0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kingson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niyagiyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yung kutukuto, kasi kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir, ah, minuto ka kung kwan niya plaso, salamat niyo kung ako, kaning herbal oil, ay, mamatay, sisibo ngayon.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
0: Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Taburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iyan ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid siya.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya sa tunnel, wala naman ko di niya ang pagtulon nimo. Dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
3: Living Testimonies.

0: keeps you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
2: Deliwok Grill and Restaurant.
1: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa Limanok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ginahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna pa nga. Para sa mga estudyante, napod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iya ni Mag Trisha Tabutabo.
3: TTX 500.
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
3: TTX 500.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
7: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, dipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Ramati ka rin, may bata sila. Ngalain lang ko tukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness.
8: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
9: Sa Lactopuffy.
10: Lactopuffy. Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
8: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

0: 98.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun motor na pasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
2: Ang pasok kun burns makahatag sa labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. No? Wala gi siya ka gulgol. Kasagaran mapasok ka mungulgol gi siya. Muburot. Kumbagit siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
2: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Ogra, Liempo. Nagini ba ibutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym nalagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginuma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
7: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
8: Fiber Connect IT Solutions.
7: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Si may diabetes ka na.
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Ano sige man jud ka balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
13: At siyempre naayo man jud ka kung anak. Tuo ang stando na ko ka abo. Mo na misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa kung pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinamanghuran nga gisakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
12: Taga-asa man ka sir?
13: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
12: Ay, daga kay salamat sir.
13: Ay, thank you. Salamat, sir.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Anduraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
15: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
16: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
17: Kinsa siya!

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panag-uban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kayo og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himuaid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ni mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ako sa mong balakan, ha? Alang ni kanin yung tanan. Nagbakho kining galamhan tungod kanimo akong hinalaran. Mitampok kining mahait nga punyal ning balatian. Hangtod nasamad kining kahilanman. Wada bay bili kining kinabuhi. Bisan sa imo mga pahiyom kanako midumili. Unsaon kuman ikaw sa pagpatuo nga kining gugma ko kanimo putli. Ang tanan kong ginamiti wa may katumanan, busa ihangad ko sa langit ang tanan. Ug tutukan sa masubanong mga mata. Unta ihatag na ang gugma mong balaan. Aron mawa na kining nagngutngot kong balatian. O, ngano man, nga imo man akong gipasin. Hangtod miabot kadtong unos akong kapalaran nga halos di ko na mapasan. Itubod kining akong mga luha o kasing-kasing dilunupan sa akong kagulanan. May pagkatong bulan kay mihatag man sa iyang danag o kahayag. O pinangga ko tama na ang panpaantos muling dugang na wad-ana o kaikag. Sa adlaw nga tanan kining kasing-kasing sa kanunay nagbangutan. Sa way pagduha-duha, ubalikos ka nako gatong mapait kong kasinatian. Sa mga pulong mong mapintason ako imong giduyan-duyan. Ilipaigo, imo pang gitaba sa tumang kasakit hangtod na pikas kining dugha. Nahurot og natiti na ang akong mga luha sa akong mga pagantos. Hugma kong matuod na waog na itos tungod sa akong kakabos. Kamatayon, hain ka naman karam. Nangandoy nga ako imo ng kuhaon. Arumahanaw ug mawala na kining nagbangutan kong mga paglaon. Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw, Tudling sa Mga Garay.

0: Kastilyong Buhangin. Alang to kaninyo yung tanan mga pinalanggan di Baminaw. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Basig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mangka mo, nga kamugyod mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Juan de Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. No, nindot ba ni ato Juan de Herbal Oil ay? Tistingi guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kay Juan de Herbal Oil. Proven ang tistid na eh. Pastilan na ikaw ka magmahay. Kay perti nindutang ato ang produkto Juan de Herbal Oil. Katubi ito ang mga Juan, kanang gipamaulan, gisakitagtian. Atong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin ang butang kapas, suksok ba? Juan de Herbal Oil. Paminawa oh. Nice testimonya sa nagamit sa produkto Juan de Herbal Oil.
1: Kinsa ganini ito ang pangalan, ma'am?
2: Lilian Flores. Diba naay na abot sa Diyos lang ang Juan ka ng foot and mouth disease?
1: Kanang foot and mouth disease, o. Oh.
2: Akong apo na, ah,
1: ang imong apo na, ah?
2: Oo, di ba kabuo. Dahil na apo din sa yung bagaluak niya.
1: Hmm, dahil yun?
2: Dahil ang isa, din sa katang lamay, din sa kising, yung pula-pula, dahil yun doon sa kising, dahil yun din sa siko.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nagluak, nagluak siya din. So, kung yung butang ato, kasurad yung po eh.
1: Juan de Herbal Oil?
2: Oo. Ang magulang po na apo siya, nasa siko.
1: Mm-hmm.
2: Sinuorag ito yung butang na wala o din ako dahil.
1: Tungod sa Juan de Herbal Oil?
2: Oo, nawala man dahil good. Ang but niyang ba nawala naman po siya? Ang ating ito ka ng orag na pan.
1: Mm-hmm.
2: O din po, naman po, uli na mo, nawala.
1: Uy.
2: Ang nawala na po ng pantayan yung pagkakapin mga alas nito ng ating ito. Uli na mo na gabi. Ano ko na nawala na kita yung pantayan. Ito yung punot-puna hasa ang magulang dito sa sisi, nawala siya. Foot mouth disease ba yan? Foot mouth disease. Ang kanyang mouth po ang kanyang galuak siya.
1: Ah.
2: Sa tiil. Hindi pula-pula di sa kiting. Hindi sila kalapa.
1: Okay.
2: Namarik ay nadali raraan. Nadali ka na ako. Uwilbig ang paayo.
1: Ang Juan de Herbal Oil. Okay, salamat kayo sa paggamit.
0: Yung una na, ka-efektibo ang Juan de Herbal Oil. Juan de Animal Vita. Kalimot ka ito ng buwig baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis na guban ba? Gamit na sa produkto ng Juan de Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natat sa pagpamuhig mga kahayupan. Pabaka, kabaw, baboy ba na? O, gamit ka o Juan de Animal Vita.
1: Nakasuway nakagamit aning Animal Vita, sir?
3: Nagipagpunaw
1: karon
3: sa among manok.
1: Mm, ay yung gigamit sa manok. Oh, sa pagyod ang yung gigamitan na na.
3: Manok og kaning iro.
1: Ha, manok iro. Unya, kumusta man sila karon?
3: Karon man lagsik naman ang manok.
1: Lagsik na? Ah, kusog na mukha on.
3: Mm,
1: sa una day, unsa man day na sila? Katong wa pa nimo na gamitan anang Animal Vita.
3: Luya nya gakamatay lagi ang piso lagi.
1: Mm, luya unya gakamatay ang mga piso unya karon sa diha nga naggamit na ka aning Animal Vita, okay na kaayo ang ilang lawas.
3: Oh.
1: Nga sa itong pangalan sa gani?
3: Ramskin nga Ramas.
1: Nga taga?
3: Nangkagan mo kinang.
0: Ngunana kanindot ang produktong Juan de Animal Vita. Mga pinalangan, digpaminaw Juan de Bana Baplas. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas. Na ibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Juan de Bana Baplas. Proven ang tistid, paminawa o testimonya. Nagamit sa produktong Juan de Bana Baplas.
4: Kumusta sir? Kinsa kanini sir? Ako si Juan sir, Alex Hamigin sir. Tagakaroon din Cagayan de Oro City sir.
5: Nag-text mo ka, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
4: Hey, soltero na, sir. Iniyod, sir. Dago kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir. Kaya tungod na ulian ang problema sa akong pagpangi, sir. Dugay na kayo na ako ng giladala. Kaya sa una, pagpangihin na ako, sakit yun kayo, sir. Sakit yun. Di gina ako makayaw sa hay ang labinasong pagpangi, sir. Ang nagabiin, isod yun kayo ipangi, sir. Kaya grabe ka sakit, sir. Kaya, bisa kung saan na mag-inom og kwan, sir, tubig, mora mag-yapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus, naulian gud ko.
6: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
4: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging semana, nakadungog ang akong asawa, nga naadaw tambal na dunggan sa radyo, sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga, Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga, gisuwayan na mo, sir. Nga, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyon sa sakit sa akong pagpangi. Nga, kanang, okay na gigay ang pamati, sir. Wagit ko ilaing gitumbar nga, tambal o unsa diha. Basta katorg yan ang Wonder Baraba Plus. Grabe, kebektibo yung tambal, sir. Salamat kayo sa inyong cancer produkto sa Wonder Baraba Plus.
0: Ikaw na kanindot ang atong produkto, Wonder Baraba Plus. So, di ba? Nagaray ko tanan taga Hilltop Dapita nagreach si Burley Ligardi Largo. Hasta ko dili ba makadaot sa buntis 4 months sa Calabao from Medellin, Cebu. Salamat sa pagbasa inyong produkto Animal Vita. Okay na. Okay na lang 4 months. Pwede na. Kodi si Alma from Cebu. Greet ko ako mga anak o akong pare si Alias Hapon. Shout out ko ni Benjamin Gitundio, Barangay Gintigi, Ormoc City, Lidi. Shout out sa mong pamilya diri sa Wangilan, Talakag, Bugindon, akong bana nga si Baging, anak nga si Prince Sugid nga tigpaminaw. Salamat sa pagbasa Angel from Talakag, Bukidnon. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Salamat po kayo ha. Kuya, pag-aray na ko silang Jacqueline, G, Jeanine, Joyce, Galupi. Jilay og si Tata Langutan og sa sundungan silang Maribik, Tuntun, Kinkin, Apple. Ikan kay Judith ng Bato-Bato, President Ruas, Cotabato. Salamat, Kuya Carlos. Paki-shoutout sa mga taga Santa Cruz, Juan, Lapasan, Buyax, Aquino. God bless Lapasan. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganapit ang inyong anak bago na tao, taman 1 year old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mao ni pinaka the best nga vitamin sa mga bata nga bag-ong natawo taman 1 year old.
7: Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
8: Oh, wala ma'am.
7: Pilay edad ma'am?
8: 4 months.
7: 4 months. Oh, unsa man puy nahimong epekto sa Vitron drops para sa imong 4 months old nga bata ma'am?
8: Maayos siya ma'am. Ilang pamiro pa lang nang inong mami naman di ang katulog ngayon sa iyang pagtutoy. Yun, na ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulitang kalibanga.
7: So, nagkalibanga po dahil nag-appeal na imo hang 4 months old, ma'am?
8: Yes, ma'am. Na-admit niya siya at wapas siya 1 month.
7: Then, Vitron drops imo hang gipainom sa iya, ha?
8: Oo, ma'am. No, hantad ka rin, ma'am. Awa din ako nag-imintin.
7: Okay. Isa, daghan kaing salamat, ma'am. Unsa kayo ito yung pangalan?
8: Regina Kagaanan.
7: Taga-asa?
8: North Mapang, Purotro.
0: Nana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon para din sa ato ang mga kaigsuunan nga naay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron nga po ni. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
1: Datong pangalan?
9: Si Mary Jean Bautista, Dagat Manukan, Sambunga de Norte. Sa Vitron Syrup, sa ako pong anak. Ako po sa Limintinan, Kutsa, tay. Hindi kayo siya, hingaon kayo, tay. Ma, presyo ko, tay. Nanon yung bataan ni, tay. Ang mga nagpakaong bisagunsa, tay. Magkausultan. Tay, kwa, tay. Di siyang kaon. Di siyang kamukuan siya, tay. Gusto niya. Biskuit lang, gatas na yun. Taungon.
1: Mm-hmm.
9: Isang kao tayo, huwag gana. Mag-tryan ko sa Vitron Syrup. O karon, okay na niyang panglawas din. O kaon na po siya, dahil hindi na po tayo pareto na ikahingaon kayo.
1: Mm-hmm. Paspas na siya makaon.
9: Then, oh, de ang baka po, okay kayo ang pangutok po. Grabiyag lang. Salamat, Etanan.
0: Ingunana, kanindot, mga pinalagan, tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ha? Unang inyo nang testingan, suwayan, gamiton, kay epektibo kay natong produkto nga Vitron Syrup, mga pinalanggan tigpang. Vitron tablet po. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulu, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit ta og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsan lang ang hunahuna ni mo, gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpa. Epektibo ni Vitron tablet, stingi gani. Paminaw ah, testimonya nagamit sa produkto Vitron tablet.
10: Kanay man kung Vitron tablet akong gisisingan kay igi man gyud ko katulog. Unya, namalit ko bali unom ka sa bitas, nya akong gitumar pagka igo gud na hurot ang 5, maayo nakatulog naman ko.
1: Sa una ang imong katulog putol-putol.
10: O putol-putol mga guwan, isa ka oras, duha ka oras lang ako ang tugtog.
1: Mhm. Unya karon.
10: Ay, okay na kayo. Kaya nakatumar naman ko Vitron tablet. Nakatumar naman ko. Mayog yung kayo. System through video kayo yung tablitas ba?
1: Salamat kayo sa itong paggamit. Kinsa ganin ni sir?
10: Si Dodge Lo ng Kalibay ni.
1: Taga?
10: Taga Don Marcelino Davao Occidental.
0: Ingunana kanindot ang produkto ng Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamin. Kuya Carlos, usay produkto ninyo para magamay. Gamay ang bilbil, tas daghan kay kog bugas-bugas ang unaong pino din ang makilala. Kanang paggamay, paniwang, kanang wonder, saan na pangalan ganyan na karon? Wonder Light Antrimo na? Wonder Glutathione plus L-carnitine ang pangalan karon. Wonder Glutathione plus L-carnitine coffee. Muna ni pangalan niya, no? Kana magagamay-gamay na. Nya kana pong imong bugas-bugas, abutang inag Wonder Niacin amay. Pwede ra gyud, no? Kuya Cards, pag-aray ko Sungki Family this Lugait Misamis Oriental. Sir Cards, shout out sa akong banda nga si Edwin o sa duha na mo ka anak, si Zan and Zuan. Thanks from Jeneline Aligarbis of Negros Oriental. Read ko tanang listener ng programa mo from Junik Cinco and Edith Visayas of Kalumpang, Jensan. Salamat Kuya Cards. Shout out ko lang Mama, Papa and Camille nga always naminaw sa imong programa from Charmin Tamparong. San Agustin sa Pangdalaga Misamis Occidental. Red ko ako mga Inday, Janjan, Dudong o Gris, Gis o ako mga Apo o sa tanang naminaw ng programa si Aida Denis sa Misamis Oriental. Katong-katong mga kaigsunan itong gididaan sa pagpangapi. Ang ganyan mga panahon nga ano na mga kanabang kuan ba? Kanabang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee, wabili ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay Stevia man. Choker agyod. Wala kay angayang problemahon kay ang gigamit pagpatamis Stevia o niya di po gani kulbaan kay nindot na ni kay Imor po ni herbal kaping akong natilawan nga dilipod lang to. Unya, dilipod manimaw herbal, gin ba? Lami, gyan. Sa laktor ka pag-istory, lami o mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsunan. Hangat, kanigyan atong gamiton ng Wonder Herbal Coffee, parte lami ah. Lami, gyan ng Wonder Herbal Coffee, mga pinalanggan, digba minang. So katong ato mga kaigsunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kani ato mga kaigsunan bidaron panahuna. Kadaghan pa kay balatian ron eh. No, di kang sakit ba? Mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, mula pas sa ganin nag mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? 150 over 90, ano? Masakit taas, taas nga blood pressure, likado na biyana, no? Kinahanglan na mo nag Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care yung kinahanglan nun, no? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di gani normal, mutaas na, mastroka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor baginang kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, traidor. Ay kupiyansa na kay traidor. Testing is way gamita ang atuang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan tigpag. Nindot biagil kay nang Wonder Cardio Care. Provin

Doktor, no, pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang, ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon ka kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede rin yung kana mag-inom o Huwander Himo Aid. May na magklaro ka ita. Huwander Himo Aid. Una imong imnon. Pero katong mga kaigsuunan na to karon nga, kana bang busy ka sa trabaho ba? Expose ka sa init o ulan, no? Pareha ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya, maabugan. Pag pahatag pong proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na'y income ang pamilya, makakaon pa mga panuntog paniyaman. Ang bingi mo na'y magkagalingon, ay, pag ino, mag-Huwander C+. Kanang Huwander C+ ba? Mama na atong vitamin C nga mutabang, na'y capsule ana para sa mga dagko, Huwander C+. Pangitaara ko na sa Parmasya at Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Naapoy syrup, ana, para sa mga 2 to 12 years old. Huwander C+ nga syrup. Na gani may drops, ana, para sa mga bago na tao, taman 1 year old. Na-drops, ana, ka ng Huwander C+, ha? So atong giangyo, ang atong mga kaigsuunan, nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian. Mugamit ka ng atong Huwander C+. Ha? Na-i drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old. Na-i 2 to 12 years old nga Huwander C+ nga syrup. 3C pataas na tay Huwander C+ nga capsule. Kuyaas lang ko, pwede ba sa tulog katuig ang Huwander Herbal Soap? Time sa tulog katuig. Pwede na, pwede na. Okay ra. Aminaw midri sa Magikay, Mandawi City, Cebu from Ginard Rihino. Garay kong Lins, Kay Matugas, Jibar, Ginibib, Naris Flor, Elvira, Maricel Tumindog, Maricel Munieva. Special greet kay Ate Yana, Jane Morales, si Angelica Kunog ni Tagapurok Nuybi, Tugaya, Valencia. Minami from Gaudi of Yabon, Sambuanggita. Kaya shoutout po sa tindira diya sa Sabanal 83, sa bus terminal Hingoog, guapa, simple and friendly sa mga customer from Hingoog City. Shoutout lang ko sa kong Mama Idna, kong Uncle Roger, o sa Matangad Gitagong from Jason Rosales, Surigao del Norte. Kuya Cardo, patimbaya ko akong pamilya, Diolaso Family. Garay Kuya Cardo sa akong self, si Alice Limsoni from Dipolog. Listening you, salamat and more power. Shoutout rin sa Purok Bago, Kuya Cardo, sa Mina, may karoon rin sa akong mga silingan. Shoutout Tana rin sa Buena Vista, Purok Bago. Salamat kayo nimo, Kuya Cardo. Salamat po gayon ninyong tanan, mga pinalanggang tigpamina. Shoutout sa akong Lula Maria Bagalanon o Lolo GC Bagalanon. Nanay Kusay Katubig, tanang family namo Bagalanon o Busako. Shoutout from Annabelle Joy Busako. Salamat kayo nimo, Kuya Cardo. Thank you so much. Ato ni nga tagag pagtagad bi entry Jocelyn Ubar, taga Purok 5, Puncian, Quezon, Bugidnon. Ang title siyang balak, naguluhan o kabilin sa tudling sa mga garay. Akong hatagag kinabuhi niadtong unang panahon sa atong mga katigulangan, pwerteng tipig sa gamayng income o kinitaan. Halos nag-ani, dili mo palit og sudan. Daginot lagi nga ang dutayng pundo madugangan. Ang mga anak ginaandaman sa tanan para sa ugma may makabuot na kinaadman. Anak nga mang gihunahunaon sa kalisdanan, ginikanan nga nag-antos na hatagan sa kalisdanan. Mga anak, hinumdumi ba ako? Ayaw ang kabilin ang unahunaan ninyo. Kay safety na kadto atua sa bangko sa umaabot nga adlaw kadto mainyo. Hindi sa ibabaw ning kalibutan sa mga buhi, ako nagapahinumdum kaninyo nga wa ako'y pinili. Patas ka mo sa akong pagmahal o pagbati, maingon nga ang Ginoo sa inyong kasing-kasing ipahari. Aduna ako'y gamayng luna o yuta. Ang pingi kini akong mga pinangga. Mapuslan kini kung adunay pamilya o mga bata. Ayaw o ayaw in tao ninyo ipamaligya. Usaon na lang kung maunay iyang ikabuaya. Tukbon ang bahin nga dili iya. May gahong pa ka ang isa ka mapanag-iya nga ang buaya dakog baba o dakog bulsa. Buaya naghilom-hilom o naginosara. Gulat sa timpo nga siya makabira. Igmat o galurat ang mga mata. Gusto sa katapusan maiya ang dakong rasya. Kuya po ning kabilin na ka nga matay. Ani? Jocelyn Ubar, Purok 5, Puncian, Quezon, Bugidnon. Kabilin, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Nasaan na ang pangako? Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang digbaminaw. Ato na koy? Ricardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Ang pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Good afternoon and welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio. My name is Sir Yogi Mendoza. No, but in the next 30 minutes for our episode Karang Adlawa. Today is Monday, October 12, 2026. Osaka very cloudy. Murag naghadla na jud ang ato ang pagbundak sa uwan, no. So inani naman jud ni October going to November. So rainy ko na jud kayo ang rainy season na jud kay tanin din dapita. In fact, mo naman ni ang bagyo season na po na to. Magsugod karang October hangtod sa February. Although everybody knows, no, daghan na makaayong makabalo about the strength of the incoming El Nino. So lahi magunin siyang El Nino because kung uwan, kusog sa kayo ang uwan, no, because tungod sa magdala nga init mga bagyo, labi na mga bagyo, grabe sad kayo ba kay init man ang tubig dito sa Pacific Ocean. So kusog kayo ang hangin nga madala ana kung naay bagyo, so mapoy nakakuyaw sa El Nino. And during summer pod, grabe pod ang drought ana. So grabe ra baran ang giproject nila nga super El Nino din siya. It's very very dangerous, sabi na sa tong mga to, mga vulnerable kayo sa health, taas ang health risk when it comes to kanayon ana, no. So ang number one din atong pangandaman ani atong agrikultura, daghan ang mapiktuhan ni ini, labi na sa ato ang mga farmers, no, kay kana it's either dili kusog ang uwan, kusog ang bagyo, so magmadaot gihapon niya kung init pod, sobra pod, wala pod tay tubig. So ato nang pangandaman na, so ato nang balik-balikon din dito mag unsan eh, di ta magtipid diri sa pagpahibalo sa kana siya. But anyway, welcome again. So muna siya, no, ha, kang atong uwan kay hapit na mubundak nyo. Ako ram lagi makita. Live day taron sa FB page niya, ate Kao Bandre ang kuan niyo gahi na jud kini. So by the way, if you remember last week, our entrance week nga atay wala ko dere because natay importante pod nga mga activities nga gi-attend dito sa CTU Maine. But naatay nitabang na to kagahapon, no, last week, no, ang mga journalists nato, student journalists dere sa CTU Tuboran under sa Polytechnic Bulletin, atong official campus school paper nato dere. So kwanto sila from, I think from Monday until Thursday na ayon sila kagapon naghatag og updates on yan, itabang po nato dere katong mga time nga absent ta on ya. Karon we are very honored kay no less than their editor-in-chief jud nang naa nato dere. So ladies and gentlemen, sa itong mga tigpaminaw diha, atong i-welcome si Miss Danica Cui.
7: Yes, my ang ato ang
6: paduol tagamay. Sige, hello Danica, good afternoon.
7: Good afternoon, Sir Yog. So mayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw diha, sa atong mga kabiti dili lang sa lungsod sa Tuboran, but also sa atong mga kasilinganan nga lungsod sa Tabelan o Astorias. Mayong hapon, ako di ay si Danica Cue, ang editor-in-chief sa official school paper sa City of Tuboran, ang Polytechnic Bulletin. Makauban right. Ko ninyo karong taknaa with Sir Yogi.
6: Hello, hello. So, nindot kayo na nga. Natay, kauban rin kasi ako lang magyaw-yaw na rin. Marot ang akong laway. So, Miss Danica, unsa may imo ika-share na to karong apuna?
7: So, last week, ang City of Tuboran nagpahigayon, no, sa Intramural Games 2026. So, sa mga wala masayod, ang Intramural Games mao kini ang celebration sa mga talento sa mga estudyante, mapa sportsman o cultural events. So ang nagkalalahi nga department sa City of Tuboran na kahiusa alang sa pagselebrar sa mga talento sa mga estudyante. So naay mga sports events ug naabot tay mga cultural events ug pipila sa mga cultural events nga gipahigayon mao ang radio drama. So morning, mo man ikinaunan sir no sa tanang cultural events
6: sa cultural kasi, yes sa
7: radio
6: cultural
7: drama. So which so kung wala mo nakadungog live, adunay recorded version no ang Polytechnic Bulletin posted sa among Facebook page.
6: Oh, i-share di ay sa inyong Facebook page.
7: Ayo, among you can search our Facebook page, so Polytechnic Bulletin Tuburan Cebu Technological University Tuburan Campus. Basta Polytechnic Bulletin ang amuang Facebook page.
6: Okay, wow ay. Unsa day?
7: Nalimot sa full name sir. Polytechnic.
6: For example, man siguro na
7: wala
6: siguro.
7: Wala ita, sige, tang-tang na mo. Nagkuhan mo ni Rida.
6: Ah, nagbago day.
7: Tang-tang na mo. Polytechnic so, Bulletin.
6: So, na mo ang good, dara oh. facebook.com/thepolytechnicbulletin
7: Yeah, sir. Basta mong Facebook page.
6: Oh, yeah. But kanin man ang address.
7: Kanin man ang address. Sa among official name. Okay. So, muna siya. Makita ninyo sa among Facebook page ang recorded version sa mga radio drama. So, ang nakadaog di ay kay first placer mao ang College of Arts and Sciences, gisundan sa College of Agriculture, ug ang ikatulo mao ang College of Engineering. So,
6: alright,
7: kung wala pa mo nakadungog, mas maayo nga maminaw mo kay nakailag ba ka sir sa ilang mga drama ka?
6: Wala kay wako diri ato.
7: Ay wala. Ay, si Sir Yogi ang number one nga maminaw gikan sa mong Facebook page.
6: Alright, sige. So usa na siya sa mga cultural activities.
7: Yes.
6: Unsa pa may mga updates
7: kani
6: na to?
7: Kaniadtong October 8, 2026 so gipahigayon ang last na hugna sa cultural events. So atong mga cultural competitions during that time mao ang pop solo, vocal duet, folk dance, street dance, ug dance sports. Kung diin ang mga nidaog, mao ang sa pop solo, gold medalist kay from Unit 7. So, sa kung naibahan, from the College of Agriculture. Yes. Gisundan sa Unit 5. And lastly, ang bronze medalist, Unit 6.
6: So, BIT ang silver, onya dayon ay BSHM ang
7: bronze. Sa pop solo. Right. And for the for vocal duet, gold, Unit 1 from the College of Education. Daghan kayog nanyagit ani sir pagpanganta ni nila.
6: Ngano man nagaman nanyagit.
7: Makapalimbaut sa balhibo ilhang tingog. Wala pa kay sila katingog sir. Nanyagit na ang mga tao. Pagtingog samot kasyagit. Gisundan sa Unit 6. Og ikatulo mao ang Unit 5 sa atong vocal duet.
6: So BSHM ang silver and this time sa pop so sa duet ang third ang BIT.
7: Yes.
6: Sakto no.
7: And sa atong folk dance competition, gold medalist mao ang Unit 3 from the College of Arts and Sciences. Gisundan sa Unit 1 from the College of Education og Unit 5 the bronze medalist.
6: All right, Unit 5 is Technoforge. So congratulations sa ato ang baka nakakita ko sa mga pictures, although pag after magod sa musical nga mga competitions ning si Bat mago kinatwe ang gikuyugan ang mga judges ana ba. So nakita nato nung nagi costume ang folk
7: yes.
6: dance kay murag usa man dinas challenges nato ana when it comes to folk dance, labi na nga inato nga Maria Clara ang tema ba kay kinahanglan jud siya costume nga bongga. No? So asa man ka talagi ka costume ato?
7: Sa akong nahibaw-an sir, isig iyahay gyud og paninguha ang matag department kung asa sila mamabang.
6: No,
7: ang uban sir magpatahi.
6: Magpatahi jud,
7: yes.
6: No? So bilin
7: ba. Basta kay ihatag jud ang pinaka.
6: So congratulations to all of the winners nato sa ato ang folk dance. Unya after
7: street dance. Mo ni ang pinakaastig sir, daghan jud kay nag-atang aning street dance competition nato. Kung di lang gidaog mao ang Unit 3 from
6: Unit
7: the College
6: 3.
7: Of Arts and Sciences. Gisundan sa silver medalist Unit 5. Yes. And
6: BIT ni.
7: BIT Technoforge. Og lastly kay ang Unit 2.
6: Unit 2 BSIT.
7: Yes.
6: All right.
7: Sige na sila manayaw. Og ang last yun ato pinaka highlight
6: pinakahugyaw
7: as in pinakalingaw during that night kay ang atong dance sports competition kung diin nag isigpigi ay dili lang sa sayo kundi sa pagpa katawa o pag-entertain sa atong audience.
6: Ganong mga tawa man. Yeah. That's sport man.
7: Third kind competition.
6: Naalan dahi gihapon.
7: Yes.
6: So, pila man dahi ka-categories
7: ang sa atong? Tulo, sir.
6: Tulo ka-categories?
7: Yes. We have modern standard, the Latin, and the third kind category. Kung diin, sa modern standard, ang nidaog mao ang Unit 1.
6: Unit 1, the fighting legends.
7: Yes.
6: Alright. Pero katoning standard, meaning babae, lalaki nga pair.
7: Yes,
6: yeah, standard
7: sir.
6: Ang music.
7: Yes, sir. And then, gisundan sa Unit 6, ug ikatulo mao ang Unit 3.
6: BSHM and CAS.
7: Alright. Yes. Ug sa atong Latin category, mao ang duhara ang naadiri, sir.
6: So sure na ang sure na ang gold ug ang
7: gold
6: silver.
7: And silver. So, Unit 3 and Unit 1.
6: Ang gold ang Unit 3.
7: Yes, and silver from Unit 1.
6: Alright.
7: Ug ang pinakahugyaw sa tanan, mao ang third kind category. We have the gold medal sa Unit 3.
6: Unit 3, College of Arts and Sciences,
7: yes.
6: Valiant
7: silver
6: Warriors.
7: To Unit 6.
6: Unit 6, BSHM.
7: Bronze from Unit 1.
6: Unit 1. Yes. So congratulations, unya. Naunsa naman after mo na tong cultural.
7: Yes, what about sa may sunod? Cultural competition. Mato ang kinalasan sa
6: pag October 8.
7: Yes, pag Thursday night.
6: Thursday.
7: Mato.
6: Pero ingon ko naman ito yung nagbalita nga grabe ko nung dinis ko hai, tinoray na.
7: Ay, tinood na sir. Kay paninguhaan man dyan ito nga sa'yo hawa na itong events kay para napay oras maglingaw-lingaw.
6: Alright, so tagbaw di ay.
7: Tagbaw sir. So after sa long week nga stress, hectic ang schedule, unsaon pa man di ay pag-end ang celebration kung di sa itong pag lingaw-lingaw.
6: Party-party.
7: Alright. Of course.
6: Well, what about sa sports, Miss Danica? Unsa may mga updates na to?
7: So, kanang wala may nag-answer kung sa tanong
6: kay wala may overall, no?
7: Yes, wala may overall champion. So, but, Sir Yogs, usa sa pinaka-trending karon nga gi-add sa ato ang duwa, mao ang
6: pickleball.
7: Mudua ba ka pickleball, Sir Yogs?
6: Dili kay, kanang gamay kay bula niya, buta ko, di ko klaro.
7: So, sikat kay na nga duwa, Sir Yogs, ug daghan kong nakita sa Facebook, Sir Yogs, ni Ana nga, nganong karon pa daw ang pickleball?
6: Karon pa man sa nisikat.
7: Kanong karon pa man nga wala na sila din hisa.
6: Ah, okay. Ana man jud na. Gaba man na. Sige.
7: So, bakit ngayon ka lang pickleball nga? Daog jud ko ro.
6: So unsa may categories atong pickleball?
7: Adunay murag same gihapon sir na ay
6: third kind.
7: Nine men's og na ay women.
6: Doubles man jud na, no? Wala man.
7: Yes, sir. Okay. Wala may kwana na.
6: Wala mixed, wala mixed.
7: Wala serious. So daghan kog mga nailhan Sir Yogs na athletic di ay. Nakita na kong mga diduwa.
6: No, so kung an lang, nagtuotag dili kayo,
7: yes,
6: into sports, pero tungod sa pickle. Kanadjang pickle dyan.
7: So, sa katong mga aspiring dira, no, nga, nag-school na dali sa City of Tuburan, nga ganahan mo duwag pickleball, daghan na kayo mag-chance kay next intramurals for sure.
6: Mm-mm.
7: Na aghapon na nga duwa.
6: By the way, Miss Danica, unsa man ang inyo, kumusta ang imong experience being, you know, the editor in chief sa imong mga sakop? Unsa man ang inyong experience nga i-share, ang stress ba or nalingaw ra pud mo? Unsa man?
7: Sa among coverage sa intramurals, Rails, money first na ko nga ako nagdala gyud sa mo ang sa Polytechnic Bulletin kay last year, di pa man kay tuingon anak ka hectic.
6: Ay tungod man sa linog. Linog sad.
7: Oh, linog sad.
6: Wala kay to.
7: Last pag January man ta last nag intramurals. So far sir, lingaw ra man. Lingaw ra siya, supportive po kaya mo ang adviser si Miss Anjen. And actually, during sa among coverage ang among gipaninguhaan nga kanang among ma-maintain ang amo ang image na gi-form currently, kay nag-revamp man ni sir, kay para sa upcoming press con nga among apilan by January pokon.
6: Alright, so good luck day ay ana.
7: Yes, thank you sir.
6: So and yeah, kumusta man ang experience?
7: Kuan sir, so far so good. And although
6: sa may mga challenges,
7: ang challenges, pinaka-challenge yun is ang kung magpusot-pusot na ang mga inog-check ng articles.
6: Okay. So by the way, unsa man jud ang inyo hagawas sa katang the usual, like katong diri po sa airwaves, unsa may kasagarang gipang adto ninyo for the updates?
7: Concert, ang mga naman may gitawag rin sir, mga qualifiers, mga bagong amusod. Sila yung among gidistribute dito, mag-atiman. Kaya among gibuhat rin sir, kaya news usually. Sports news,
6: updates,
7: sports feature. So sila ay mogi pang distribute sa matag sports events. Mm-hmm. Kaya aron sila ay mangita og kanang details. Mm-hmm. Sila na yun mo, yeah, sila pa yung mga article. Igo na lang mo check sir og mo post.
6: Mm-hmm. So once na ko an kay tinuray jud nga event, i-cover yes. nila. Yeah, di kabalo ba ka dili biya tanan swito sa mga rules and regulations of that particular event. So naadyo yung mga so usas na sa mga challenges.
7: Yes,
6: so yeah, simultaneous ang games.
7: Yes,
6: pila man mo kabuok kung estimate ni mo
7: karon wala na gid mi kaabot og 30 kay nalangpang mo siya
6: pero pinakaubos
7: pinakaubos 25.
6: Gamay, lima ra day kuang.
7: Lima ra day kuang. Pero sir, dili man gyapon ka kasi kay busy man ang
6: maraming uban na po yung mga athletes. Naapoy.
7: Yeah, dili pod tanan sir, makaanak ka. Member to tanan, but dili man tanan mo suwat. Ako ban mo sa mga pictures.
6: Ah, okay, sakto.
7: Uban kay kanang broadcast, mayana dili man same ang strength tanan sir yogs.
6: But anyway, so congratulations kayo for a job well done, no? So lingaw ra. At the same time, naka-contribute mo and then you are honing your skills.
7: Yes.
6: Okay, so kana so time check na sa nato. It's at 2:15 in the afternoon. Mubalik ang Airwaves Bulletin on BT Radio after these few reminders coming from our friends here dere sa 98.1 FM. Ay, magpawa ha. Mubalik mo dere kay si Gogo. Ready na kayo sa iyang uy, na naman ibagong program. At nang sagatan niya, Gogo ha. Okay, mubalik ang Airwaves Bulletin. Don't change that dial.
2: Death, living testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
8: Kunti ang manisakit, nagta-check up ko ato niya, ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo, manyak ingang kong upirahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
8: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon, akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik o ka-check up, kaya nakauyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
2: Pag matuod nga buhi o tinuod hatod ka nato sa said marketing. Tatak! Magaling!
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: No one ang makaugana sa kama?
11: Basin og
10: may diabetes ka?
11: TTX 500 na!
10: Ang TTX 500
11: adunay powerful extracts,
10: nga phytochemicals,
11: ug antioxidants,
10: nga gigan sa palaya,
11: ug desugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
11: nga effective.
10: Matok sa sakit nga diabetes.
11: TTX 500.
9: Gusto ka ba ug lechon manok ug liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
12: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM.
4: 98.1 FM.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
15: Kugihan ba?
16: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
17: Kargado!
16: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
15: Kargado!
16: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
17: Kargado!
16: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
14: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kung

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtog na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof, lupod mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: Welcome back to the second half of our program, Airwaves Bulletin on BT Radio. Welcome back, Miss Danica.
11: Welcome back.
10: Sige. So ato ang istoryahan diri karon. So okay na ta sa entrance na kay mo nagmahang over man ta ato. Sige, so na ko i-share nimo, Danica, unya. This is called Bisdak Cebol ATBI, unya. Ato ni siyang i-share good karon kay nag-call na man gud ni siya, no? So nag-call na ta og entries. So, mahuman ni siya, nag-abli ni siya ato ang pagka October 8, no? So, October 8, Thursday, katong last week, busy kita din eh. So, nag-open na ni siya, nag-dawat na ni siya og application. O niya, mahuman, mo-close mag-go ni siya karong October 20. So, imong hanaon, 8 days na lang, musirado na ni siya. So, ato din siyang i-encourage ba nga daghang mo-apply, ani?
11: Unsa man din na, sir. Unsa man na sa
10: pag-ugkuan. Sige, sige. So kani siya, by the way, ipa-like sa nako bi sa ato mga listeners ha. So i-like ninyo bi sa Facebook page, facebook.com/CTUATBICBOL. Okay? So unsa man di siya, pangutana ni Miss Danica nato sa atong pangot atong tubagon, usa ni siya ka programa sa CHED. So it's not just nga buot-buot nato, no. It's actually the Commission on Higher Education jud ang nag-introduce or ang nag-initiate ani nga programa. Unya, nagtawag ni siya og mga third year students. Basta kuan, basta enrolled karon nga sem. Third year regardless og unsa imong program, basta third year. So bisag asa ka nga campus kutob sa maabot sa atong Sibya, Tabuelan, Tuboran, Danbantayan, og asa pa Asturias, Balamban, og asa basta city yo lang pod. Unya, ug naa silay kuan, it's about innovation. Oh, so kung naa kay idea, kanang third year man. So kanang third year man, because kaning third year, di ba, ikaw fourth year naman karon.
11: Fourth year.
10: Oh, kanang saan ka ma-deploy?
11: Ini ka January.
10: Sir. Ah, January ba di? Ang third year, di ba, anham na di ang thesis.
11: Yes, anham na di ang sugod.
10: Oh, so diha, since mag-thesis man sila karon, unya, a lot of our technologies, inig fourth year o JT. Anak man.
11: Labi na tong mga hilig anang innovation, sir.
10: Bisan ka mo, di ba? Fourth year naman dyan mo ipanglabay. So, ani siya, since this is CHED initiated, ang gipangita tong tanang third year, nga mo submit, mo apply sa ilahang innovation. Okay, so it doesn't have to be like na jud na kompleto na, no.
11: Well, no need of prototypes.
10: No need pa, pwede ra jud bisag
11: idea.
10: Pero dapat that idea is related to agriculture or aquatic.
11: Okay.
10: So, nag-innovate ka. For example, butang nato. Naa kay makina. Gamit ka og kanang makina nga mo automatic baron og kanang kuan sa mais, no? Kanang mulubo sa mais or unsa ba diha? Ay ana. Gamit ka og makina nga automatic mo mubo-bo sa tanom using drip irrigation kanang mga ingon ana. No? So produkto na sa research na to, ingon ana or natay idea lang. Pero once na ana siya, syempre related man sa agriculture. Bisan pag modern siya, bisan pa og kanang pang ICT mana, pang comtech mana, pang electronics mana. Basta ang application is for
11: agri
10: and aqua. Pwede kayo. Unya, it doesn't have kay kasi ang rational man gud ani niya Miss Danica kay, di ba? Daghan kayong research nga ini ka human og defend. Asa pa do? Wala na basta grado o human. So mo na niya. Ma mo na giingon na to bang no nga science si Butek ba yata? So we're supposed to be a technological at VMGO na biya din na diha
11: research.
10: So so mo na nga it has to have commercial application. So meaning ang gusto sa CHED nga ang tanang mga innovation na to dili lang sa papel
11: but makita
10: and mahimong negosyo. Inegosyo jud di ba kay kanabang mapuslan jud ba. So mo ni siya ang sibol. No? So
11: sibol, delicious sibol na kanang sprout.
10: Mo na siya.
11: Sibol.
10: So ang pagsibol is well, adapted siya, no? Ano? Mo to, mo submit ang mga third year, natay nato kumo-follow sila sa page na to, naadere ang guidelines, no? So mo na pili ko mark ko ani mo. Sige daw.
11: Okay, so eligible applicants sa gimension ni Sir Yogi mao ang currently enrolled CTU students must be third year standing as of first semester academic year 2026-2027. Next is students with a promising, okay, promising business idea, research output, product, service, or technology proposed for adoption or commercialization. So again, sa gingon pa ni Sir Yogi, no need ang actual output.
10: Anay, output, oh, pwede pag wala.
11: Napanasin mong utok, halay, hatag na ng idea. Then students endorsed by the college dean and a faculty advisor and willing to complete the two-year program requirements. So mo na sir, third year, fourth year.
10: Oh. So, mo nang 2 years. Third year o fourth na. Third year ni mo karon plus fourth year.
11: Then, lastly, students able to obtain parent or guardian consent when required and execute the prescribed commitment and implication agreements. So, naan ni silikwan, sir? Anong wadto na sila somewhere dito? Ito nila buhaton?
10: Ano ni siya? May tabo, ano niya? A lot of these are done online. Mentorship. When we say, manggod ka ng incubation, mentorship. Kay kasagaran sa mga farmers, fisher folks, and kanyang mga estudyante, naa sila technology, pero dili sila ready mo commercialize. Diba? So, kabantay ka kasagaran, ikaw, insik magag-apelido. So, kasagaran, kinsa may mga dato dari sa Pilipinas. Diba? Mga Chinese din na. Filipino, Chinese. So, nga naman. Mga Chinoy. Kay, ang mindset, manggod. Ang Pinoy, yung eskwela ta, kay para mo graduate, kita nagtrabaho. Pero ang mga insik, ini-graduate, sila yung muhatag o trabaho. Muna siya, ato ang mindset unta nga gustong usbon sa atong government, no? So, muna siya. So, mga pangutana na ako, labi na katong sa 2 years. Unang third year, kay para, karon madawat sila, so 2 years sila i-incubate. Ang ilahang idea, himuon dito itong actual
11: dapat
10: product.
11: Dapat himuon dito siya 2 years, sir.
10: Yes, niya. Unsa may benefits? Ano, deha.
11: Sige, benefits okay. Sa akin.
10: Alright. Ang benefits is, since third year sila, since CHED ang nag-initiate ni ini, so CHED man, mugir regulating body sa mga higher institution, o higher ed. So, instead, nga mag-OJT ka, or mupadayon ka sa imong capstone, imong thesis, mauna na siya. Okay. Ang pag-develop sa imong product. So mentoran ka unya top 10 timan iha dagan biyang posibleng mo submit. So atong screen pod nanong top 10 raman, of course it's impractical kung ang tanan atong incubate, no, di ba? So top 10 will receive funding. Imagine, nag-school na pa ka, CEO na ka.
11: Sige nung wala man na katong-tang.
10: Oh, mo na gina yun.
11: Nganong
10: kadong nang immigrant. Oo, unsa man na mahitabo. Kung masulod ka sa top 10, masulod ka, no, after vetting, ang muvet na yan, eh, kay Dilira, ang taga-CTO. DOST, DTI, Cebu Chamber of Commerce, Bureau of Fisheries ang aking nana. So, naghantag mga partners nga agencies nga mo'y mo the screen dyan. No? And then, kung masulod na, you will be given given funding, pinakaubos is 200,000, pinakadako is 5 million.
11: Wow!
10: So, kana.
11: So, charo!
10: Oh, so, kana, no?
11: And plus, di na sila mo undergo sa ilahang.
10: Exactly. Di na sila. Muna na ilang thesis. Yes, muna na ilang internship. OJT. Oh. Muna na ilang
11: diba,
10: OJT.
11: O, di ba? Ang supay niyong gihuwat. Di na. Oh. Subject na.
10: Karoon na bang October 20.
11: Yeah, October 20.
10: So, 8 days to go.
11: This is a very good opportunity sa itong mga third year students, no? Mm. Kay, imagine, napay funding, wala din amo mag-internship, din amo mag-OJT.
10: O niya, nakanindot.
11: Nakanindot
10: pa dyan, ani, kay, makita ninyo, endorsed ba, di ba?
11: Endorsed.
10: By the college dean and a faculty advisor. So, nga naman, dapat mag-good si faculty advisor is a co-owner of the business.
11: Ah, mamura gyapon sa research, no, na i-research advisor.
10: Oh, pero ang sa research man, grado medyo atong gyapas, dire, kay, tinuray na mga negosyo. Oh, so panegosyohon dyan sila in the 2-year period. Unya, si advisor is a part owner. So, madato po na po income si
11: advisor.
10: So, ato pong encourage atong faculty advisors.
11: Yes.
10: No, nga. Pangita mo diha estudyante. Oh, okay.
11: Wala yung estudyante nga, mauwa ba rin, sir? Mas oh, estudyante
10: pamugos
11: na ito. Sige, push ninyo.
10: Oh, tungod kay, kamo mismo maka-earn if nindot ang inyong produkto. So, muna siya, kasagaran, pabor ang mga technology-based. Unlike sa
11: yes.
10: Inyo, ha? Although, kung ano, I don't know. Pwede ko, ayo. Now, ang pangutahan na po, ganong, dili ba pwede grupo? Kaya usually, kung may nitag-conductag research thesis,
11: grupo man.
10: So, usa ra, Jod. Kaya naman,
11: did I need by group?
10: Usa, nga naman, kay, siyara ang mo, musayin sa contract. Kay, na pilot na maguni siya nga, kuan dito sa Isabela State University. Ang nga itabo dito, pag, grupo sila, thesis nila, ana, pag ending nag within the 2 years nga duration sa ilang kuan nagkaaway-away or pag graduate pa ron ana
11: wala na padayon
10: oh
11: sir.
10: So moto ni ana si Ched ayaw lang usa lang ang dapat mo sign na siya na bahala kinsa iyang pangmaon
11: under
10: siya na pangita og kinsa iyang kauban oh ingon ana siya
11: yes sir ako pagutan na last na sa what if di nila mahuman within sa 2-year period
10: unsay mauna siya usa sa atong kuan no so that's why mahuman jud nila regardless kung unsay tawag ani kung dilan ta magunahon na og daotan no na disgrasya or na unsa diha mangin ana ba but kung dil ang naamagot si advisor.
11: Oh,
10: no, nga, regular ang atong mentorship, ang atong pag-follow up. So, nga, dili man ingon nga everyday mo jud silang kuan nun. No? Siguro, once a week. Nga, virtual kasagaran. Nga, once a week, mo atos lang sa CTU Main for magtapok jud for okay. Mentorship nga.
11: As long as
10: buwan.
11: May constant follow up, human
10: So, mura na good gyapon siya nag-OJT. Oh. Dili man siya, mura na good partner siya ang subject ba. It's not everyday jud nga. Kuan so
11: na may time
10: mubo kayo ang chances nga dinjon mahuman mahuman jud no pero kato lagi ka nang mga naman tay sa ato ang kontrata pod ana nga in the event nga mga extraordinary ra pod kaayo no simba ko lang
11: ay dapat na may kontrata o na may contract
10: na naman tay contract so kana siya so atong i-invite pareho dani ka kay nindot siguro ang mga imuhajong voice mga estudyante ba no para mainggan niyo
11: bitaw sa atong mga third year students diha so gihawag mo sa pag-submit sa inyohang idea no so again may it be bisag unsa pa nang innovation na gusto ninyong buhaton nga makabenefit agricultural or aquatic mas maayo and again dili na mo kinahanglan mo undergo sa inyuhang internship plus funded pag yun ang inyuhang output if ever masood mo sa top 10
10: oh kaya may tabo man yung screen siya kita after dire mag schedule ta dire sa City of Tuboran mo nga ipadala na to atong mga napilian dire ngadto na pod sa citywide na dyan.
11: Citywide. University-wide. This is a very good opportunity, no? Kay kung kami siguro naamo paning na naana ni atong kami pa, mustry sa Jun. Mustry.
10: Asa mo kita, ana.
11: Balag, if ever, dili baron madawat, but at least you tried. You will never know unless musuway ka.
10: Unya, napadyan. Napadyan. But wait, there's more.
11: Wow.
10: After 2 years of incubation, yes. Anya, ang business is ready for scaling.
11: Flourishing.
10: Additional funding of 5 million pesos from Land Bank.
11: Wow.
10: So, mahimo na dyan kang dako. Why rason dyan nga
11: dili? Matoy Pansir Yogi, estudyante pa ka, padong na ka mahimong CEO.
10: Mahimong
11: mga
10: Starling.
11: Starling. Inika-graduate mo, na nakikumpanya yung muha.
10: Kana, modyo na ang idea. No? So, that's, again, ang gatong balikon.
11: Perfect.
10: It's really the, kuan ba, of the initiative of the government
11: yes.
10: nga, makonjure ang innovation.
11: Yes.
10: No? So, kita, nga, especially nga, kita, we are, naming ourselves mga
11: technologists.
10: So, ito'y pakita.
11: Yes.
10: So, it doesn't have to be very kanang,
11: complicated.
10: Yeah, kanang advanced nga mga robot-robot na. Yes. No. Even pagkaon.
11: Mm.
10: No, because that's the agree na ako.
11: Yes.
10: Pagkaon nga, like, tagante ka example, in Central Luzon State University, tilapia ice cream. Maura.
11: Then, tilapia na. Fish.
10: Oh, milyonaryo na ang nag-imbento karon. That's tilapia ice cream. So, dili kayo siya lisod. Nagbuhat rin dyan siya. Nag-innovate siya pagkaon.
11: Yes.
10: So, kaya-kayo.
11: Easy. Oh. Easy. Wow.
10: Sige.
11: Yeah, so, doesn't need to be complicated.
10: Okay, alright ha. So, moto mga students, deadline is October 20. 11:59 p.m. So, ayun ninyo palagpasa ang chance. No, mura ginana. Submit na kayo. Masirado. Tinaoray. Alright. So, wala na tayong oras. Dari sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Miss Danica, napaka-ipang shoutout o guban pa.
11: Shoutout. Wala na tayong shoutout. Yes or no? So, shoutout lang mo sa ako ang family sa Carmelong. I don't know if naminaw ba sila karon, but kailangan mo sa kong tingog.
10: Oh, dapat no. So, Carmelo, it's a fishing village.
11: Yes, baya. It's a fishing village.
10: So, natay na nga agri ako.
11: Ano na, sir?
10: All right, sige, ako wala ra, no? Sa kanto lang, dahil naot nga, daghan sa City Tuburan ag
11: masubmit. Yes, bisag mo try
10: kaya,
11: lang.
10: Sayang juga yung opportunity. So, muna ingon para dili, kikita mo gisungog ta sa una nga, science and technology ko, no? Pero, sayang ang technology. Kana. So, atong i-prove nga, daghan taga, worthy jud kayo nga, are you 5 million worth ba na ang imuhang idea?
11: Wow.
10: So, kana.
11: Okay, bow.
10: Sige, so, thank you kayo, Miss Danica,
11: thank you so
10: for gracing our episode this afternoon.
11: Thank you so much.
10: Hopefully, magbalik-balik pa ka, no?
11: Mabalik.
10: Alright, oy, nanay tayong mga programa, no? So, tangi na siya karong gabi, eh. 5 to 6 na siya, DJ Rance. Ah, 6 to 7, karon. Na ay, sa to'y, tambag-tambag. Ano sa to?
11: Papaji.
10: Ah, alright. Ang magtatambag, Dara.
11: So, gustong magpatambag diha.
10: Okay. So, natin bagong programa ang pagpaambit sa inyong suliran. Agoy, quarter. Mayroon akong suliran, Dari. Master. So, DYPS, panahom?
11: Panahom.
10: Panahom.
11: Ug tambag.
10: Ni Papaji. Alright.
11: Papaji.
10: Papagogo. Guningod. So, tangi kinsa makani surprise kayo. Unya nasa tay line kining Race Radio na to. So Race Radio na to will air every Wednesday from 6 to 7 gihapon ni siya. Unya wala pa karon ha mo on air ya ta master no. So ang Race Radio mo lang gihapon. Race is for Regional Agri Aqua System Enhancement no. Kana siya Innovation System Enhancement. So mahisguta atong kauban ani Miss Danica kaning Race Radio day na to. Masig kinahanglan na pud mi ninyong tabang.
11: Kay
10: dili ra ni CTU ha. So it's a CTU, CITU,
11: wow.
10: BISO,
11: wow.
10: University of Bohol. Kisa pa iuban natong mga kauban. Usually Cebu and even ang Negros Oriental State. So naa tay mga guest coming from those universities.
11: Wow.
10: Na atong i-interview diri, ato mo share sad sila sa ilang mga kuan. So tangi po na ninyo no sa Race Radio every Wednesday 6 to 7 in the evening. Okay, wala na tay oras diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa ato ang City Tuburan Campus headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Bakita, Assistant Campus Director and Dean of Student Affairs si Dr. Maria Leni G. Toralba at Dean of Instruction Dr. Rowena Bakita, Station Man ay ato pa din ang mga deans and chairman and faculty of all our departments, administration and non-teaching personnel diri sa BT Radio, Engineer Fernando Mangubat Jr. at ang Station Manager si Engineer Naomi Bahaw ang ato apong Program Chief, and of course DJ Rans gihapon walay puas na pag assist nato dere. So of course sa atong bagong partner no, hopefully nanos la pirne ang Polytechnic Bulletin with their editor-in-chief si Miss Danica Cui. This is Sir Yogi Mendoza. Until tomorrow dire lang gihapon sa Aries Bulletin on BT Radio. God bless everyone, bye bye and good afternoon.

0: 89.1 BT Radio.
1: O ganiya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano na sige medyo balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir? Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw medyo rin akong anak. Ito, ang standong anak ko kaapo. Muna, misalig yun ko yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinamanghuran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morga kung di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan siya tiyang gilantan. Siyempre, naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MMGM. Okay ning nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, flopot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod natabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya sa element ni Uga. Tapos pag Uga antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Mamo, sige-sige lang kahaplas, hantod na Uga na lang dyan siya, sir.
12: Derek ko, kabasarang gani, poblasyon, 43.
10: Said liniment oil, napamatudan.
9: Living testimonies.
13: Dito sa aming

0: kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna kita insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulumanon nga makahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal ug alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong lawas palig-unon. SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-unon. SED Panyawan Products ganiton. Ug karon ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maing adlaw kaninyong tanan. Welcome na po ng ating tulumanon sa atong mayong panglawas. At kinigan natin sa mayong kamabuto sa SED Marketing, ang tigama sa tuwag mga produktong herbal nga adunan ay taas nga kasinatian sa pagservisyo sa mga katawhan. Mao ka na mga kaisunan, kining atong SED Panyawan Herbal Capsule and SED Panyawan Liniment Oil. We have been serving the people for more than 10 years already, mga kaisunan. Mao ka nang napamatudan kayo nga kining atong produkto, mo'y na ay pinakalabing taas nga kasinatian sa pagservisyo sa mga katawhan. Dili kay ikumparar sa uban mga higala ka panyawan, kay kung imong sumahon higala isuon na dunay mga bagong mga panyawan products nga nanggawas karon mga higala isuon, no? Ang pait pagini mga kaisunan kay usahay makita ra nimo sa mga bangketa. Wherein mga higala ka panyawan, wa kita kay bawo kung tinuod baginang kaayuhan nga ikantanyag nila o baka mga higala ka panyawan unsa ba kay sulod ug gunod sa maong mga produkto. Mao na dili magkumpiyan sa kung magbalit manggali kitag panyawan higala isuon, katuloy yung tinuod nga makita nato sa mga butika o usab adunay taas ka kasinatian mga kaisunan sa tinuod nga pagserbisyo sa mga katawhan. Mao kana mga kaisunan ang ginama sa SED Marketing. Ang SED Marketing mga higala ka panyawan, naggama ni nato mga produkto gumikan kay gusto namo nga ikaw dili mag-maintain sa imong balatian. Gumikan kay posible mga higala ka panyawan kung pananglitan ikaw manggali adunay kay problema susama sa hypertension ug sa higayon mga higala ka panyawan nga ipa-maintain na kasi mong doktor sa imong tambal, delikado mga higala isuon nga mag-maintain na usab ka sa imong balatian, which means mga higala ka panyawan, hangtod sa gaginhawa ka mga isuon nga tumarka sa imuhag tambal, delikado kayo ng mga higala isuon, no? Mao ka nang wala kita naghatag og temporary relief, no, mga kaisunan, kay ka naman kung mag-maintain kita og tambal, meaning to say ato na na siya tagaan kadyot og relief wherein karong mga panahon na ginahanglan gayud nga healing ang ato ang priority. Ug karon mga kaigsoonan, kining atong produktong ginama sa SED Marketing, ang mga SED Marketing products susama sa SED Panyawan Herbal Capsule ug usab kali SED Panyawan Liniment Oil, wala na gatanyag sa ginatawag nga temporary relief mga kaigsoonan, kundili ang healing ang among ginahatag. Subay usab sigalag pagkapanyawan sa pagsunod sa mas maayong pagkinabuhi, kaya ginatawag nato nga healthy lifestyle. Insaktong kaon, insaktong katulog, insaktong tubig sa kalawasan, aduna ehersisyo, parisan pag-inigala ka panyawan sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule. Sure good kay kung mga higala ka panyawan nga kanang imong immune system, makusgan ka na. Kung kusog kang immune system mga higala ka panyawan, dili kadali kataptan sa mga bisang unsang matang sa mga problemang panglawas susama sa mga viruses nga magakos or makahimo mga higala ka panyawan nga makaangko ni noon kag ubo, sipon, hilanat o trangkaso. Mao ka na mga higala ka panyawan ang atong malikayan kung panalitan kusog kita og immune system. Ug karong mga panahon na mga higala ka panyawan, kung imo nang sumahon, importante gayud nga taas kita og immune system. Gumikan kay karong mga panahon na delikado ang atong panahon, mao ka nang aduna kita ginatawag nga new normal. Gumikan kay mao na kini mahitabo mga kaigsuonan nga pagsundo nato kada adlaw, gumikan kay aron mahilikay kita sa virus nga ginatawag nga COVID-19. Ang atong pangagamhanan mga higala ka panyawan, nasyonal naghatag nato og mga pamaagi aron mahilikay kita. Mao ka nang ato kana silang pagasundon. Sundi usab kana mga kaigsuonan sa pagsunod usab sa paghatag og pagpakusog sa imong immune system. Mao ka na mga higala ka panyawan ang kanunay pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule. Daghang salamat igsuon, maayong adlaw kanatong tanan.
1: Mao
0: Bakit to ang tulumanong lawas palig-unon, Shed Banyawad Products ang gamiton? Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Shed Marketing Products sama sa Shed Banyawad Herbal Capsule ug Shed Banyawad Liniment Oil. At ang inang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samantak na ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Shed Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon.

0: maglaylay na lawas, ahapas na yung di abta gabi. Maayong gamit ang panyawan, kaya pangayuan na gugiti, tausan sa operasyon. Ya wala mo operahe, tugod ading ang gamit sa panyawan, kilinimin.
1: Mukan ang tanyang sa Milagrosong Haplas ng Sed Panyawan Liniment Oil. Milagrosong Haplas sa Sed Marketing.
2: Ang Sed Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
3: Hoy!
4: Ako?
3: Oh, ikaw! Giyon sa ba niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na akong driver? So, di natin kadaan. Wa ko magkinahanglan og driver na sama ni mo.
4: Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisa gawa pa ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
3: Unsa? Nganong kisundan ko ni mo dihi?
4: Basin og daw tang tao na yung pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
3: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
4: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
3: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Salbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka, Salbayas.
2: Okay rin na, Mama. Huwag ka pagito, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan huwag ko'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak magka-unfair ang inapuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: na lang unta.
1: Ikay lang ang umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Tuig 2016, nakaangkon si Mrs. Rosalia Bagaso sa iyang balatian sa atay atong paminaon ang iyang nasinati.
1: Kanang kutukutun ako ba, sakit o kayo muragi dasok gaya dito sa ilaw, sakit o kayo, mamugnaw ka. Idiligan mo undang ang sakit na mo pasok mo sa ilaw, dugan ako itong pamati sa akong sakit ha. Nagkayilo gani ko, nun sila nga, nahihilo naman ka, nahihambot lang ko kay balo ba, di man takakita.
0: Unsay iyang gibuhat, aron siya maulian at tangi ang follow-up interview kang Mrs. Rosalia Bagasol, hatod kanato sa SED Marketing.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagda kanato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: Eh, kaliut. Si Danny di mo. Hello, Sir Mike?
1: Hello. Hello, Ayo. Sandro, hain na ka mo.
0: May balik ko na may diris bahay, sir. Ito na ko sa kyanan ni Charmin. Ang ikuha sa subdivision.
1: Na. Di nagka mo magagawas diri sa syudad. Close na lang borders padung sa probinsya. Maundi lang una mo sa bahay.
0: Unsa?
1: Nagkagrabi ni Maday ang pagkatap aning coronavirus, Sandro. Maugidili nagkaroon ang pagbiyahe. Kinahanglan nga i-lockdown kining syudad aron di na makakatrap sa laing mga lungsod ang maong virus. Kaya sa syudad ang mas daghan nataptan, Sandro. Maong amping ka mo, labi na sa mami mo, senior na ba yan siya?
0: Oo, oh, sir. Senior na.
1: Akong makakarayan na mo paggawas sa bahay, ha? Magkita-kita lang niya kita kung pwede na akong makapauli diha. Kung natagan ako go signal sa konduktor nga makapauli na ko diha sa bahay. Kaya kibati na ako makapauli na diyo ko diha, Sandro. Kaya may naman pagkipamati na ako. Tangkaso lang din nga lang ito ako kibati nga mild symptoms sa COVID-19.
0: Salamat on ko mauna, sir. Ako lang pagsultihan si mami kung unsay ko kumiri.
1: Ang pag-istar nyo diha sa bahay ang mayong desisyon, Sandro. Para safety ka mo.
0: Sir Mike.
1: Sige. Kaya tawagan ko pa nga ako, doktor. Ikustrosyon ko mo pa ulit sa bahay. Aron magkakita-kita kita.
0: Ha?

0: Uy, maobade ay. Uy, dilit data ka pa uli, Ann.
1: Ay, dilit pa yun, madam. Pero, take the opportunity na lang. Kaya nag-offer man si Sir Mike nga anhilang una mo din himo stay sabay samtang lockdown pa ang syudad.
0: Maikog kami din here.
1: Ha? Putla lang ikog, madam. No problem here. Kaya dako ka kinimbayan nila, uy. Dagang kwarto. Bisan pa magtagsa mo.
0: Pero ang ako mga gamit, iho, toa pa sa among giistahan ni Auring. Ug ang imong sakyanan, toa pa gini dito.
2: Ah, kamili ko ato si Dong Sandro, madam. Kamera, katultol masad ko dito ba? Nakaadto, biya ko sa niyang gikidnap ko. Nimo, dito niya, gipriso, pagyong ko nimo.
1: Ha? Gikidnap nimo ning naw nga, madam?
2: Ah, no.
1: Unsa man tayo makuha ni mo, ani? Ay, kung naunin mo kidnap.
2: Ha, sili. You forget, ha? I am rich. I have so many much money. Akortahan ko.
1: Sto na ay, enough na. Humandahin yung drama, Gulyat. Sira ng tilon.
2: Sige.
1: Bantog rang wakay ang amawa ka. Kaya imong naong liwat sa imong kapubre.
2: Asta sa pagkasultihan, man.
1: Drama pa, more.
0: Kinig iho, pwede na sabog ato na lang ko istar dito. Sa among giistahan ni Auring.
3: Pero madam, hinong duminga si Irish ay nagpaisa na to dito, madam. Tigalit sa mukong sa ta dito ato.
2: Ay lang to, mong ato madam. Uy, dinil lang mo. May hindi kay dilir ito maglagyo. Nga ang desan maglagyo ang inyong kanto na hantaw. Puro sa mga dato.
4: Dalit ko na.
2: Nga naman ha? So, isulti na ako, ha? Pwede mo gano'n? Pwede mo tuloy mo isulti ito sa kadaghanan? Ano? Nangaray pa mo kita din eh?
4: Gulit. Talimot ka. Kaila sa si Mami o si Sir Mike?
2: Oh! Ito, ulo! Uwi kagahapon, magiging sila!
4: O sa may tabo ka magkita sila?
2: O, tsukulala po, magpapa sila! Pwede ako, tiyag mo na sila sa una!
4: Pagtarungod, tabangi ko. O sa may tumuhatong na, ha?
5: Dili mao man ang inyong sugilanon kung maglikay pa mo sa kamatuuran, Sandro.
4: Imitan niyo?
5: Ang kamatuuran ang maghatag og kagawasan. Maong aron wana mo'y hunahunaon, dawatan ninyo ang tanan. Atubangan ninyo ang tanang kamatuuran. Kung muli kay nasad mo, Anna, dili mo mahuman. Dili ko mahuman ang sugilano ninyong Charmin.
4: Ibnita niyo?
5: Pasagdi og tugutin ninyo nga magkita sila si Mami ni mo o si Sir Mike. O kunun sa'y may tabo sa ilang panagkita. Ang kahigayunan na ang maghukom.
4: Ibnita niyo?
6: Ay!
7: Ay! Ano ka?
6: Sakit kay kong batang anak! Lisod ko pang ihi!
7: Ha? Tanatay! Ato na si doktor!
8: Kumusta naman imong tatay, Mare?
9: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Naibawa sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog panyawan ni herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
8: Epektibo ginang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
9: Salamat sa said marketing. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
10: Dili igo kung face mask o alcohol lamang. Kikinhanglan nato ang usak kaligon nga immune system. Aron dili kita kataptan sa coronavirus. Mag-set Panyawan Capsule Plus. Kombinasyon sa panyawan, luyang dilaw o mangosteen. Aron kusgan kining atong resistensya. Mag-take kita o set Panyawan Capsule 3 times a day. O inom og daghang tubig. Ang mapait nga duga sa panyawan ang mudugta sa mga daotang mikrobyo nga makahatag kanatong kanaon sa tong lawas. Batasana usab ang pagpahit sa set Panyawan Liniment Oil. Aron 24 oras aduna kay proteksyon sa SED Panyawan. Protektado ka! Ginama sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hap Plus, ang SED Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw ka ninyo. Welcome na po din atong tulumanon kanon sa maayong panglawas. Hatod ka na to sa maayong kamubuto sa SED Marketing. Adiyan na po kining atong tulumanon ng maghatag o giya ka nimo aron ikaw makaangkon sa mas haruhay nga pamati ug likay sa mga balatian. Maukini ang atong mga produktong kapsula nga ginama sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Herbal Capsule nga dunay duha ka variety, ang red ug ang green. Ang red nga dunay mangosteen ug usab luyang dilaw. Back-to-back na makigbatok sa bisan unsang mata sa mga mikrobyo nato sa mga kalawasan. Kining atong mangosteen ug usab luyang dilaw maayo kini pang-alim sa bisan unsa nga mga balatian nato, ilabi na kung kini adunay kalambigitan sa pagtaas sa atong hypertension, diabetes, pagtaas sa atong cholesterol, aduna ba kay pagpanglapot kining atong mga dugo, aduna ba kay tay kidney problems o baka kidney issues susama sa bato kung kidney stones. Kung kita pananglita aduna nini nga matang sa problema, magtumar lamang kita sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga red 3 times every day. Mao ka ng buntag, udto o gabi 30 minutos before kang mukaon sa imong meal. Siguraduha nga aduna kay katabang karon mga kaisunan. Ang ato ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus nga red nga dunay mangosteen ug usab luyang dilaw. Palitan lamang ang tinuod nga SED Panyawan. Katong yung naay pagmatuod sa napulo katuig kaping nga pagtabang sa katawhan. Mao ka na mga kaisunan ang ginama sa SED Marketing. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, ug sa Seed Pharma, ang tigama sa SED Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
11: Kini si Max Urban. Ang SED Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa SED Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, maoy pili ang may tatak. SED Marketing.
12: Gigama sa SED Marketing.
13: Nagapahiro nga labas lang tanan niya, Yasari.
1: Yes, Day. Ang alalay ni Madam Tua o ba niya? Kay bantayanan ma din ang mami ni Sandro, ingon si Auring na ako. Kay sige kutasan. Kas ko nung nagtambal, ay, para kutas.
13: Mao ba?
1: Og si Gulyat, mo'y ambisyoso kayo. Nipahilo na, ginang usa og usa ka kwarto. Og si Sandro, murag nakita ko tong tuwa pa doon sa iyang kwartel. At ito tingali tumatog dito. Kay anad naman sabto siyang ato dito maghidaan, di ba?
13: Oh, mao ba?
1: Huwag ang tiguwang, si Ermitanya. Dito man to sa hardin ni mami ni mo ganina, naglingkod-lingkod. Mao naman na iyang naandang buhaton, sab, sa diri pa na siya sabay.
13: Oh.
1: Ikaw, ano mo pa magkamtog? Lama naman gabi eh. Huwag niya ka pa sa Therese. Oh, tisa. May namatikdan ka na ako, di Jamin?
13: Noon sa yaya.
1: Tungod sa panghitabo, no? Nalimot ako sa akong language. Nalimot ako mag-English.
13: Kalimti na tayo, yaya. Awa, oh. Mas nakasabot ko ni mo sa imong mga tambag na nag-straight binisaya ka.
1: Pero malingaw ba yasad ko o balibali sa kundila ko? Magbalibali ko sa kundila ko, mag-English ko ba, day ba? Ma-challenge ko to learn more.
13: Ay, ayaw na anang in-English mo, yaya. Okay na. Kuhay noong ko dito, binabi. Habit rin din mahurot ning niyasa butilya sa kong atubangan, o.
1: Uy, wag ko kabantay dahinda. Naginom di ka din, eh?
13: Gamay na ko, yaya. Pa-English sa lawas. Kaya tubnaw kayong huyuhuy sa hangin din niya.
1: Ang huwag di matugnaw. Ni, amang kastiris. Nisood ka na unta sa iyong kwarto. Huwag matug na ka.
13: Upakudo ka, ayaya. Maung kuha, iba ko ubino. Mainom ako.
1: Nasad. Huwag ka mo tagam nga nahagbong kasagdanan tungod sa imong pag-inom.
13: Di naman ko manausap din ang yaya. Matug naman ko, hindi ko man natin inom.
1: Sige, good. Magkuha pa ko ubino ni mo. Aron po makatug ka kung mahubog ka na eh. Sulasan so, ni mong bantayan, eh. Duka na kahit ko.

0: Nak hidung secara macam matris. Ini anak saya dia. Aku baru lepas segi lekuran. Aku pasu-pasu. Aku dapat kabar sama relief. Aku buk dengan Asia. Dia biar lepas yang dia sili. Dan aku ketua saya sili. Oh, nak kita aku dengan kita ni. Tuan nasi ia sili sama silium. Tu asa mini bar pengun. Magkuha pa ka siya bino?
1: Kinilang bino nga gamay o alcohol content ang ako dadon ditong day chairman. Kaya nakainom na ba yan itong daan da?
2: Yeah, sili.
1: Ay, may natay nga nagbaklay.
0: Hapit mo mabuhay ang butilas bino?
1: Uyawan ako ni mo, oy! May nga huwag kong palibot ganina nyo, nagtukong akurang usa din he. Ni ade ka. Ninara ka din, ha?
0: Bago pa. Nakita ka nga naugkas taas. Maong, diyan nito ka. Iasay mo na ang butilyas, Bino.
1: Ay, request akong alaga. Nagpakuha og lain butilyas sa Bino.
0: Kaganiya po nakakita niya nag-inom. Saan pa ka mag-shower? Nakaman ako shower, napag-iapon siya. Nagpasapasos may trace. Nagsigbit-bit og baso. Kunya, mag-inom pa siya. Eh, mapakuha pa maglayang butilya. Ada na battle para sa hagdanan?
1: Ako ba itong gingnan, ana? Na, gingnan na sa noon ko ay na di naman kuno siya manaog. Matuog na siya, human siya mahubog.
0: Manong nag-inom siya?
1: Aw, oh, malagmit. Doon ay lao mga problema.
0: Laki gyapon?
1: Malagmit.
0: Wala siya diligwa pa. Mapabilibag laki. Kinsa naman sa ba? Kanto sa Morgan?
1: Posibleng ikaw, Pod.
0: O si ako? Ako gud, Yaya? Ano ko ito na-appeal mong anak, Yaya?
1: Rangkahe ko, Sandro, be. O seryoso ko aning akong pangutana.
0: Kulbaan na, Tana?
1: Basta magbinisaya na gani ko, seryoso na ko, ana. Huwag ko tawag sama, ano, eh. Basin hasta ko. Ma-inlove din mong kanahanan ka.
0: Unsa? Uy, una, Yaya.
1: Nan. Prangkahe ko.
0: So, unsa lagi?
1: May pagbati ka bang day, Charmin? Nahigugma ka ba sa akong alaga, Kang Charmin? Ha? Sandro?
3: Ang garlic kun ahos na pamatud-an nga maayong makatabang pag-prevent sa high blood o high cholesterol. Usa kini sa mga nag-unang herbal nga makaayo sa tanang matang sa mga sakit. Ug salamat kay ang SED Marketing. Aduna nay bagong kapsula. Gipaila-ila. SED Panyawan with Garlic. SED Panyawan Garlic para sa mga tawo nag-anto sa high blood o high cholesterol. Inom lang sa SED Panyawan with Garlic 3 times a day. 30 minutes sa dili pa kamukaon. Palita lang ang may tatak SED Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Panyawan Herbal Products. Pagbantay sa mga piki nga mga panyawan, hinumdumi sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ang sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
3: Una ka nga pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong sa kabuan to, nagawas lagi itong bato.
2: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
1: Living Testimonies.

0: Pagkagabi ka panghihi,
1: hanap ka paranaw,
0: o pagdaminod sa mga tiin.
1: Masin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun na yun.
2: Babalik sa pinakarulong ng butike sa Yulga.
0: DTX 500.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, kasama siya sa inyo po, Manokto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay ignore mo, gawa at mulawas, kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisoka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong putukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila, ang lain lang kutukuto niya, maralag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring happiness.
6: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
7: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
8: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
6: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
3: BT Radio 98.1 FM.
2: 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Uba!

0: Standard Time, 29 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Kumusta, kumusta mo diha, Luzon, Visayas, and Mindanao. Today is October 12, 2026. Yes, mga nag-birthday diha ka rin, happy, happy birthday. Ano na, nikalit na kuno ka. Nikalit na mga din siya. Pero welcome sa itong programa ang BT Musikahan Musika Chikahan hato tala 5 sa kapo nun di ito dugayon no kay late na sa da sige na nagka late aning buhata anyways aga na hato tala 5 sa kapo nun kaupang si Riz Rans ang DJ nga dali guwapo pero macho balog ta sa inyo mga mensahe send rin sa comment section nakalive ta sa reway PSB to radio balog ta share na mga langga then sa katong ganahan mo text ha 0933 0930 0904 994 ang atong official number and sa BTO radio number 0920-588-5969 o pwede kayo makatext na ng mga numbera again 0920-588-5969 okay mga narapan din ni si Kwan Marabel nga paspasa sa ni mo boss oy paspas din paspason nga nag-apas na sa oras. Ando na ka to ang topic no na ada ka sa caption sa ubo nga bahin palang tagbasa di mga langga unsay call sign sa mga kabet na ada call sign ni sa ato pa ka to mga babe honey usawan usawan call sign as kabet or sa kwan sa tinuoy di yes, tinudanay tubagana di akoan marabel ay si kwan ni ha. My friend, shout out to muna my friend nada karon sa kuan apalan tuburan Cebu. Oh, may hapon yung tanan diha. Mayong hapon ni Srans gikan ni Sampan Binsig Shinki and also may hapon happy Monday. Shout out Galiardo family sa Barangay Lusong watching from Mandawi City. Yan ako sa song Kalapastangan. Hope ma-play sa laban subasa ni Srans. Yes, ma-play gini kay Moy Naguna. Ay na pa di ay si Kwan Maribel Boss Maribel may hapon boss shout out lang ko sa tanang naminaw ni mo boss niya request kong song Posong Ligaw by Jericho Rosales thank you Dizrans Danyan o oh, sila raman yung duha diri wap rin asama ko ba oy dala si Kwan sa Mercy Lou ala si Mercy Lou nga kanang good afternoon diha my friend shout out ko my friend sa mga Facebook request ko gusto kita by Gino Padilla thank you sa kupasa my friend okay my friend stand by the my friend sige yung taon is yung kanang request and also shout out ni ma'am Ana Moral ni akron sa Maghana ay Tuburan Cebu also shout out ni ma'am Dina Rosaot di akron sa Tuong Kogon Tuburan Cebu anak si Kuan ambot lang boss kaya wala ko katry haka but lang unsa ka ha kamo diha unsa may mga kasagarang kuan diha call sign sa kabit kay atong himuon na yan basi mga kabita joke unsa may call sign anak jen jen awa wa po ni ultimo po ni utro po ni kuan inosinti kang dako wag kay kasuway kuya buya ba may hapon is runs guapo request kong song in like wa nang kita ni mo mawala man ta ni mo ay intay kong sing ano gun ba gayud pastilan ma'am sorry kay ma'am ha adoles kadlawan si DJ Roland Botoy rin bahalag play ani oh, sige ni balik-balik na to intay kong sing ano gun ba gayud ngayon may hapon ni Israels mo request kong song Enchanted by Taylor Swift salamat ni Israels gika ni Chin Chain Roshana hello Chin Chain good afternoon everybody ha 33 minutes past the hour of 3 o'clock triple 3 pat de joke na eh uy basi mo gawas ha na triple 3 mo pre ko sa tayo mong biya di ha sige po Chris Israels ay mo balik kay ay mong biya kay balik pa meeting mo si Kagoban gihapon ang DJ nga dili guwapo pero macho my name is DJ Rans
1: Uyan, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
1: Basi may magmabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, doy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani paghaplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali og Liempo. Lagi na may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatay lo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
5: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa panahoton kayo. Niya, siya siya reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung koto-koto, kung siya kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, sir lah. Minuto ka kung kuhan niya plas o salamat siya kung ako. Kaling herbal oil, ay, mamatay si Tibo ngayon.
5: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DJX 500.
10: Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes.
9: DJX 500.
10: Epektibo
9: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
10: DJX 500.
9: Imo sa the sugar sugar cane extract.
10: Ang anti-diabetic property.
9: Gikan sa palaya.
10: DJX 500.
9: Garantisado.
10: Highly recommended
9: sa mga eksperto.
10: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa lugar.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Ano nagsige man jud ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
13: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang stand ko anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na kaayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duha na ko kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang duha po, duha na ko kaapo. O nagpasalamat ko yun sa ginoong hanaa ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
12: Taga asa man ka sir?
13: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
12: Ay, daga kay salamat sir.
13: Ay, thank you. Salamat sir.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa panahon karon, naanda na. Pero kitang tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisnak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit.
17: MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Boom, boom!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayar ko, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas ba na sa upat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 90s, 80s, and now.
8: The home of real music.
9: 98.1 BT Radio.
10: DYPS B2 Radio 98.1 FM alas 3:40 na sa kahapon. Agad greetings ran sa alas sa to ang mga listeners and viewers na nagtanaw na karoon, no? Maupay pag open sila ang mga radio sets. Shout out ni Merlin Idani, oh. Hello, this ran, good evening. Pwede request a song, Only Someone Like You by AD Shadow. Thank you, DJ Ran. Okay, shout out ni mo na James Lim Buhia. Mari guys, kuno si Kuya Merlin. Merlin ni Daniel. Ah, sama ka? Sabay. Shalalo sa ladies last my hop one. Pwede request og song Meet Me Halfway by Kenny Loggins. Thank you, these rants. Then, mayong hop one, these rants. Pag-greet sa ako self og happy birthday. Gikan diri sa Kabangkalan, Mandawi. Thank you sa kubasa, DJ. Again, happy, happy birthday.
11: Happy birthday.
10: Jovelina Jolien. No? Again, happy, happy birthday. Jovelina Jolien. Sa mga nag-birthday karon na happy, happy birthday. Asan ka na ni daw? Ayaw, usari mong daw eh. Kabangkalan ba siya? Sige lang din siya, wala naman si Rizro lang gibiyaan. Minia, mingaw, minia. Boy, lagi. Kuan man, busy man si Rizro lang. Sige lang kayo mo, tunghara niya to. Rex Rom, shoutout. Shoutout Astoria. Shouting Astoria. Astorias or kuan? Astoria. Astoria Capsule. Salamat kayo na marami, kuan. Rex Rom. Thank you so much. Hindi mo diyan may pagtanaw. Anyways, ato masalamatan guys ang nagbalik sa program karoon ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids. Edad 1 hanto 12 anyos. Karoon halos araw-adlaw nagiging kakawas sa itong mga anak ang cellphone, tablet o computer. Importante yung nga itong hatagan na pagdagad ang ilang mga mata. Ayong kabalaka, kanina na ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids. Nakakinin lutin, zeaxanthin, DHA, zinc o vitamin A, C and E o gabalonggay extract. No? Mga importanteng sustansya para sa pagkatiman sa mga mata o pagsuporta sa mga pananaw. Lapin ka sa mga bata nga sige o basa, nagtuon, naggamit o digital devices. Ang lutin o zeaxanthin makatabang sa pagkatiman sa ilang mga mata. Nausab ang DHA, zinc o guban pang vitamin C, vitamin A, C and E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw nga pagkatiman sa mga mata o maayong pananaw. O syempre adunay malunggay extract o antioxidants para sa dugang nutrisyon. Mas maayagit nga sa iyo pa lang ato ang nahatagan o maayong pagkatiman ang mga mata sa ato mga anak. Mga ginikanan kung nangita mong dugang suporta silang adlaw-adlaw nga nutrisyon para sa ilang mga mata. Ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids ang gamitin. Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Ano siya natin hakaran ni Ma'am Cheryl Osali, ang imahang request na turing tanawan mo, ma. Ubay-ubay na ba ang naka-request na? Atong tanawan at paninghaon.

34 na sa Kapunor. At ito na itong mga song request. Shout out niya ni Boss Maribel Labrador. This song is for you, ma'am. Pusong ni Kao Bezare Corazales. Stand by.

0: V-Tron. Subok na!
1: Kaya ko dahil si Saidi. Ngayon son, taga Ruxin ko San Miguel. Pasalamat si ko, sir. Kaya sa wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kaya kung dugan ni mo siya at si Manon dito, grabe ng tiyabaw. Sukad nga, nakainom siya V-Tron, sir. Nalahi yung pangon dito sa yung dagan siya yung panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa V-Tron, grabe.
0: V-Tron. Subok na!
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing hospital gyud ato ug sa ginhawa, man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Ang akong pangita na sa dagat gyud kanunay mo tong natunugan ko na bikil. Na mo tong ibabaw may akong immune system tinud ug sa ginhawa. Salamat kay na atong Sed Cogon gamit tong instrumentos Ginoo nga nag-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
5: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
4: Living Testimonies.
7: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
8: Deliwok Grill and Restaurant.
7: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings o special occasions. Gusto kag sabaw? Na sa

0: Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deli Wok Grill and Restaurant. Gipanag-ian ni Ma'am Tricia Tabutabo.
1: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
0: Gusto ka ba o lechon manok o liampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga lilumayos kunti yan ba. Nidadali ko ginam lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Nga, ilang nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kung tukot yung marilang malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayin ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexilo
4: 40! Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexilo 40!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo 40!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexilo 40!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab.

0: palitian.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor. 90s, 80s, and
2: now the home of real music.
3: 98.1
4: DT Radio. Right, welcome back. Time check, guys. 3 minutes before 4 o'clock. Zagapon, this is the Jalans on 98.1 DT Radio. Shout out ni Jim Zamora Alintanio. Shout out lang ko, kuya Liam Dili Masugo. Si cellphone na sugoin ang tiil niya. Nagpag-greet Laika Monsanto. Okay, shout out mo na Laika Monsanto. Ano man ang dili mo na pasok kung baby na? Pasi na kayo nagsuhol. Tawa iba no, magpasuhol. Tama sa ubang bata sa unang. Kanang abti kayo basta na isuhol. Good afternoon, DJ. Shout out to you, Kustanay, taga Sitio Abad. Usa ko ang isuon, Lia Horito Marcy, niya sa Quezon Province. Shout out to song, Maybe This Time, by Jaya Bug. Thank you so much sa DJ. Ika ni Arlene Dalurigas. Then, shout out to sa mga na nino. Meet me halfway. Okay, thank you so much sa internet niya, no? Ang saya,
5: saya. Dela, gana sa katong ganahan diha mag kuan magpadala silang mga suwata. Di ay no kanang karong gabi atangi ang program nga kuan na ang magtatambag kauban si Papa J. Oh, imbis kuan mo nakahinumdum ko. Okay, skot na kog ganahan mo padala. O, ano ha, padala mo ang suwat ha sa inyohang mga kaagi diha, mga suliran nga inyo malimtan, yung problema. Ato nang pag-asawaan karong gabi 6 to 7 p.m. Kawan si Papa J. So, atangi na karong gabi ha. Yeah, padala mo no sa ato ang Facebook or sa ato ang text line number 0920-588-5969 or sa iyang official Facebook page ni Papa J. O, naanay sa Facebook page, no? Papa J, magtatambag. Ito mas lain nagbaloy sa itong program karon. Atong pasalamatan ang naghatag o kaanyag sa itong kahaponon sa itong adlaw-adlaw. No? Nga dagway. Tungod sa Mana Health Beauty and Wellness. O, ni, magpakapatuyang tag samahan pang chicks. Sama ni Jordan. Mga kabiti, kung gusto mo ang mga products para sa inyong health, beauty, wellness needs, na ato diri sa Mana Health Beauty and Wellness. Dili ang damag at iman sa itong lawas, dapat patipunan na ito ang beauty o overall wellness, diba? Kung saan mo lang healthy ka, pero walay glow up, diba? Wala kung naamoy kipangitan ha para sa inyong daily wellness routine, beauty needs, or gusto lang ni mo, nga mas maatiman ay mong kaugalingon, mag Mana Health Beauty and Wellness na ka! Kanang feeling nga makaingon ka og sana all healthy, glowing og well taken care of. Mo nang pag Mana Health Beauty and Wellness na. No, kay sa Mana no na ang ato ang mga product sama sa Reversa Collagen Coffee, Active Aging Coffee from Active Lifestyle, and Diabetico Insulin Coffee, Reversa Slim and 60 Juice, No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect Face and Black Tinted, Niacinamide Soft with Arbutin, Sulfur Soft, and Reversa Collagen Soft Double Power Age Control, Immaculate BTF Serum, Gluta Soft Whitening with Vitamin C, Gluta Serum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soft with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Glutal Lotion and Kojic Lotion, Mana Powder Detergent na apod, and also ito ang Mana Toothpaste. Dito ito mga humot nga sen sa mga ito ang Vana Valor, Rojo Fuego, Chola Princess and Chola Bubbly na available sa ito ang Mana Health Beauty and Wellness. Agad ang Mana Health Beauty and Wellness na may mutang sa second floor, Arias Ligado Arcade, Barangay Otso, Toboran, Cebu. Then, also, naatay, naanapuntay promo para sa tuang October sale, no? October promo. So, morning, ang Slim, Glam, and Glow. Buy 5 Slim and 60 Juice and take any 2 Collagen Doha
4: or Gluta Duo or Kojic Duo for only 179 pesos each. And for health and wellness deals, buy 3 Diabetico Insulin Coffee and take 1 Collagen Coffee for or Diabetico Insulin Coffee for only 169 pesos each. Then for Ultimate Beauty Regimen, buy 3 Niacinamide Soft and take 1 Niacinamide Soft for only 69 each, no? Oh, 69 na lang, grabe. Oh, muna para sa inyong dagway diha, no? Para sa inyong glow up. Buy 2 Sun White Protect Sun Black and take 1 Sun White Protect at 50% off. O, oh, diba? Grabe pag kuan pag promo sa tuang Man Health Beauty. Nya wala pa gid na human ang atoang kuan ha katong new recruit promo. Handle pa to sa October 25, 2026. So layo-layo pa. Napamoy pila ka adlaw ato mo nga to. So ang maka-recruit ka ha mo purchase. Kailangan mo purchase yag 500 pataas. So ibig sabihin 500 pataas. Ikaw ang palit niya. Dayon maka-recruit mga to. Ang ikaw nga nag-recruit na ang kay 100 pesos incentive. So ang gato'y mong gi-recruit na abot to'y 1 toothpaste. So ana ra na siya kasayon. So dali ra kaayo ang imuhang kaanyag. Imuhang glow up dali ra kaayo. Nya gawas pagira na napakay imuhang incentive, napakay imong madawa, di ba? So ana kanindot ang ato ang Man Health Beauty and Wellness, no? Adto ana ang ato sa ato ang kuan again na may mutang si Grand Floor Area Segundo Arcade Barangay Ito Buran Cebu. Dula si Ma'am Jenesel Talido Tikag and si Ma'am Berly Montesilio Gachaliana. Nya shout out lang ni Ma'am Juna Floor Montesilio Chamante. Oh, karam 27 to Ma'am, no? Oh, busy po man si Ma'am. Ano man yung mga negosyante. Anyway, sa takolas guys, mabalik ko sa tayo mong biya niya ha. Kay ang yuhang mga song request, diba? Wat-wata lang ka niyo. Mabalik ko sa tayo, mabalik sa Rich Ranz. Sinigumahan ninyo yung mahimdanan ka ayong pahinom doon. Please stand by. Saya, clap your hands.
0: Ang saya. Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ngayong hapon ay,
6: may nga hapon po ni Jose.
3: Kasi yan itong pangalan?
6: Kung pangalan, yun na palang ita.
3: Nila naman itong edad ay,
6: si Tintay 4 to.
3: Usa man imuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki?
6: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imno ni mo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Itasapaon ko, maglayan akong kuto-kuto. Kanya, nakauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, maayong inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may gitaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nilagali ko, giinom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung tuk-tuk, langsika yung kapitik-pitik. Kanya, kasapaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
3: Tapos naulian ka?
6: Nalibang ba dyan ko? Kalibang ginako, so ko kalibang kukugon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, pukutuhawan. Niya, silab, nami taon. Ikaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
3: Usa man imong ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
6: Ah, maayo gid ang namati karon ug may bata sila, nga lain lang kutukuto nya maralag malipong, nya ilang kabuhi ko no. Gusto kay pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay imnon. Imnon ni muna. Ripa jud kam kaon. Ang akong tayra babuntat ripa kum kaon. Giinom jud ko anak ripa kum kaon gyud sa iyong mata. Mo ni akong ginainom.
3: Sige, grabe yung kapikibo atong produkto na eh.
6: Oo, lami yung
3: kapikibo. Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong kikitiki at atong mga produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
6: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Okay, nagkasalamat.
6: Nagkasalamat, sir.
7: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo. Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inukan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: 90s, 80s, and now.
6: The home of real music.
5: 98.1.
0: DT Radio.
7: Saya time check guys, alas 4:08 na. Again, 4:08 in the afternoon and you're still tuning in DYPSB to Radio 98.1 FM. Shout out diha ni Jem Zamora Lentanio. Topic ana iya, Meringhoy ang kabeta.
8: What?
7: Kasi Meringhoy ko ang Jem. Tora, kau bansa is Mering? Meringhoy daw. Papa, pariente guapo, request kong song sana magbalik by Jovet Baldivino and the play ng ganin mo. Thank you, pariente guapo. Then, gi-promote imong product. Oh, natural man na, boards. Thank you so much. May nagandang hapon po. May natuburay na nag-comment, no? Umuha na inyong po, inyohang duulon, ha? Kanaan nga page. Pasang na follow, ana, guys. Kanang, kuhaan gani, kanang samaan ng nag-break up mo, bit, di ba? Dapat ba mag-break up gani? After ana, di ba, mag-kailangan ka-glow up? Kaya mo ang ipanghambog din nga, kuhaan, magmahay raging ka na ako. At doon mo doon sa mana. Okay, kompleto sila nga to. Sila pang paslim, nabo sila pang pagwapa. Asa pa man ka mangita, ana? Inatiman kay ka, di ba? Pagduha-duha, antuha na nga itong Mana Health Beauty and Wellness. Tayo na kinakadumdumoy na. Di ba ma'am, sa kabukiran? Doon na sinong pangano, eh, kabukiran man. Wala mo po na makainumdum ta sa to ang kaugalingon. And good afternoon, pariente guapo. Always ko namin na animo sa BT Musikahan, Musikachikahan. May netong hapunon. Thank you so much sa pariente guapo. Jesus Rans, may hapon. Shoutout ko sa mga pag-umangkon. Jalo Polyoso o Zakari Salobre, salamat din siya higi kani aram mo na rin sa mga sa tabi din siya wala sure ko kabaluan na kaya dili man ko dili man na akong linya ang ako ang linya kay pagka-loyal sukad nga na akong bana na close na ang audition na siya na ang daog o siya ra akong forever leading man dili na ko need o kabit kay happy ending naman midaan o oh, na-rhyme pag yun. Pabato nga tani si Kuan Agnes ug kuan no kanang sa tawag ani kanang balak may kay mo balak ko no? Oh kanang di ba diba, ang akong linya pag loyal sukad nga na akong bana na close na ang audition siya na ang daog o siya ra akong forever nga leading man adiri nagsugod pastilan na. Nayon ang sa tabi ni Israels ang call sign sa mga kabit kay wife. Kusog ka ayaw connection pero hindi connected sa legal na router. Hindi man yung panguhaan ni mo. Tatang search man yung sila eh. Then, shoutout na Kuya Liam din sa Masugo. Ah, mga nini, salamat kayo ha! Ma'am Merlin, stand by na ma'am! Ibutang na mo cellphone, usa! Joke lang. Para sa tas at mga song request kay Murag Medyo na langay na tagamay. At sa kipangayo ni Sampan Binsig Jinky. Song title Kalapastangan by Peter Karma. Shout out ko na madam. Good afternoon. And this is your song, Kalapastangan. Enjoy.

0: Patron. Subok na.
1: Madami sa Patron ko ya, kung gagaw si Jono, kumusta yung anak na may kansero sa sitaw sa dugo. Kan may pagpalitan namin yung Patron no kay dako kuno kay nagikatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa gyud sa bata. Pakaon na mo dai ng bata tapos gamitay nang sa vitamins. 1 week lang ko ya, nakatarong na sa baklay kay kasiyang-kiyang mangutya ato pagkain niya sa Patron. Gana na kaya ang tulog, di na siya magmasamata.
0: Patron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butik. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay, ma'am. Oy, nagulak kay ko na nagligot-ligot ya may iba. Iba ang Kojic soap, ma'am, nga Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga kuan, ma'am, sunog katong sunog gani nga pino. Dili sa odiak dos.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
4: Ang sige man jud kag balik-balik sa to ang Lolomasyong Tiki Tiki sir. Palit sir.
5: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang salig jud ko ini Lolomasyong Tiki Tiki kay mao gining himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga bisakitan siya sa itinan ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung ipainom pa. Tapos siya pagsuta na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang nuhan ako kaapo, bisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang duhapon, nuhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, daghang salamat sir.
5: Thank you. Salamat, sir.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kapoy nasigig kalimot, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramag-uri ng sakit.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
8: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubang!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmayrgo, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok ng lima. Aboard pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.
11: Your music, your request.

0: us, only someone like you. Shout out again, Ima Merlin Idania. Good afternoon, good evening, madam. Dia kala sa Australia, no? Duka na daw kaayo. Kay gabi naman, maraga alas 12 naman siguro, ma'am, no? Alas 12 na niya, dam? Ang gabi naman yan, no? And also, shout out ni Angie before. Angie Red Lips. Ogni, sir. Shout out yung tanang lihat sa gawa sa bawat. And also, pariente. Okay, pariente. Pariente. Kinsa di ay na si Papa Jay. Ambot lang. Pero at kuha na, boys, at hangin na kay surprise man sa to ang tanan. O, diba? Tangin na, boys, ha? Nasara ko nas guys, alas 4:30 na. Again, 4:30 in the afternoon. This time check is brought to you by Deli Walk Grill and Restaurant. Mga kabiti, kung nangita mong lugar nga lami na, affordable pa, perfect pang pamilya, barkada or even pang student, budget pa, na ako i-recommend ninyo mo ang Deli Walk Grill and Restaurant. Dari mahimutang across CTU School Exit Gate na Barangay 8, Tuburan, Cebu. Naidagang kapilian na sila ay a la carte dishes, only food, catering, poultries o pack meals. So kung pang sulo ka, pang barkada o pang pamilya, or na mo occasion na pwede ragit ka ayo, no? Basta may lang mga pagkaon, na sila mga manok, bisaya, larang isda. Again, larang nga isda, nilat ang baka o syempre mga pang-grill sama sa pork, BBQ, pork belly, tuna belly o tuna panga. Para sa itong mga estudyante na sila ay fried chicken for only 25 and chicken in the sal, 35 and sisig, 60 pesos. Solid kaayo sa budget, diba? Plus, spacious po na ilahang place na sila ay 155 extendable seats, spacious parking area o doon sa tennis courts o gym. So, kung gutom ka, nangita ka o kakanaan, ay napagduha-duha, duula na or adtua na ang atuang niya Deli Walk Grill and Restaurant. And of course, shoutout po na sa tuang executive chef Ray diha, no, nga mo ay nag-curate sa tuang mga pagkaon niya para quality o lamian ang atuang mga pagkaon. So, lami kayong balik-balikan ang Deli Walk Grill and Restaurant. Para sa dugang detalya, pwede nyo ma-contact or matawagan sa cellphone number 0933-348-5597. Again, 0933-348-5597. Tara na, adada sa Deli Walk Grill and Restaurant. Ipalagyan ni Ma'am Tricia Tabo-Tabo. May nga po rin tanan niya, ma'am, o sa itong mga students diha, nabilig sa ito ang mga customers nga na niya karoon nagkaon may hapon niya sa tanan. Pero sa itong oras, guys, alas 4:32 na. Parinta sa itong ang mga song request ini kumanin ng mahinundanan kaayong pahinom doon. Please stand by. Again, this is the Israelites on 98.1 Be The Radio, the home of real music.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa tanang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaa kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
2: Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Bali, Og Liampo. Nagini may butang sa E. Mendoza Street, sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Og sa Balamban, Cebu. Makunta ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam po. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion. Bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, taingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta og Vitron Tablet para mubalik ang atong mahinga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
5: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, ikasukaon ko, maglain akong kutukuto. Ngayon, nakauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Tiguro, may dikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kong kuan, kukutuhawan. Niya. Kilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Kugihan ba?
14: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
15: Kargado!
14: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
13: Kargado!
14: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
15: Kargado!
14: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
12: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof na pod mo.
1: Ukal ang batong na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexio Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now.
9: The home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio.

Oras, guys, alas 4:40 na. Again, 4:40 in the afternoon. Hey, shoutout di akron sa Barangay 1, Tuburan, Cebu. Shoutout di ni Tata Tatsuki Montigalbo and also ni Sir Gaga Montigalbo. Salamat kay Karunay ha sa pag atiman sa ato ang motor in town, no? Matik na sila, walay kuan, walay problema ang doon. Basta mo doon lang ito. Salamat kayo, Sir Gaga Montecalvo. Grabe ka, maayong tao. Thank you so much. So, yeah, shoutout also ni Akran sa EMS office at mga kaubanan na sila si Aaron Guapo. Yeah, shoutout po ni Pearly Loquihano, Cedric Behasa, James Kini sa Putalo, then Kate Wine Abakita, and also si Ruel the Stuker and Shex Magneta. May hapon rin tanan niya and sa toang mga OGT students sa napinigit ni Bodybuilder The Rock. Okay, hapon sa nandiha. Ang sa to ang program director na niya karoon si Engineer Naomi Sanyanti Bahaw. At sa to, ito rin pedaya na ito mga song request no shout out niya ni Jane Roshana. Song title Enchanted by Taylor Swift.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi son tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Giyong siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga sulay, may kaplas of taon, mga 5 minuto, sir, ah. Nino ka kung kwan niya plas of, salamat niyo kung dako, kanyang herbal oil, tay, kung matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
5: Bugas-bugas o katul-katul?
6: I-DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: o pag-ayos sa bugas-bugas
5: o katul-katul.
6: DTX 500!
7: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
8: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
9: Deliwok Grill and Restaurant.
8: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Naa sila manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuboran, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-ian ni Ma'am Tricia Tabutabo.
10: Og ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
11: Ang may sige madyog kagbalik-balik sa ito ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
12: At siyempre, naayaw mo dyan akong anak. To, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig dyan ko yung lolomasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamanghuran na bisakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom, pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Ang luhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang luhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoo nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
11: Taga-asa man ka, sir?
12: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
11: Ay, daghang salamat, sir.
12: Ay, thank you, salamat, sir.
2: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
13: Nabadas akong ulo, oy. Nganong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni?
14: Permi baka malipong? Gatuyok ang palibot? Ayaw pagkumpiyansa. Basin vertigo na na. Pagtumar sa Vertigo Capsule. Suplemento nga makatabang sa paglikay sa sento.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidol Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexidol Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidol Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidol Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.
11: Your music, your request.

0: Girls Meet Me Halfway. Selamat kali bengga hapun ni mam share lo share. Kasi kan ko nag snacks ko. Nagkabulbul. Ay, nako. Warating oras guys. Salamat kayo. No, hanto na mapuhon na po. Same time, 3 to 5 p.m. And same place, DYPS Beta Radio 98.1 FM here in CDU Tuburan. Tinatangin na lang ang masunod nga program, ha? Karong 6 to 7 p.m. ang magtatambag. Oh, with Papa J. Papa J. Oh, may na atangi karong gabi 6 to 7 p.m. No? Kaso ganahan niya magpatambag, hala. Doon na mo, isan nyo hanggang mga greetings, sa nyo hanggang mga problema, nyo hanggang mga suliran sa cellphone number 0920-588-5969 or sa iyahang Facebook, Papa G ang magtatambag. Or sa to ang DYPSB The Radio 98.1 FM. Then, walang oras guys. Salamat kayo sa Castle Station Manager Inter Fernando Maguba Jr. O sa to ang Program Director. She is also our Radio Station Assistant Manager. Shout out to Engineer Naomi Sindianti Bahao. O sa kaoban diri si DJ Bunny. Oga, uy, happy birthday, Ma'am Emelo Tabo. Hello, Ma'am, happy birthday. Nalimot na ko greet mo, ay. Ato ang HRMO Officer 5. Again, happy birthday, Ma'am Emelo Tabo. Oh, karon siyang adlaw niya. Nalimot nag Moro man imong gikaon karon. Nag Samuel pa sa Disranza. Ya wala gigreet. Ay nako, salamat kayo. Bye-bye. Amping Mundanan. See you tomorrow. This is Disranza signing off. Bye-bye.
1: Saya, clap your hands. Paminawa ang testimonya sa Luna Masyong Tiki-Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayos sang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: O, taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Fish 4.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Masyong
3: Tiki-Tiki? Dito sa butika sa Kalumanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Ang sa may mga masturyanin, Nay, sa Lolo Mas
3: yung tiki-tiki? Ang masturyanin, Lolo Mas yung kay, naka, inuman ko, pro bargain, try lang na ako kay, daghaman kong nabati sa radio, sa inyo ha, din istisyon nga maayo ko, no, di, in ko nga, mupalit ko, no, kuana. Karon, pag inom naman ako kay, tinood bang king maayo, kay sa akong dilip, ako katulog, hanto bag alauna, alas dos na lang, di ko katulog. Eko, pag inom na ako, kaya nipalit mo ko, ano, niinom ko sulay. Giduha ka ko, tsara na ako, dahil kong tulog. Puro kalay sa Ginoo, na ako, anko, nakatulog ko. Iko, maayo man di, ay, yun, palit yun ko, mahurot na po, di magkakakita ko kwarta. Kanya, ingon ko, naingon ako sa kong mga may amiga. Ito, malit mo, glulumas yung, eh, nindot di, kaayo di, ay, anak ko ba? Ingon po sila na, wakoy kwarta. Uy, paningawaagin yung makapalit mo, basta ka nindot, di ka ay ginang lahang mga products karon anak ko.
2: Ya, karon ay, swerte na swertean, pa dyan ka?
3: O, karon. Yan ikaw itong bareness, kaya ako gay mismo ning hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhan, ginako makadaog ko. Eh ko, mahadtog ikaw, masigwa ko kadumdum. Agyato na ko sa motor cab, diyaro mo sa may siminto, naglakad, agog ko pa, ingon din, ingon, tanga na pa, yung kuwa nang nagtrabaho ng kili. Doon asa man ning station sa MLGB. Ato na eh, straight lang. Eh ko, salamat, naran mo, mong gay, mingalan, amoton, ingon, ay kumayo. Oto, nakasulod ko din, he.
4: Makadaong
3: naging. Oh, salamat sa Ginoo nga. Nagtapangkos kong entry, nahulbutan din in taon.
2: Ano sa manin mong reaksyon na to, katong paghulbot, pagtaon sa radyo?
3: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuami ni Father, kanumay, kay na nagkuami magabi iba, magrosaryo man mi ana. Ano to si Father kanumay, nagtawag ka. O pa mento kasudo pa nga jing ko. Oh, kinsa mo ni anak ko ba? Iingon ka na eh. Kado ko, ha? Ning anak ko ko.
4: Diya ka simbali siya.
3: Oh, ning anak ko ko mga amiga. Hoy, naunsa ka, oy. E kuna ka na ako. Salamat sa Ginoo ka na ako. Allah, Allah, Allah, kada ako dekarit. Pantay ha, mamarato diyo. Ingko, mamarato ko sa nakoy. Kwarta, alat lang. Alat, mampapat. Ingko, mamarato, harata mo. Snack lang, ha? Yung muna to, nakapalit ko paganin ako dere niya. Ma-entry mo ko din na, nabilin po, sila may nagkuhan. Ako rin pong pirmahan. Yung moto na, saka sa nakasulay ane, ako nakasulay na magiging kong maayog yung kaya, wakam ko ilaing yung tumar, maurang yung lulumas yung, muragil akong looyunan. Huwag dagang kayong salamat.
2: Sige, dagang salamat, Nay.
3: Salamat.
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up.
5: DT Radio.
4: You are now tuned

0: Good afternoon. It's now 5:15 PM.
1: 5:15 PM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, Dipongju ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Nga. Hilag, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Nga ilang kabuhi. So kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisnak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Boom, boom.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayar ko, lupot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin da Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kin ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ano sige man jud ka balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
4: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinimong horan nga isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yun kung di pa inong pagtapos sa pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duha po duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Thank you. Salamat sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang bastog na problema, afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting this that, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding this that na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
10: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
11: Let's get ridiculous!
10: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
12: Hi! Welcome sa Usap sa ato programa Hudya ka sa kahanginan. Ania na po Lady Antonia, mga kaudya ka. Shout out jaga ninyo, kumusta mo? Ay, shout out! Ingon man, shout out po da sa tuwang mga nagbiyahe karon. Ang pingta kanunay sa tuwang pagbiyahe, mga kaudyaka, papalakaw baka mo o papauli sa inyong taksi-taksi sa kama Pinoyanan.
13: Hello,
12: sa mga drivers di ay nahinay lang mo sa kadalanan, ha? Kaya pertigyong ligyasag yun. Dagan mga lugar karon nga nag-ulan. Dagan mga lugar karon nga ting-init. Dagan mga lugar karon ting-mala. Kasi klaseng season karon mga kaudyaka, kaya tungod kay nga tuwa magong programa, ginalabay ni lahi ng mga oras, lahi ng mga istasyon. Muna siya nga para klaros tanan, maing adlaw na lang ko, kay para may manang maing adlaw, kay bahala gabi na adlaw rin po. Niya, matingob ang odto, hapon o buntag. Ba? Ay, shout out sa mga gusto mong padangat sa ilang pa-joke time o paudyaka. Dato'y numero mga kaudyaka, ha? Ikualan ninyo, be. Idedicate sa inyo mga dingding mga kaudyaka para dali mo wa sa inyong cellphone. I-text ang... Zero nine nine seven seven six five nine nine two three. Mauna itong numero mga kaudyaka, ha, sa hudyakas kahanginan. Sa mga gusto nga mapadangat silang pa-joke time karon mo init po niya itong atong panag-uban karon. Di makamakahatag o high blood sa mga kapaminaw. Shoutout sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha. Memorize na gindin ako mga kaudyaka. Sa sinugdanan, murag malibog pa kong yaw-yaw aning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pero gakadugay, kuha na sa kundila. O niya, kamo po, gakadugay mo, gakapaminaw sa kuha, masulod naman na sa inyong alimpatakan. Makabisita mo mga parmasya, makaagi baka mo mga parmasya, makapangutana mo, kunabay Memo Smart, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Capsule, Nature's Gift Verticure Capsule, ingon man ito, Nature's Gift Purple Corn Coffee, ingon man ang ito ang Nature's Gift Nerveflex Capsule, o baka ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Aga, syempre po, ang ito ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ma-avail ninyo sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Depende na kung magpalayo mo sa inyong lugar o niya makakita mo butika, pangutana na lang yun mo. Shoutout ka ninyo, balik ko ninyo, ha? Mabalik na po si Lady Anton.

0: Hey. I am going to sleep. Bye bye.
1: Ano ba one bin ato sa una kay?
0: Ya tigiring.
1: Ah, pwede lagi mo mahimog singer mga kaudyaka? Kapag goy oh, kamo ri tuno mga kaudyaka.
0: Ya tigiring.
1: Ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad, 2 to 12 years old. Oh, nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Oh, na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani-ano ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka-supplement, kaya dunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin o zinc. Para sa dugang nutrisyon o pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids, tag 160 pesos. Syempre po, shout out sa mga nagtikongkong, mga nagtikangkang diha. Sa mga nagkulob o mga nagahayang diha. Oh, masin bayag, na problema mo sa inyuhang pang panlawas mga kaudyaka, labi nagkakalipong mo. Oh, kabalo na mo sa isulbad ha? Makatabang sa pagpakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos, balansis, panlawas. Ang sulbad ni Ana, mao ang Nature's Gift Verticure Capsule. Mao na siya mga kaudyaka, ang Nature's Gift Verticure Capsule. The best kay ni para sa inyo ha mga kaudyaka kung na batian ninyo nga bisayaw mo nya kalit kalag kalipong. Mitindog ka na out of balance ka. Kalit ka lang og kana bitong mibugsay ang palibot. Gamita ang Nature's Gift Verticure Capsule. 18 pesos per capsule na siya mga kaudyaka ha. Antonia, kung moabot gani ang panahon nga makapalit na kong sakyanan, ikaw ang una na kong banggaon. Hala, grabe naman. Paano ako may mong banggaon nga ga? Diti, ragay ko, duha tiil. Banggaon naman nung tayo. Ay, nga nung banggaon man, kay di man ko kabalog drive. Ay, maudi, ay. O, dapat gyud mga kaudyaka kung magpalit kag sakyanan mga kaudyaka, kabalo na kag-drive. Ba, mo na importante. Pero this tananoy, daghan kay gapalit og microphone, di kabalo mo kanta mga kaudyaka, gadugang-dugang lang sa... gadugang-dugang lang sa kakusog sa ulan. Karon nga nagulating ulan na, daghan na po gareklamo, labunting init, magreklamo kaya pa. Oga, syempre po di ay, naputay gitawag mga kaudyaka, Nature's Gift Memo Smart Syrup o naputay Nature's Gift Memo Smart Capsule. Mao na gini ako ang ginabalik-balik sa inyo matag adlaw mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. Dako kikin siya o advantage mga kaudyaka kung kana bitong kuan mga kaudyaka kanang natay naatay kanang sideline o pang-income, discartes life. Yalabas na lang, di po taga-reklamo. Mag-ampo ka, mag-reklamo ka.
0: Lord, pwede kwarta na po di paduol sa ako, Lord. Ay, puro naman yung kasakit sa buhot akong gakadawat. Lord. Basin lang, Lord. Ganahan ka, Lord. Kwarta na po. Gracia na po, Lord. Puro naman yung kasakit.
1: Di kita kabuot mga kaudyaka, paniguro di ha, kaya di mabunmayo nga sige kag pangayo di ha, lihok po. Amo na siya nga ang gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. Makatabang na siya mga kaudyaka, paniguro po, makadiskarte kag unsay angay ni mong buhaton sa sitwasyon karon nga perting lisudag yun. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga, na yung mga panahon nga kapoy nagigyaw naunaon. Na yung mga panahon nga gusto na ta mo quit sa atuang pagpanarbaho kay sige na lang tagtrabaho ani para ibayad sa utang. Wala ba ganyan rules life? Mabito na giingon ako mga kaudyaka, lahi ang dato sa nagtigom. Okay, man.
0: Oy, lahi yun ang dato sa nagtigom. Oy, ako bitaw Antonia, dele, begin ko dato, pero wasan ko yung natigom. Tao, ragin kong gaginhawag yan.
1: Oh, na di. Wa kay natigom nga kwarta unya nagtigom ra kag kalagot sa imong isig katawo na. Antonia, si Nanay Vicky ni Antonia, shoutout ko sa tanan akong mga Navy, ma'am, paliog, itukas ang buhay sundalo kay gusto na nila, ma'am, gapaminaw sila karon, ma'am, salamat kay ma'am. Itukas? O saan ang word ng itukas? Murag i-sampit man siguro na, no? Grabe po kag mga words te. Ah, mga lugar te. Oh, shoutout sa itong mga kasundaluhan. Oh, shoutout niya kaninyong tanan, ha? Ingon man, syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Sira para ni sinyuhang mga bata. Mga bata, magun mga kaudyaka, dali ra ma-board. O sa, dinala ko mag-eskwela, oy, kapoy kay, di ko kasabot. Si ma'am, sige, kyaw-yaw, di nato masabtan. Kapoy kayo, ako laging classmate kasabot. Unya, ako dili, nga naman na. Pareha ra man utami naglingkod sa among mga lingkuranan. Oh, ana siya mga kaudyaka ba? Muna siya nga ang Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun anong maayo ang performance sa inyong mga anak. Okay, luwi kayong bata mga kaudyaka nga ibuli na lang, luwi kayong mga bata nga suguon imo. Oh, imo pang itulo-tudlo ang agtang kay wa kasabot. Oh, moingon din ta nga, ambot imong bata ka, oy. Asa mapukan liwat, imposible sa ako, ka-bright na ako. Ah, Loveline Candidair, shoutout to Ogbanyang, family, Francis Malinaw, siyang manager's farm, Yolalyo Hingkyangko, Lazea Monterola, siyang bana, nag-deliver itlog. Yuna pa ni mong itlog kaysa ngalan sa mong bana. Sunod lagi ba, butangin yung ngalan na inyong bana, inyong mama, inyong papa, auntie, uncle, lolo, lola. Ay na nag-greet niya, ay na nag-mention, nag-unsa na nag-deliver na imong banag itlog. O sa may ngalan sa imong bana, itlog o ang deliver? Shoutout sa kanin yung, kasyempre po natin itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ang utok samtong mga kaudyaka na ginahanglan, yun siya proteksyon. Ka-cute ba din mo, Antonia? Sa una, yun, mudako ko, muragi kong food chain, ano yung cute na ba? Nature's Gift, Memo Smart Syrup. Suportahi ang utok sa inyong mga anak, para dili sila makuan mga kaudyaka, di sila mag-luya or makauna-unag menu ba, o sa'yo. Bago pa kayong graduate o kinder, imong anak, uy na, ma, pwede na ko mag-menu, ma, kaya di na lang ko ma-eskwila, kaya maura mang gyapon. Gana lugar kay mong anak kinder unya gusto na magminyo kay mora kuno gyapon. Mora magyapon mo eskwela ta man mora gyapon. Ayaw dapat na ay kuan ang imong anak mga kaudyaka kanang kadasig ba para sa iyang future. Kung naa magud siya matun-an mga kaudyaka sa mga butang. Sa kana bitaw interesado siya sa mga butang mga kaudyaka. Mahitabo ana mga kaudyaka. Kanang na, ang iyang mindset ba nga maniguro siya? Di siya kaminusan sa mga tao sa iyang palibot. Unang dapat inyong bata kabalo. Nya, dawig mudako na inyong bata mga kaudyaka nga way natunan unya sige lang pangaway. Way nga din nga. Hoy nga rog ipatawag na mabuka sa imuhang ma'am. Mangutana kasi mong anak, karong gipatawag na mabuka sa imong ma'am. Mutubag din bata. Alang ma, maglakot ko sa akong classmate. Porkit na huwag siya ang tiil, manapak na siya na ako. Dagway ato, murag tiil. Tapak-tapakan lang ta. Ay na, pun nga bata. Uy, nga man, naliwat ng bataan na. Uy, nga na. Ina naman, manulte, mangaway man. Dapat na kitawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Uy, kita po ha. Ay, kita po mga kaudyaka, maniguro ganyan taon ta nga itong tagaan o gigayon ang atong utok na makarecall sa mga impormasyon. Anong ganahan may kamalimot? Kalain lang ang malimot? Mag-acting-acting din ka mga kaudyaka nga, ha? Kesya na ka? Do I know you? Kung inaana magaling pang-artista na lang kay hawod mang kamuak, bisan kabalo kang masakitan ka. Na yung mga panahon, mga kardyaka, nga gusto na to limtan ang tanan. Pero mas daghan ang panahon nga dapat mahinumduma na to ang tanan. Kaya nga naman, daghan kay mga memories sa tuang mga kagahapon nga nindot pa kay balik-balikan. Daghan pa kay mga reminder sa itong kinabuhi nga pwede na ito balikan. O di na ito sayangan o gato ang hinumduman. Muna natin ituwag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Shoutout di kanin mo Arwin San, Mary Joy Tanghang. Shoutout di kanin nyo Antonia, good PM. Huwag yun siya nagpaila. Uy, good PM, kasayang nga ni mong text. Oy. Antonia, Podiaka Kusmakam Family Salva. Og Vega, special sa Palanga, si Ate Giselle Macam, this Usamis Hospital. Kika Remix sa Tralala. Shoutout niya kaninyo, ha? Kanip itong sigig text sa akong programa, ibago-bago po niyong style sa inyong text, be, kay para maiba na po mga kodyaka, kaya kung pagbasa, balik-balik, kaya... Antonia, daghan kay ko gisen nga joke, pero wani mo basaha. Ay, siya, ha, kay... Oh, naday siya gisen nga joke, wala ko basaha, pasay luha ganyan taon ko mga kardyaka. May mga panahon nga din ako maapas. Namo ko iuban mga kardyaka nga, mag-send og joke mga kardyaka nga, nay kapariha. Nay kapariha ba, din umanan akong basa. Ang may tabo magun mga kardyaka, mura kabalik-balik ako ang pagbasa sa joke kung taga-adlaw na po pariha. Ba? Nature's Gift Memo Smart Capsule. Pagpahayos konsentrasyon, mas klaro ang panguna-una. Makahatag sa mga performance sa lawa daw buluhaton. Gusto kang alerto perme? Gusto ka di katulgon sa mga Antonia ka programa pero kapiyongon? Bitaw, gamit mo sa gitawag ng Nature's Gift Memo Smart Capsule. 18 pesos per capsule, mga kaudyaka, ha? Antonia, kumusta? Salamat kay ni Agi kas akong hall. Sa hall? Unsa man barangay hall? Unsa man nga hall? Shout out ya kanimo. Karon pa ko gabalik paminaw tungod sa imong live. Wala namang good cause kibawi among lugar. Gimingaw ko sa imong kasabaan, Antonia. Shout out sa aking kasama ako dito sa Manila. Oy, kaya pala rulihi talha nagtatagalog ka na dyan. Sana magkaintindihan tayo. Shout out sa kong gangs, Papa Nilog, Mamasita, Diyas Acacia, San Miguel, Dennis, Aguidor. Request kong song, hawak mo ang bet na unsa. Huwag mo'y kapuyan na nagkantaha. Ha? Mag-joke sa ta mga kaudyaka, be, kay mulog daw na kinatong katulgon dala, eh. Joke time! Usa bitaw kaadlaw ni ana mga kaudyaka. Kaniga joke gikan ni Jewel Mabini. Igunsa ka nimo sa apulinaryo, kuya ba? Igunsa nimo sa apulinaryo, Mabini, kuya? Awa na nag-ulan na. Usa kuno kaadlaw mga kaudyaka. Nagsakay si Andoy og airplane. Sakay kuno siyang eroplano. Nagsakay. Unya, pagkataon-taon mga kaudyaka. Kani si kuan mga kaudyaka sa Andoy. Tas lakan kani, adlokan kani siya mga kaudyaka. Unya, first time niya nakasakay ng eroplano. Ay, kani be, marag... first time na pagkikula nakasakay ng airplane be. Hala, oy, bala ka, kakulbaan, mangyog ko aning mag-airplane ta, oy. Naglingkod na sa siyang lingkuranan. Adlo ka po na niyo, oy, pero sige lang, oy. Pagkataon-taon, mga kaudyakan, tingala ang... Natingalas tunyo mga kaudyaka. Ay si Andoy di ay Natingalas Andoy kay ang naay flight stewardess Nagkapulike in tao ng flight stewardess, mga kaudyaka, og agak sa usa ka tawo.
0: Hala! Hala ka na unsa! Hoy! Hala na unsa man in tao ng flight stewardess, oy! Hala! Kaloy, basta nagwapo raman yung flight stewardess na may giagak-agak na, alam mo rin, maghubog ng lalaki?
1: Tanaw rin din taon, mga kaudyaka. Marco! Ah, doon na, doon kayo na kung paminaw si mong programa, bisag isa, ika-isa, wapagin ko ni mo na shoutout, kaloy po na ako, Antonia. Marco! Shoutout lagi siya. Muna to nga na problema, sa andoy, kaya ang ang flight stewardess na giagak.
0: Hala! Hala ka! Hoy, flight stewardess! Kaluoy, kagwapa ni mo! Nagagak-agak man ka ng tao, flight stewardess! Hoy, pakatulga yung tao na flight stewardess! Pwerte man ang hubuga, hoy! There is airplane! Pakatulga na!
2: Nakakaloka!
0: Hoy, flight stewardess! Pakatulga yung tao ng tao na kay naramatay flight, hoy! Hala, pakatulga yun na siya!
1: Nilingi ang flight stewardess? Ingon, flight stewardess, mga kodyaka!
3: Hala, sir! Digit pwede, sir.
0: Hoy, naun siya, oy. Nga nung di mo na nimo pakatulgo ng tao ngayon mong giagak-agak perti mo na bugatag yun. O niya, gadali, alam ako sa complaint. Dadali, gil ko sa complaint.
3: Di na kipwede ni siya, sir. Nga pakatulgon, sir.
0: Ha? Nga nung di mo na nimo pakatulgo ng tao nga naghubog man kayo na flight stewardess.
3: Sir, di gini pwede pakatulgon, sir, kay maura ba gini atong pilot?
0: Unsa? Dahil na kalupadan eh.
3: Mukhang hindi pa katulgon.
1: Na naunsa namin yung pilot na to, mga kaudyaka. Oy. Nag-spirit of Douglas man dito sa kalangitan. Shoutout sa kaninyo, ha? Oh, shoutout, balik ko na ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Duuli ganin yung mga tindahan sa Nature's Gift Marketing Corporation na amansad sila ay kagulingong FB account o FB page. Nature's Gift Marketing Corporation, search na niyo sa Facebook, makita ninyo tanan diyan mga kaudyaka o gusto ninyo itanaon mga kaudyaka. Why gimingaw na ako diha, kaya di na lang ko maminaw sa programa ni Tonya. Sa may connection sa akong programa na gimingaw ni mo niya? Ah, base na na kay Gasaitan din sa kuwang mga listeners, ha? Anyways, mabalik rapos Lady Antonia.

niya. Sige na lang maghawak mo ang bet. Say title at ito niya. Katubitaw, nagpatukar na ako tong ikaw lang, bakit lang? O, dagan na nag-request. O niya, kanina po na kong gipatukar? O, nindot kayo sunata ba? Ay, naday tayo gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Oh, kabalok ko nga na mga hawak diha nga ng... nanggahi mga kaudyaka tungod sa ugat nga na... nalukot mga kaudyaka ba? Kita na mo ugat nga nalukot? Ano ka ng ugat nga malukot mga kaudyaka ba? O, naday gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Nerve Flex. Ang English magod sa ugat, nerves. Nerve Flex. Sa ngalan nga ugat, nerves. O, mauna siya nga the best kayo ng Nerve Flex, Nature's Gift Nerve Flex Capsule. O, para sa inyo ha, mga kaudyaka nga nagproblema sa inyong mga kaugatan. May bawan man ninyo mga kaudyaka? O, may bawan ninyo kung namin problema kung nabitang haway ang inyong lawas? Kanya, urang negatusok-tusok mga kaudyaka sa inyong mga pamanit? O niya, gagabatian ninyo mga kaudyaka nga, saan naman niya kung kuan? Nang haway naman noon kayo ning wamont ako'y gibuhat nga nung nang haway man eh. Uniktado na sa inyo ang mga kabuka ka nang sa inyong mga kaugatan. Kanabitong gaminhod imong kamot o todlo. Pagamit na lang Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Ay, napotay kitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, katong mga tatay, mga nanay, kabalujog ko mga nanay, mga tatay, na iuban di, nagyod, kabawas. Lako na ibawan lolo. Nangutana gyud in town unsa kay toy tambal Antonia adtong kuan katong di kabawas kay bisan unsa na lang hurot na ang kapaya sa among silingan wa gyud ko kabawas. Bevelin maglangit shout out to Christian Azenyes, yang mamas Cherry Lisa Agripo, Jolly Ansel Sapil, Solpicia Sangwals ka uswagan dapitan. Shout out kag pila ganing kape deris pagadian, pila ang kape. Ang kape mga kaudyaka, ang Nature's Gift Purple Corn Coffee 35 per sachet. Muna siya'y kape mga kaudyaka. Kanin Nature's Gift Purple Corn Coffee? Ay, daghan kay mga tao karon di kabawas mga kaudyaka, oy. Oh? Ang nakatabang magudan ng Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka kay anti-inflammatory biya po ni. Natural nga anti-inflammatory. O, oh, kanabi, namagod siya'y mangustin. Na'y mga hubag-hubag ni mo. Unsan ang klaseng hubag ni mo diha. O, oh, the best case siya mga kaudyaka. O, oh, muna siya mga kaudyaka nga gamit mo sa kitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. O niyan, nindot pagyod kay ini kay kanabitangwa kay pamahaw mga kaudyaka. O, kuha na ni siya, convert na ni siya sa usa ka pamahawan. O, labundi ka galuto, tapulana ka. Ay, sorry. Der kwarta, nag-away na bata? Kung nagluod ka, sorry na god, uli nas ako o magbalik ta sa sugod. Intawon ang kwarta mo ra nag iyang ex mga kaudyaka wala siya kibalikan. Mas piliyon palagi niya mga kaudyaka ang kwarta mo balik kaysa sa iyang ex. Okay mo kalimot sa gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule ha para ni sa inyong mga mata mga kaudyaka. O kung ang inyong mga mata galuha-luha na diya mga kaudyaka wa man in taon kagipahila ayara magluha in taon kung muabri ka sa imong pitaka naray sulbad ana mga kaudyaka. Kung halap na imong pananaw, lesod na ka makakita o makaklaros mga gagmay litra, dili, o, oh, kanabitang dali ra ka po yun ang imong mata o na dili nakakaklaro, hapdos ba na imong mata o dry, baka na mo nagitawag nga dried eyes, tigang na mga mata, o niya, pula ang imong mata o irritated, gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kayo niya mga kaudyaka, uy. Anakanindot, ani, puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pag-suporta, simsog na pananaw, papakunod sa kakapoy sa inyong mata. Sus ka ni mga idaran, oh. Kailangan ganyan ninyo ang Nature's Gift Vision

Pro Capsule. Salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre kini nga oras, kini nga programa. Aga hatod ganato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabagong produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Serum for Kids. Ingaman ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee Memo Smart Syrup. Ingaman ato ang Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule o Verticure Capsule. Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan! 98.1 BT Radio.

Welcome back mga igsoon, mga suking tigpaminaw nining atong programa Panahom og Tambag ni Papa G. May katulo na tong butang paghisgutan karon kining maong giya o guideline sa nining atong programa pagprotektar o pagtipig sa pangalan sa mga gusto mo paambit sa ilang mga problema. Mga igsoon, sayod ko nga importante gyud kayo na nga butang, no, nga tipigan ang maong pangalan sa usa ka tawo kay kinirbang atong kuan kining atong community o kining atong bisag diri sa atong lungsod sa tuboran, no, sus kadaghan tawo na nang gitawag og Marites Puriagaba, no. Una nga, ako, nining akong programa, pasalig yun na nako nga kutob sa inyong ipaabot din eh. Storya ragyan mo'y akong dawaton, dili ang inyong pangalan o dili po ang inyong lugar kung tagadiin mo. Ako ragyan nga ang inyuhang storya sa kinabuhi o mga pagsulay. Manghinaot ko nga, makahatagayod ko o mga pulong makahupay sa imong gidala-dala. Kay kanindot sa akong gingon ganina, kadaghan sa mga nahitabo din sa tuburan, labi na katong mga tao nga ilang gitapos ang ilang kinabuhi. Kanindot unta, no, kung naay programa nga ingon ani nga nakadasig kanila makapagawas sa ilang mga pagsulay. Kay lindot mong gid kay na sa pamati gid kanang makapagawas na sa atong gibati, kasuko baron, mga butang nga o mga kapakya sa kinabuhi. Mga ingon na ba? Nindot kayo nga natin masturyaan bisan dili nato kaila. Kaya ako mutuod ko ni ini. Ako hilig man sad kay ko biyahe-biyahe, no. Nadiin-diin naman ko ni ining kalibutan po. Kana ganing tao nga di ni mo kaila, mas maayo pa ni mo saysayan sa imo mga gibati kaysa tao nga nakaila ni mo. For fear of judgment, for fear of criticism. Kinamong yung ibang tao good nga, ah, tinuyuan man ni mo, ah, iya na gani. Mas maayo pa ng ubang tao diha nga wa kaila ni mo. Kay maminaw gyud. Kapila na gyud ni nako na pamatud eh. Nga naiusahay nga nako'y dadaon nga mga pagsulay sa kinabuhi, nako'y mga dadaon nga problema. Nga nako'y mahinabi lang anha baron sa eroplano, sa kay tag eroplano na mo start tag small conversations na mo tanan tag oy asa di ka padung, asa kuan na din mo abot ang storya sa gamay seryoso ba nga about problema, about mga pagsulay na na kanindot niya kibaw kang kinintawahan na wa kailan ni mo di gina mo criticize ni mo maminaw gina usahay gani ang pinakanindot nga butang nga mahitabo niya na kaya ang maong tao wa gyud mo insist nga oh kinimoy buhata, kinimoy padayuna, kini mo isulbad nili nga na mong tao maminaw rin. Ako grasya kaya nang anay maminaw sa atong mga kasakit sa kinabuhi. Ako po nakakataon po ko ni ini in a hard way po kay nga itong bago pa kong magtatambag first year, second year na ko kuan di ato'y babay, inahan, mga 38, 39. Akong edad niya ito, mga naapong sa 30, 31. Mag-o pa dyan kayo kung nining trabaho, isip magtatambag. Unya, kanaganing kadasturya niya, Niya ako nga, bago po kong graduate, marag puno pa kayo sa, bago po kong graduate sa akong masteral.
mapuno pa kayo sa kasinatian, mga gusto gidan, oh kini mo buhata, kini mo buhata. Nakatunan gidan ako dito kining kaimportante dahil sa pagpaminaw nga kini maong babae na ingon siya nga, "Sir, actually wala ko nangita o kanang kuan, kanang tambag. Kahibaw man ko unsay problema nako, kahibaw man ko unsay diin ko nasayop, kahibaw ko kung diin ko nagkuwang, ang ako lang nga naay maminaw nako kay sa mua, di maminaw kung baan na ako mga anak, di po nakasabot. Ako mga higala, di saguganan mo open up kay basin nun niya o ipanabi sa uban. Ubasin baka o ubos na ilang tanaw na ko tungod sa akong mga kasaypanan. Akong gusto lang yun, sir, nga na ay maminaw na ko." And that experience taught me the importance of listening. So muna, balikon ako mga isuon, no? Kining maong programa, programa ginipagpaminaw na atay paambit rin nga nga mga tambag, pero dili gini na ko i-insist. "I will walk with you wherever you are." Dili in na ko insist ni mga kinigibuy wahata. Muhatag lang ko siguro kanang giya nga muyong ko nga basin ganahan ni mo sulayan kini. Basin ganahan ni mo kanang mapamatud-an kung work bagyan ni sa imuhang sitwasyon. Kay nga no, kada tao no, lahi-lahi manggid o kuan. Experience kada tao, lahi-lahi po doon pag-cope up sa ilang mga problema. Na ibang tao nga ganahan nga masulbad dahil ilang problema. Na ibang mga tao nga ganahan po nga inanay. Sabton po ang pikas, sabton po ang palibot. Yun ana. Ako mo respeto, Diyo ana. So muna, sa akong kuan, ningo mo dyan nga Papa Jim magtatambag, pero dili ko mo insist anang akong tambag. Mag-unag yun ang pagpaminaw. Nya so taon gyud na ko paminawon gyud na ko tarong kung asa dapit kamatabangan. Lain pong giya nining atong programa mga igsoon sa mga umaabot nga adlaw ug mapuhon sunod adlaw. Nga akong gusto mahitabo nini nga ako ning i-divide ang akong program into two parts. Ang una kay muhatag ko og topic for the day nga na ko'y mga giandam nga mga topics para atong hisgutan. Usa niini akong ipaambit ninyo idigdayng tapos kay aron na amoy i-look forward pod para ugma. No? Unya ako ni isulti ninyo. So na ako yung mga topics na nga mga kuan. Kini nga mga topics ako na ning mga nahatag og mga forum mga kuan kay sa una i-invite man ko as a speaker sa kana mga tapok-tapok. Encouragement for the youth, encouragement for single mothers, encouragement for kanang kuan, kanang mga retired nga wa na tay pangandoy kung dili magsige na naglubog nga para nila nga they are at the sunset of their life, pero wala pa eh. Mga uban mga saysintas tinta pa kapin bata para nako. Bata, pagyaw na apay mabuhat, no? So, manang ihatag po na ako kung lingon niya na. So, na ako yung mga topics nga giandam nga atong hisgutan nining maong programa. Nga, ang hinaot ko nga, makapupukod mo o ka na mga maayong pulong para sa inyong pagpamalandong. O nga, second part sa atong programa, anha na ako i-open up o i-open ang kanang ang atong program para sa mga callers, para sa mga kanang messages, personal messages. So, kung na usbon ako, kung naamoy mensahe, padala lang sa akong Facebook account, Papa G magtatambag, or kung naamoy higayon nga manawag ugma akong i-plug ang akong number. Pasensya kayo kay wala pa ko kapalit og SIM aning cellphone nga among ma-plug diri sa among kuan studio. Na may kahimanan diri sa studio nga ma-plug ra namo ang cellphone kay aron
dili lisod paminawon ang color. So ugma ako ning palitan og kanang SIM karon kung naay manawag ari ra gyud diri. Unya na naghisgot man ta guidelines kung manawag mo dinhi, ayaw gyud isulti kung unsay inyong pangan, ayaw gyud isulti kung tagadiin mo. Ang isulti ra nako kung unsay inyong gustong ipaambit dinhi ang atong programa. Ha? Daghang salamat daan ninyong mga igsoon sa inyong partisipasyon nining atong programa. Kay again, hagit na ko ninyo. Ipaabot na dinhi kay daghan jud kayong tawo nga makabenepisyo niini. Unya katapusan nga punto nga gusto nakong isputan diri kining napamantay gamayng oras no. Atong oras karon alas 6:49 na tay mga 10 minutos. Akong hisgutan kining maong topic nga akong giandam. Una sa ako lang ihatag as a list o lista nga may nang mahibawan ninyo nga unsay mga topic sa mga umaabot. Na ako gining sunod-sunod ron. Ang usa kibutan nga gusto na akong hisgutan ugma pohon kay kining generational gap and communication problems between parents and children. Kay ngano, lahi-lahi mangyong generasyon, no? Lahi ang gidak-an sa ginikanan, lahi ang kanang gidak-an sa mga batan-on karon. Unya, usahay mo create yung tension. Kana mo atong fokusan o ato ng hatagan ng higayon. Ya, kung na mo'y mga pangutana during sa live broadcast ani, pwede rin ninyo i- comment sa atong sa Facebook page sa BT Radio or sa akong kanang Facebook account kay ato nang tubagon inyong mga pangutana during sa atong live. Unya usa sa mga butang pod nga akong hisgutan unya din unsa man ta adlaw ron Lunes ugma ni Martes kining generational gap and communication problems between parents and children. Unya sa Miyerkules buhon ato ni hisgutan kining topic nga kana ganing mubaos gyud ta kung naay makasala na to. Indot kay na siya i-explore nga topic nganong naabot ta ni anang maong idea nga ganahan gyud ta mubaos, no? Unya sa Huwebes buhon kining itawag og forgive and forget. Para na ako mga egsoon, ako lang ningingon ninyo karundaan. Kanang pagpasaylo o pagkalimot, dili na tinuod. Iigyo na tinuod kay ang reality sa atong huna-huna, di man kita makalimot kung unsay sayop sa tao. Kanang forgive and forget, di na tinuod. Na ako itubag, ana, ugma. Inig ka, kuan. Inig ka, Huwebes buhon. Ato nang hisgutan din, he. Unya sa Biyernes buhon, kining gitawag og toxic dependency. May tungod ni sa kanang mga tao gani nga hilig kay mo tabang, nga dili kay bawo mo pugong silang kagalingon, nga ang tao nga ilang gitabangan magsalig na lang, wa nay makatunan. No? Ato nang hisgutan dinhi sa atong programa. Sa mga igsoon, nalipay gid ako dako nga inyo kong giubanan nining atong programa karon. Daghang salamat kaninyo mga naminaw. Daghang salamat sa mga technicians nato din sa kuan sa BT Radio sa ilang pagtabang nako paghanaay nini akong programa unya pagtabang ani akong intro sila si Genesis og si Sir Ranel. Oh, daghan kayong salamat ninyo mga sirs. Dako kay mong tabang nga magmalampuson kining atong opening, soft opening aning atong program panahom ug tambag ni Papa G. Manghinaot ko mga igsuon nga kining maong programa mudako pa siya. Mudaghan ang atong mga listeners.
makadasig mo sa uban nga maminaw ni ini kay basin pa dig nasla mapupo nga pagtulunan. Unya usbon kong mga igsoon, ani argued ko anda maminaw kaninyo, dala-dala kining akong background isip magtatambag for

Time check 6:54. Binlanta mo ni ining maong panultihon. Na kung ikaw makabuhat og maayo sa imong isig kataw, unsa may nagpugong kanimo para buhaton ni? Ang imo bang garbo? Ang imo bang kamapahitason? No? Ayaw pong ni. I will leave you with this story, mga igsoon. Kibaw ko nga ang uban na ni nakadungog na, no? O, nakadungog na siguro ani. Nato'y usa ka tawo nga nakakita siya o sunog. Yeah. Mga gunahon gud nagkayo dito. Iyang giadto, nakakita siya bitin. Ang bitin iyang gisuwayan og luwas sa kayo. Pagpunit niya sa bitin, gipaak siya sa bitin. Iyang gibuhian ang bitin. O niya ang bitin nabalik dito sa kayo. Pero paghuman niya na, nangita siya og kahoy para dugiton katong bitin. Kikwaon gyud niya dito sa kayo. Unya na ay laing tao nga nakakita niya. Niya niingon nga, unsa man ka, wa ka kakita nga ipaak na kasabitin, imo gihapon siyang gitabangan. Unsay tubag sa mong tao, niingon siya nga, kanang bitin, nature gina niya nga, mupaak. No? Kung imo nang hilabtan ang bitin, nature gina niya nga mupaak. Pero nganong ako man, nga usbon, ang akong nature, nga gusto mo tabang, kay tungod lang na maak, nature na nako nga tao, nga mubuhat o maayo. Nature po na sabitin, dili na ko tugutan nga mausab ko tungod lang ana. Sa mga igsoon, hinaot pa unta, nga kining mo mga pulong atong baunon, atong tipigan, no? Kaysa kinabuhi, daghan yun kayong mga bitin diha, nga mupaak na to, pero unta, dili sila mo'y muusab sa atong kamaayo. Mayong gabi ka na itong tanan o salamat sa pagpadayon o pagpaminaw ning nag-inusara o pinakalanog ng estasyon dinhi sa tuburan. Ang DYPS BT Radio 98.1 FM. Mayong gabi ka ninyong tanan. God bless and good night.

0: 7:15 PM. Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignore mo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kaya nakauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignore. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginam lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang, kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok o sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrkof, lapot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrkof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexilo-forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexilo-forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo-forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo-forte!
6: Mas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to

0: 7:30 p.m.
1: O ganiya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang sige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayong medyo rin akong anak. Turo, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig nyo ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanguran na nisakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung hindi pa inumpa. Tapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan siya tiyan gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang yun silang duhapon duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL MM. O kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Ay, thank
4: you. Salamat, sir. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oba!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to
9: the music.

0: until 7:45 p.m.
1: 7:45 p.m.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
4: Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglay na kong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may dikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko, giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya. Kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, waswasan ko. Ramati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
5: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh,

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang batok na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: Lawano Inugan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Yas mga higala, maayong gabi isa tanya. Latos on air na tadi ha mga kabiti Radio Tubunay. Sa atong mga higala dari sa Pika Salinia, K5 News of Am, diha sa Sikihor. Sa atong mga higala dari sa Bantayan Astig, sa mga taga Kabangkalan. Mga kapalamat, isubong, tara tara tara, tara na! Atong pamation ang mga testimonyang nagpamatuon sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
5: Kaepektibo ang Amigos, mga kahigalaan, mga naminaw karon, ako gining naobserbaran sa akong paggamit nini. Diin, nag-antos ko sa akong arthritis. Kaya akong tiil mo, hubag gini siya.
6: Arthritis, Kuya Rolly?
5: Yes. Unya.
6: Ay, by the way, sa Kuya Rolly, kalimat ko Kuya Rolly. Pinang edad mo Kuya Rolly Marayan?
5: 57 na ako edad karon.
6: Okay, 57 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
5: Yes, Asturias, Cebu.
6: Asturias, Cebu. Padayon ko yaro ni.
5: Yes, akong arthritis, mahubag gini kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gira ko sa Amigos, wala na gyud, hangtod karon. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko nini. Unya, wanag yun ko nag-anto sa kasakit sa akong arthritis. Wanag yun siya mahubag, wanag mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then, kanabit ang magbarog ko o kanang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha.
6: Wow.
5: Ikaw sa mga paingon sa ubos. So, meaning, ang kidney.
6: Kung sa tayo mong kidney problem ato kaya Rolly Marayan?
5: Akong kidney, magsulsul akong hawak. Unya, di ko ka barog o dugay, mangita na yung lingkuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras, barog, walay problema, gikan sa pag-take na kong Amigos Coffee. Dili na, hambog, tinuod na.
6: So, proven na tested yun, Kuya Rolly Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong Amigos Coffee.
5: Yes, unya, lastly, ang kanang kinagkatay kapaya sa matagabi eh.
6: Ay, so, tara.
5: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya, lahi na yun sa batanon bata. So, na-probe yun na ako. Kaya inyong katulog sa kong kumuinom aling Amigos Coffee buntag, unto, o sa dayong katulog. Kaya kining Amigos Coffee, mga kaigsunan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay mong pagkatulog.
6: So, balikon ko yan, Kuya Rolly Marayan. Samtang natulog ka, nagkat-kat kay kapayan?
5: Oo, oh, yagad. After sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat, dahil yun pagkakadlaon, mukat-kat na sa pag-usap.
6: Sato pa, Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapayan.
5: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
6: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo, Kuya Rolly Marayan, sa mga pamihas ni mo, pag-igaroon, segmentize, no, segmentize. Okay, John, yes. Gabito na nga, coffee.
5: Yes, tinood na. Agamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na may ngon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya. 50 edad pataas ang Amigos Coffee na probe na yun. Nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
6: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha? Si Ma'am Kit Celeste, nagtanaw sa kong live. Nakaana po siya, wow! Probin ang tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
5: Yes, tinood yun. Dili ni Hambog, dili ni ngon user ko. Kundili, tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
6: Okay, so daghang kay salamat, Kuya Rolly Marayan, ha?
5: Yes, daghang salamat, og maing gabi.
7: Hello.
5: Sa
7: daghang. Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
8: Sharon Catalan, sir.
7: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon?
8: Yes, ako dari sa Lamintak Norte, Madalien.
7: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
8: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
7: Kailan nakakabuhan na gamit itong Amigos Coffee, ma'am?
8: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
7: November last year. So, habis na ka mag 1 year that came down sa amin.
8: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
7: Ayay, nagkalain-lain sakit. Dagan
8: eh. Oo. Ma'am. Dagan si kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kayo kong edad, pero dagan kayo kong sakit.
7: Pila edad mo, ma'am?
8: 20 city, sir. 20 city.
7: Uy, kabata pa ni mo. Unsa ang mga gipaminaw sa atong kwan, ma'am, sa atong kalawasan?
8: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To din ako kabarog niya nagka edema.
7: Kusay ko sa mga nung din nagkabarog.
8: Nagka edema ko nang hupong ako ang lapa-lapa padung sa kong tuhod ng hupong.
7: Unsa ni siya edema ba mo kay idea da?
8: Edema is kanang manghupong sir, kanang mutambok siya.
7: Ah, bali. Oh, dayon. Di na siya ko so, sa kidney problem, ma'am, like that?
8: Mogi na siya, mogi na siya, sir. Kay, na ko history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa ko nga, na ko'y acute kidney.
7: Ayan, kay,
8: muto ang
7: ako madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
8: Oo, sir. Oo.
7: Dayon.
8: Siya, sir. Oo, umoto siya. May nag-introduce na ko na niya coffee.
7: Mm-hmm.
8: Ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom ang tood ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mong bisa mo. Yusag sakit. Umoto. Ang tanggi na ako. Nag-introduce ako. Ang nga.
7: Kinamay mo ko sa kasya si Ning Samot siya sakit.
8: Oo, ni mo na siya. Oo, ni sakit siya ba?
7: Nga hatag siya reaksyon.
8: Oo, mura gibaldado ko sa akong lawas ba? Ang ako sa nipalpit, kita akong dughan.
7: Okay.
8: Akong kabuhi, mura bisamot, magrabi kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman niya akong giinom ako.
7: Okay, gipanulot na.
8: Oo, di ko na ni Muragwa, di ko na ni Kauyan na ni Kapiha, o sa nagkasing Kapiha. O taging lang po sa katang nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nagkuko lang po, kung mo to, habang nagpadayon po, for 3 months iyong reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di-guntan ako ang kuan ng iyong reaction.
7: Tapos taas nag-reaction siya mong lawas, no?
8: Tapos taas kayo siya, sir, kay tangod kayo, nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit nga gidala sa kalawasan.
7: O, sa mga sakit yung gawas atong ipaya, nakupong ka.
8: Oo, gawas atong sakit niya ako ang major disease nga kidney. Nasan ko'y ka ng ulcer, gastritis po, mata ng mas na ko nga.
7: Ulcer.
8: Oo, ulcer niya.
7: Sa day kay Olmam.
8: Yeah. Okay, trending kay karon ang kuan. Nasagunan na niya ka ng kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
7: Irregular ang menstruation.
8: Irregular, oo. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayon niya nga akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
7: So, na-normal na siya?
8: Na-normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
7: Mm-hmm. So, karama, so, wala na kayo ipaminaw na okay na ka nga. Sige, inom mo, amigos, 15 in 1, ma'am.
8: Ako kinag nakatabang sa kaning amigo, sir. Oo, okay. Ako kinag nakatabang. Gihimog ginin siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga naghagsakit. Kaya ang sakit ang good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coffee niya sa kabataan akong edad. Takang kikugwa nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa to'y migraine.
7: Migraine. Insomnia. Unsad ka.
8: Oo, okay ka nang natin. Yagnaw sa guwato before nga na-hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, transfusion.
7: Okay.
8: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
7: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
8: As in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kaysa una. Magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni malik na ko sa point.
7: Ayan, eh, malik na sa point.
8: Minyo, malik na akong point.
7: Minyo, tama, minyo.
8: Hindi, sir.
7: Ay! Makapapa na ka, anadain.
8: Ah, sir, makapapa, sir, sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na.
7: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong amigos 15 in 1 copy ma'am nga ning react sa Plimero then soon nangawa lang ngayon mong ipaminaw si mong kalawasan ma'am. So say ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon ma'am.
8: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend na ko ang kaning kapihang ginganan siya Amegas Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag ano siya, makanatag mahal-mahal dyo, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyo kaniya sa iyang tanang sakit.
7: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisagay to yung names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
8: Sharon Catalan.
7: Catalan sa Lamintak.
8: Norte.
7: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, thank you, ma'am.
9: Hi, bro. May thank nga po na si mo, bro. Nga may hapon manda.
7: Oh, taga din gani ka, bro.
9: Dari malinaw dos, bro. Balintawak, barangay Balintawak.
7: Balintawak, Escalante.
9: Escalante City, bro.
7: Ba, pilay mo edad ya?
9: 51 na ko subong, bro.
7: 51 ko subong. Tigamitan ka na, amigos, kope.
9: Oo, bro. Mga sobra na guro, 1 year subong.
7: 1 year subong ka na nagamit sa amigos, kope. Tay, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, amigos, kope, how?
9: At amon ba tiyak ko, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon lang sa imo pagbangon, yung imo likod, pertigit.
7: Nga, kasakit likod mo, bro?
9: Oo, likod kakilid.
7: Kakilid? Hindi man dala pa hilo sa misis ako, sa amiga ta?
9: Ay, hindi no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
7: Madugangan balda? Tay, kamusta pag ikaw mo sa mikroskopya, ano natabo iya?
9: Nang mga dua kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, dira mo na mabatyagan nga daw mabata mang kagali balik sini, kag ma kami man permisa ka kapayas.
7: Bote, ano ang sakit sa'yo malikod na dula, Ged?
9: Ah, wala na, okay-okay na, damudahan di ulubrahon sa siyak, may tintura sa kagkwan, ng badirepair daan, kanika.
7: Ah, ga badirepair ka sa lakyan? Eh, amo na lagi na inom mo ang amigos kopi.
9: Oh, naguntat na ko gani inom nga berna kag hard kay nasiguro ko ang amigos kape.
7: Ginasiguro mo na instead nga mag-inom ka sang mga ilibnon nga makaubog. Ang amigos kopi na ginatira mo.
9: Oo, amo na ginapukusan ko subong kay
7: Okay, bog garantisado.
9: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
7: Ano?
9: Dako-dako kayo mabulig, Ed. Ang amigos ko, Ed.
7: Dako-dako kayo mabulig, Ed. Hindi kayo ito nyo, Balintawak, Escalante, no?
9: Oo, Balintawak.
7: Bawang grabe, no? Ed, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damugay, gabas ko kagad.
9: Oo, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang amigos ko pe, kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagabi daw lakyo kagit katama, pero kung maka-amigos ka daw sa way lang, mabangon magkagyapon daw normal lang git na way ka ginabatyag.
7: Bo, te, gabaskog git, baskog.
9: Oo, maayoy kayo, dako kayo na budig sa akon ang amigos ko pe na.
7: Dugay ka na gamintin sina.
9: Oh, dugay-dugay na. Ta mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nadra.
7: Bo, damo na eh.
9: Oo, damo na, 63.
7: 63. Ikaw na nagainom?
9: Ah, kisa kung may-ari ni Malagaw ng mga amigo ko man, nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila panagsalang kay gapangakig matmeses kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
7: Istig okay, yan. Isimisit mo gaino man?
9: Oh, gaino mo sa kong gabi, kisa nga, tayong tulog, mga pagkwanay. Oh,
7: bakit hindi ba katulog yung mga misis?
9: Okay, gusto mo ang guro mabato man eh.
7: Mabato, mabo, grobe. Diba, pila edad sa mga misis? Oh?
9: 47 pa na sa?
7: 47, ikaw, 51. Oo, oh, okay yun, ano maambal mo sa nagapalmati subong o kiginig amigos ko kita?
9: Ang sawa isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa amigos ko api kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, nakabulig pagid balik sa ila adlaw-adlaw ng alubrahon sa ila misis.
7: Wow. Kaya, gali, bro, adlaw-adlaw. Grabe, ginadlaw-adlaw mo na gali mo, misis, bro.
9: may kisa, may dirbe, hindi ka ka-absinan pag inaslap, may dirbe ta mo.
7: Bahogra. Eh, ano pila kitiraw na maubos mo?
9: Misan, isa-isa lang, importante, permanente.
7: Oh, pero, so, ibig sabihin, kapigam-pigid. Ha? Why na ka pangaking si Mrs. Masama ka, amigos, no?
9: Ah, why na? Buot na kayo, ga panghimo sa sarayon.
7: Pati, sige. Hey, salamat si kayo, Brad.
9: Sige po.
7: Sino ka nito pangalan mo?
9: Dodoy Orulan, bro.
7: Dodoy Orulan sa Balintawa, Piscalanti, no?
9: Oo, City, bro.
7: Ati, samot na mogin ka
10: sa
7: damata. Sa
10: Poblasyon Borbo, no? So, natay na Hagi Andre, o sa Kaginang, tigamitan sa itong Amigos Coffee. Willing kayo siya, muhatag siyang testimony. So, may bundag ni mo, ma'am. Kisay pangani mo, ma'am?
11: Lia Pitong.
10: Lia Pitong. Pila edad, ma'am?
11: 63
10: years old. Tagasa ka, ma'am?
11: Tagasagay niya. Pansan, naasa ko dili sa Borbon sa mag-aning sa poblasyon.
10: Okay, tagasagay ka, pero mag-arian ka sa poblasyon Borbon. Mm. Okay, ma'am, once I ka-share ni mo, ma'am, about sa Amigos Coffee, kay karon pa magita nakita.
11: Guys, previously, ana, taas ko og toan ka ng pagdugo, kan mo abot og 160, ana, over 70, over 80, ana, di. Yeah, at the same time, sa taas kayo ang akong sugar.
10: Taasa ni mo sugar.
11: Oo, niya. Ma-feel good na ko ba nga. Mangatul ko ba?
10: Ah, mangatul ko niya.
11: Oo, niya. Kanang i-discharge na ko sa ihi. I-discharge na ko sa ihi ba? Ma-feel sa na ko ba? Katul.
10: Ah, katul. Bali, hindi pangihi ni mo ba? Mukatul na yung
11: pwesta. Mukatul. Oo, mukatul siya. Di, karun, na kayo naka-advise na ko, yun niya, inom ani, suway. So, ni-inom ko na ito. Within 1 week,
10: One week lang ni mong inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Huwag ka lang i-inom, ma'am. Gato raging Amigos Coffee.
11: Gato raging Amigos.
10: Saan sa ating palitan, ma'am?
11: Ato sa Lin-An Store.
10: Lin-An Store.
11: Sa Sagay.
10: Okay.
11: Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Hindi na kong maluya.
10: So, nagpanginin mo, ma'am?
11: Wala na. Wala na. Wala na.
10: Yung blood pressure, ma'am?
11: 140 over 80. Okay. Maintain.
10: Maintain na siya. No? So, 160 to sa una.
11: Pero na mo ng 140.
10: Na mong sugar, ma'am?
11: Kuha na. Akong sugar na 127.
10: Sa una, ma'am? Pila din?
11: So, 240 to 60.
10: So, 240 to sa una, ma'am? One week lang ni mong inom.
11: Wala na. Less na akong sugar. Yes. Makaila mo kasi mong lawas kung taas akong sugar. Dili na kong bati o kapoy, di na kong magduka.
10: Hindi na ka duka o, hindi na ka kapuyon. So, lagsik na, ma'am.
11: Lagsik na.
10: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga epektibo.
11: Epektibo, dili ni ingon nga char-char nga story ha, tinuod gina.
10: Basta, ma'am, di ta kaila, ma'am. Nagihan, raka na
11: ko, ma'am. Dito ako ni ingon, dito ako nga palit mo, anak. Kaya doon na lang kong magpalitan din sa bumbot.
10: Okay, so, daghan kayong, ma'am.
11: Salamat.
10: Daghan kayong salamat, ma'am. Isa to, usap atong pangalan, ma'am?
11: Lia Pitong.
10: Lia Pitong sa Poblasyon Borbon. Yes, guys. So, daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am Lia Pitong. Ha, dili to binairan, mga Ludia. Ako lang itong nagian. Salamat kayo, ma'am.
12: Paralan. Oo, oo. Subong ang, ano ang resulta? Subong nga nag-inom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imorayo, ma'am, kung puki na siya.
13: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, nag-abot siya. Pero hindi na siling sa nguna nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang na yun sa ginabawalan. Te okay lang, makalakat kuya, wala problema.
12: Why ka na kalamang kung magsuol ang imong rayuma?
13: Ah, wala na, wala na.
12: Ano ang imong gininom na, Pastor? Ano ginainom mo nga nag-ayong imong rayoma?
13: Amo ni gani ang Amigos Coffee, nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig, makasabat sa akong problema. So, na-observe ko, nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa nguna. Dati budlayan ko disposal, magpupo.
12: Amo gito ito, dugay ka makapamuson, Pastor.
13: Oo, naabot nag 3 to 5 days minsan. So,
12: grabe to, Pastor. So, sa isa ka simana, ka isa ka lang mamuson?
13: Oo, budlay.
12: Grabe yan, budlay gid.
13: Hindi mo ba? Bisan si Mrs. Amo na ang problema.
12: Ay, mamakot ko lang, Pastor. Si Subong isa itaon. Pati Subong, okay na ang paramuson mo?
13: Okay na, okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, tawaya. Walang kahirap-hirap.
12: Walang kahirap-hirap. Wow, grabe. Nakabulig, gali sa imo ang aton nga Amigos Coffee.
13: Dako gid ang bulig sir kay dati ga.
6: Pero may isa ka tanungan pa ko pastora. Ano na atin natin to kasi ano ilan yung edad mo? 55 years old.
13: 55.
6: Hindi ka naman virgin eh. Si ang imo to nga tuhod gahuro pag tarayo ma.
13: Oo.
6: Kamusta ang samay taas sa tuhod?
13: Te amo na yang mayo.
6: Di sa tong nagubag ang imo nga rayo, manggagana pa ang sata sa tuhod wai na.
13: Te ko nagubag ang konti budlay eh, pero sa nga uli ini nga na kondisyon na, te okay gid ya sir ang na repair ang mga problema bla.
6: Na repair gid, sige sir.
13: Hindi lang basta-basta man ha, lawig man nga pag ano, so dapat hindi lang basta-basta nga maggamit.
6: Ay, ano subungan mensahe mo sa nagapalamati sa aton kasi live ta karon sa Spirit FM. Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuskon? Ano ang mensahe mo sa ila na mitgid gamito ng Amigos Coffee?
13: Ate, sa sabor pa lang siya, swak na swak gid ya, nang maayo gid sa panglasa. Tapos i-try lang nila, itang, ala ko lang nga ma-advise sila, testingan lang nila. Sila na yung maka-observe sir sa results ng Amigos Coffee. Bisan isa lang ka karton na sa Amigos Coffee in 1 week. Obserbaran na nila, basta sundon lang nila ang ano, ang instruction kung paano maggamit. Isa ko dati sir ang problema ko obvio nang nag 98 kilos ko so gintry ko nga magbawas.
6: Abala so, pa, in other word nagpa-slim ka man pastor?
13: Ate pwede gindi pa lang mo dati.
6: May pamangkot ko bla mo may pamangkot ko. Ito na ano kayo nga taas-taas man ato nga ano, may pamangkot ko sa imo. Suod na hambal nila nga kung ang lalaki daw magdako ang iya nga buyon si Junjun nagagamay.
13: Ate mo ginaim, budlay pagitan, budlay lang taon, sir.
6: Budlay lang taon.
13: Kaya nakubuyon mo. Budlay, kita ito problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko. Pamalaman lahat ko ka mag-antis takod sa sapatos ko. Kaya bunggo ang akon, buyon sa tuhod ko.
6: Ay nako. Yan na. Dito mo, market pastor, sa imo nga oras, ha?
13: Oh sige, salamat siya. Ano lang na, kung sa mga, kung sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sila lang na yung maka-observe ko na ang results ng Amigos Coffee sa ila.
6: Dito po, damang-damang salamat si Pastor Alan from Tapas.
10: Guys, so, nakakalunod din siya sa aking alegria. So, na ko inaagian nga, usa ka ginang, usa ko nun siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news, mga idol, kaya ako rin siyang naagian. Dahil, willing siya muhatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
14: Emily Erong.
10: Kus gagamay, ma'am? Kisay pa nga to, ma'am?
14: Emily Erong.
10: Pila edad, ma'am?
14: 35
10: years old. So, unsa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
14: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, hubakon ko niya. Kanang, ang akong band, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
10: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
14: Tapos
10: so,
14: wala pa man ko
10: nga nagbaligya ka.
14: Oh, nagbaligya ako karon.
10: Wala ka nag-inom.
14: Nang wala ko nag-inom
10: ako nga po. Kasi ma'am, muna'y pait sa mga dealers, Amigos, ma'am, no? Kaya hindi mo inom, no? So, karon ma'am, nakainom mo dito, ma'am.
14: Wala ko nag-inom ato nga po. Kaya hyperon man ko katotain. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangit nakakita na nga, okay. nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako o ganang craft, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak og sa allergy.
10: Okay. So sa atong unsa kang oras sa mam gi allergy mam giatake?
14: Nagiatake ko is alas 10 sa gabi tapos nagipainom ko na panic nami at that time na inom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
15: Uh-huh.
14: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya nasya ko kay pag inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no.
15: Okay.
14: Pag inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
15: Nanaog. Usara ka siya imo gitimpla.
14: Oo, usara ka siya and then pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing wala na siya nagsakit o ni normal.
15: So normal imo pag inhawa man.
14: Og ni normal
15: ang allergy nimo pag nawa
14: siya. Ang allergy nako is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol.
15: O
14: di na siya ay katol. So mao to nga gracias sa Ginoo ang coffee is gi-maintain na nako until now.
15: Okay, so gi-maintain na gi ka ma'am imo baligya ma'am.
14: Tawo
15: na ba'am na baligya ra ka wa kay inom ni.
14: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pang pugo gi hyper so
15: wala ka gi hyper ma'am
14: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper
15: so nakauyon hyper, ma'am, na nauyon
14: na oh, nakauyon sad niya
15: so karon nakahurot taga ko sa ga card
14: I labaw pa
15: kanan na to siya ma'am siya mayroon na to siya ma'am no?
14: Oh nindot pero, siya ang oh, amigos
15: mayroon nun ma'am pero makaayo man
14: siya oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
15: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
14: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
15: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
14: Emily Erong.
15: Emily Erong sa Alegria.
14: Sa Sangi Alegria.
15: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayong salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. O saan ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee?
16: Ito yung pangalagyan ni mo, kuya?
17: Irinio.
16: Kano pizza or mok, sir?
17: Narisa ko sa Liloan.
16: Kusa? Kisa gipainom ni mo sa imong Amigos Coffee, imong asawa?
17: Oh, nauli ano ba yung doon? Ang yung dikitin kaya, ang dikitin. Wala, normal na.
16: Sa una, pila dito yung sugar, kuya?
17: 300 kapil, 380.
16: So, karo, oh, 140 na lang.
17: 114.
16: Oy, grabihan. No? Pero, imo misis, pilara ka box yung nainom nga, amigos?
17: Katulo, eh, amo ka rin itabangan.
16: So, pila lang to kasi maana nga inom si mong kuhan, kuya, si mohang...
17: Kuhan mga... Kaya si mana, palit mong kukutag ko sa karton. Kali, tulo ka si mana.
16: Tulo na ka si mana niyang inom.
17: Oo, tulo ka si mana, oo.
16: Karang 300 nga sugar, kuya. Wala siya, batiyo na siyang lawas. O siya, batiyo na
17: batiyo na siya. Malipong siya.
16: Malipong, gayon.
17: Bukat ang lawas.
16: Sa kasulti niya, okay yung Amigos Coffee?
17: Ah, okay kayo ang Amigos Coffee.
16: Pila na ito katuig?
17: Dugay na, mga hindi na siro mga 5 katuig.
16: Sobra 5 katuig yung sugar ngayon na ito. Oo. Tulo lang niya mo kasi mana, or tulo ka karton nga Amigos.
17: Kape ni mo nga, siktibo kayo.
16: Ah, sige. Gita niya tayo namin mo, sir, ah, taga-Ormoc.
18: Kung ano sa sulit? Ormoc ay naka-on-air karun, ma'am, sa Hag Radio Pugus City, ma'am. Ang isa naka ito, ma'am. Ayos, sir. Ang gawin, ma'am, diwa pa ka na ito.
19: Live di ay ni?
18: Yes, ma'am, live ni ma'am. Ang itawagan di ka, ma'am, ganyan ka balita kung mag-usag na sa mga tigamitan sa ato ang mahiwagang kape, ma'am. Tama ba, ma'am?
19: Yes, sir.
18: Agi sa pangalan na ito, ma'am?
19: Weng Celesti, sir.
18: Weng Celesti, tag-asa ta, ma'am. Weng Celesti, may gabi ni mo niya, ma'am. Asa niyong lugar, ma'am?
19: May gabi sa diya, sir. Sa Astoria, sir.
18: Ay, tag-Astoria, ka, ma'am. Ito, mula kami mong tingog ka rin, ma'am. Iduyog sa tagagabihan, Astoria, sir.
19: Sana all.
18: Weng, sana all. Ayan, ana. Now loud and clear na ganoon naman sa Hag Radio Pugos na kinatipok ang mga loots, mga talapyog na nag-uyog-uyog na mga itlog din, ma'am. Loud and clear na ganoon naman. Ay, ano sa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am? Okay dyan ba gamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
19: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot nga kuan sa imuhang panglawas, then... Basta nindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
18: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
19: Basta tanan-danan, sir, basta ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasashi every morning, then before matulog, one sashay.
18: So sa usa ka, gabi sa kadlang, ma'am, makahurot ka o upat ka, tulog ka sashay, ma'am, na Amigos Coffee.
19: Oh, ano yun, sir?
18: Minyo, tamang, minyo, tamang.
19: Gaga, sir.
18: Ah, Roger P. Gaga siya. Eh, ma'am, unsang ganito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sa gating na ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am?
19: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
18: Ilay ko, ma'am.
19: Maakot siya o 200 over 120.
18: Wow, grabe naman, ma'am. Unsay pati, o ni mo, ma'am?
19: So, ang paminaw na nako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ang ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, baga di na lang kumulihok. E kung once mulihok ko, matumba man ko, so di na dyan kumulihok ka na once nga magtuyok na ako ang pananaw.
18: So, mura na kami, tatuado mo.
19: Oo, mag-ana dyan siya, sir, hangtod nga mawala lang to siya niya. Wala ko nag-expect na high blood na di ay ko ato. Inato katasang ako ang blood pressure. So, nag-maintain ko, pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usang sa dyan nga makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes ni...
18: Lima ka box ni mong nakunot, ma'am.
19: Yes, sir. Kanang ni 130 over 80 na siya.
18: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, ma'am. Sir. Boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box na Amigos Coffee. Alam, ma'am, unsay misis ni mo, ma'am, alang sa mga naminaw na to karun, ma'am, sa itong programa, okay dun ang Amigos Coffee gamitin sa mga sama ni mo, ma'am, nga tag-aso blood pressure.
19: So, ang yes, sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton kay Coffee Raman na siya, dilit, na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay nga siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay ko kay may Amigos Coffee.
18: Nawasan ng imong kabalaka, ma'am, nga mubalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
19: Yes, sir.
18: Wow. So, sa ika, message ni mo, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
19: Yes, sir. Proven and tested na
18: ayun,
19: po
18: na ako. Last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo ito balita, ma'am, nga, nakaibana, ma'am. So, sa anak, ma'am, proven and tested po na atong Amigos
19: Coffee. Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
18: Ah, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
19: Yes, sir.
18: Wow. So, sa oras kagabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am,
19: ay, dili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds, siguro pwede na.
18: Eh, jawa. Idol Roger B, 3 rounders. So, sa take advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan o sa mga nanay karoon naman, sometimes, diba, maumaguni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sa damo na gana. So, sa imong advice nila, ma'am, nga, mga nga na nga problema, ma'am, okay sa nga itong Amigos ko, ma'am.
19: Yes, sir. Okay, jugay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir, si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dako jud ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
18: Wow. Enjoy na yung kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
19: Yes, sir.
18: Wow. So, kusog na siya mo, Rosana?
19: Oh, kusog na siya manindak, sir.
18: Wow. Ma'am. So, nagagay, salamat, ma'am, sa imong gamay nga tipik sa imong testimonya sa itong Amigos Coffee, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan at kanunay lang mag-away, inyong mga Amigos Coffee, proven and tested ni Yaya Kep Salasti dito sa Langob, Asturias, o ni Tatay Alok, nga kanunay lang sila magpag-ilap. Nagagay, salamat, ma'am!
19: Bye!
18: Bye-bye!
20: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap na mangosteen, green coffee bean, Cassinia cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, at vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.

0: Ya, sagadagang salamat mga Amigos Coffee, Amigos Capsule. Harita sa makahatag og kaalibyuhan mga lod. Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule, proven, subok na yan. Para sa ating mga kabantayan, astig sa Kabangkalan, tara. Dito tayo sa mga Ilonggong testimonya. Kung unsa ka-epektibo sa atong, or kung gaano po ka-epektibo ng ating Amigos Coffee.
1: May adlaw gyud mga palangga, no? Ari tali sa may boundary sang baras kag inang Mabinay kag Kabangkalan. No, so ari kasi may boundary diri kag nabutan tali si Sir nga nalabayan ta siya nga pangapi sang Amigos Coffee. Sino gay palihog pangalan mo, sir?
2: Si Ananias Domingo, Kuya Nalda.
1: Domingo?
2: Ananias, Apir Baras.
1: Ay. Oh, isa na Domingo. Isa ni sa mga palangga ka presidente sa nga ng peacemaker o kung na PNP post multipliers. No, si sir? Kaya nga, abdanta din siya nga nagainom sa nga Amigos Coffee. Kasi doon kayo ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
2: Kuya, sa primero, mga kwa na mga isa katuwag at tunga na kay primero, mga testingan ko lang kung daw nami, good, pero na uyunan ko gid kay ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawak, nakuha gitanan ka gagwag balik ko sa ubin kay 75-76 na edad ko, pero daw na balik ko sa 40 kay tungod sa Amigos Coffee kay epektibo gid ka tested na gid dia ka hindi gid kamo magmahay ang mga bro ya kay nga ning tested ko na niya duha kami sa wahon ni ka. Hindi na ako magbiya niya sa Amigos Coffee. Ito yung mga 200 na nakabaksubong na bakal namon, mahal-mahal. Pero ginasustain na namon, tugod na epektibo, kaya hindi kagadyo maginulsol ang Amigos Coffee. Epektibo, ka-tested na ginamon niya. Kaya ginasigisigin namon isubong.
1: Anong buto mo si Imon Sir na nagbalik? Imo edad sa... Nasubong 76 edad mo?
2: Oo, 76.
1: Anong ang buti mo si Ingon Sir nga nagbalik imo edad sa 40 ang performance sir sa Uyab Sir? Ang pasada?
2: Ate, hindi ginayumalipatan. Isang gulang kanaya. Kaya bolang tumatanda eh.
1: Yeah. Sige sir. Nga sir nga dugay ng imo. Kumusta? Wait lang subong sa nga. Kani mo diabetes? Ano itong ano?
2: Oo, kuya nga. Tested gid. Kaya primero, hindi ko kobra sa uma. Kaya magilamon ka, kasi ate, siyempre kay pigado ta, maduko ka. Pagka media ura, duroy ka na lang, hindi mauntay, likod mo, pero subong, tested na lang ako niya. Hindi naging mabiya. Di kay, ang dugo ko nga, 160, may maintenance ko siyang una, ginuntatan ko na, kay subong, 120, over 70 na lang. Gusto nagdubo na ako yung sugar, normal na. Kasi, wala ko pa doktor. So, una, pinamay ko pa doktor, pero pag-testing ko siya pilana ni ka to eh, isang tungawan ko pa doktor kay dapat BP ko perme, nag-normal ang dugo ko. Kumulang hindi ako magaling si niya. Sige-sigihon ko niya, bisan mahal niya.
1: Anong silimtong ginasin? May atrayan to? Arthritis?
2: Arthritis, diabetes, ka...
1: May pilaman sir ka bulan o simana haling pag-inom mo sa Amigos Coffee kag medyo nag... asa subong daw wala na?
2: Sa primero ko, yung try ko primero, sa mga 1 week, hindi pag-inom madali-dali. Pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga ihi, daw naglain, kaya daw kalahin batsag ko. Pero sila yung sa amigo ko, nga sigihon lang. Basta mag-isa kabulan, basta nga nagpilan kabulan, basta subong, wala na ko sinabatyag. Sige na lagaw ko, huwag patay, pumantayan.
1: Ay, may mag-usubong sila na produkto ang Amigos Coffee. No, Amigos ka kapsul, huwag ka pa na sigatilaw, kung nakatilaw ko naman na, huwag pa?
2: Huwag pa gid, Kuya Nard, kay ang ginamintin ko lang, subong ang inalang ang sasilang gid kay ti, don't steal na gid kayo.
1: Yeah, ti, pero tis nga, ti, kung kayo may time ka, sir, baka dyan ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala, dahil sa may public market sa bantayan, may aradas kay Diday Makuryo, abay gos kapsul, eh, try mo naman kung, ano, dipindi siya mo, ha?
2: Ati, sige, sir, kay tilawan ko na, kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para mabalik tayo sa 30 anos.
1: Okay, si Sir Amir, si Sir Amir, kaya damo yung iyang mga customer ko, no? Nagtilaw na si Amigos ko, kapsul, kay kanami ko sa Amigos Kapsul, kay kung kisa, agapas yung nasubat siya mga customer, ini na kinanglan ko yan sa mag-inis, inis ano na, mag-inis ang tubig. Yan mo na, gusto ni sila meron, kapsul man iya, kaya inang, hindi sa mag-inis tubig, inom lang sa kulo ko na yun. Pwede mo, ipagalik ka tilaw, sir.
2: Huwag pagit ko dyan, kay doon na, doon anad, nakublang, timitirmos man ko, ti sa isa ka adlaw, katatlo, ti magtag siya 25, 75, ti tigado man kami. Kagalibot-libot nang sa wahom, pero makarecover lang kay te, kung hindi mo napag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, kung naya, brato lang niya, hindi ka pagpa-doktor. Tisipin mo naya.
1: Sige, sir. Nadumduman ko, sir, ang bal mo, sir, nga naanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa naanad mo. Si isang mga bata, yan, na hindi ka na, Blanay, magpamana, Blanay, kay may edad ka lang, Blanay. Nga, rin mo kami mga bata, masagod sa imo, nga, mana kapagid. Simple lang ba itong nanay mo? Yeah. Mayo, kamo yung mga anak, kaway ka umanad. Sige sir, salamat gid sir, kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si sir, Domingo, sang...
2: Aper Barasa, Ananias Domingo.
1: Ananias Domingo. O, isa ka...
2: Chairman.
1: Chairman sang...
2: Peacemaker.
1: Ako na PNP, Post Multipliers. Salamat gid sir, kagamay nga aga, para mabatihan mo sa atong mga... Pagpalamat eh. Kaya masyerta man ang kayuhan nga nakatag sa imo sa Amigos Coffee.
2: Salamat sir.
1: Eh, salamat man sir. Kagamay nga adlaw sa atong tanan.
3: Ayaw man sir. Sir Winston de la Cruz, sa diin gani ka guys, star dia sa Coffee Swan. Marag mambusaw kape sir. Taga mambusaw kape ka sir.
2: Oo.
3: Pamangkot ko lang sir ha, pamangkot ko lang. Iyan pila edad ta sir?
2: 58.
3: 58?
2: O, sir.
3: Bata pa, 58 years old, pagali. Si isa ka man, Sir Winston, nung nagagamit sa aton nga Amigos Coffee. Tama, I'm right.
2: O, sir.
3: Sir Winston, kamusta nga nagamit ka sa aton Amigos Coffee, ha?
2: Kay, nagano, sir, kay, naka, may naka, sa, ambag sa akong balang akuan, nga mayo Amigos Coffee. Yan yung gintry ko, napakalanay ko sa apat na box, pag nag-try. Eh, kay daw nag-ayaw ang pamatyag ko, kay daw nadula akong paglingin sa ulo. Eh, ganyan, dayon-dayon ko na pag-umar, pag-inom, pag-amigos kopi.
3: Ay, saway pa ka gainom sa amigos kopi, sir, pirmi galingin ulo mo?
2: Yes, sir, kay nakataki yung sa high blood, kay taas akong sugar.
3: Ay, ginataki ka sa high blood. O, sa mga pala, ano sir, sa mga pila sugar mo to man, kung nangyatake ka sa high blood?
2: Kwan daw... 10 bala sir, 10?
3: 10?
2: Or 150?
3: 150, ta, laban na mo. Daw, ano pa ba na, daw, harap pa mga sa boundary?
2: Eh, kay... Ang normal ko sir, ba, 85, 90?
3: Munay mo normal.
2: Oo.
3: So, taas-taas sa imo ang 150 ka sugar, ginataki ka. Tapos na, ano yan, nag-complicate sa imo nga blood pressure.
2: Eh, sir, kay malapuyo ito ng dugo ko eh.
3: Pagkano BP mo?
2: Dati, kwan sir, itong taki ako, 280 yata.
3: Ayun lang, yan yung pinakataas. 280 over?
2: 110.
3: 110, ayun, balaba, yun doon nakupikit itong, amo itong ginataki ka sa high blood. Te, ano to, sir, why ka na-stroke pag-ataki sa imo, why lang, or anong nangyari?
2: Daw, na-hospital lang, sir, isang semana.
3: Isang semana ka sa hospital?
2: May pagwa ko na yun, may nagsamba sa akong nga kwan, itry ko ang amigos coffee, kay nagpanabusang sugar, panabusang blood pressure, tanigin talat-try po.
3: Kaya kamusta sir? Subong nga nag-ausar ka na sa Amigos Coffee. Ano ang effect sa imo lawas?
2: Daw, nagdubo ka lang. Kaya nga ako nga sugar daw 89 lahat yata. 89?
3: So normal na siya?
2: Oo, ako nga blood pressure 150 subong 90 or 80, 150 or over 90.
3: So ang imo nga blood pressure 150 over 90?
2: Yes, sir.
3: Wow. Pila ka bulan mo na nga usar sa nga gamit sa ato na Amigos Coffee man?
2: Umbisa sa May, sir. May.
3: Last year.
2: Oh, sir. Anong pito?
3: Ay, mga pito ka bulan.
2: Yes, sir.
3: Subong normal na?
2: Bon, normal, sir.
3: Wow.
1: Galagaw lang.
3: Galagaw lang. Te, Amigos Coffee na.
1: Amigos Coffee ang malakas.
3: Malakas. Te, subong sir sa Dagapalamati sa akong nga program, kay naka-live kita karon sa radyo. Ano mambal mo sa mga Dagapalamati sa akong program? Ano mambal mo sa ila? Proven and tested yun ang ato, Amigos Coffee.
1: Yes sir, proven and tested yun. Kay nag-ayaw kita ako ng matyag. Kay isang una, daw hindi kita masarahan. Sabi ko gani, malupo ko ako eh.
3: Okay.
1: Kay nag-inamukas ako, Amigos Coffee, na pawan ako. Nakalagaw na, nakalakad na sa mga malayo akong lugar.
3: Sa una, hindi ka galing makalakad?
1: Kalakad pa, pero daw hindi ka makasara pa.
3: Ah, daw ginahapo?
1: Daw ginakuan, nalingin ulo ko, maglakad ng Dubai.
3: Ah, kulang resistensya?
1: Oo, sir.
3: Okay, may pabangkot ni. May pabangkot sa lipak ko. Siya, Kuya Angel, medyo bata pa man si Sir Winston, 58. Kamusta daw si Manoy pag inom sa Amigos Coffee, gabato na?
1: Oo, sir, kay nagabato sa agaon.
3: Bawang sa agaon? Gapalak-palak na?
1: Gapalak-palak, sir.
3: Okay, sir, damugin nga salamat, Sir Winston, ha? Damugin nga salamat sa imong time nga ginatag sa aton nga ambos interview kabahin sa Amigos Coffee. Kaya ano mambal mo? Lastly, ano mambal mo sa nagapamati subong? Proven na tested good?
1: Pang palamati na subong, matayong balaka mo sa Amigos Coffee kay daw bayog itilawas kay proven tested good.
3: Okay. Sino pangalan ka, sir, once again?
1: Winston de la Cruz.
3: From din ganyan nga lugar niya, sir man?
1: Mambusa Ocapis.
3: Mambusa Ocapis, 58 years old. Dama, sir.
1: Yes, sir.
3: Yes, damo-damogin ka salamat, Sir Winston.
1: Thank you, sir.
3: Damogin ka salamat. Damo to ang testimony ni Sir Winston de la Cruz dira sa Mambusa Ocapis.

0: sa ating mga kabantay na stick dyan sa Kabangkalan, Amigos Coffee na. Kasama ang ating Amigos Food Supplement Capsule, proven, subok na subok na yan. Kaya sa merong mga iniindang sakit, no? Dito na tayo sa kaya kang ipaglaban. Yes, ang kape na available lang sa mga pharmacy, butika sa iniyong lugar. Amigos Capsule Tilawan. Yes, mga idol. Sa mga taga-Tuburan, na diha ang JJKL Bake Shop na mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Na po diha ang Jawa's Bake Shop. 234 store diha lang sa Tuburan. Unya na po diha ang Alsado Mini Mart sa mga taga-Asturias. Da si General Merchandise. Na po diha ang ILO General Merchandise. Amigos Coffee. Sa itong mga higala, diri sa Sikihor. Yes, na diha ang atong Capricorn na 22 store. Mapalit usab diha sa Zekemed Pharmacy. AGP Pharmacy diha lang sa Sikihor. Sa itong mga higala sa Kabangkalan, mga kabantay na stig, hanapin niyo lang si Kuya Nald. Nandyan din po ang Pharmacia Negra sa Kabangkalan. Amigos Capsule of Coffee. Yes, oras mga higala, 8:50 na. Doon na pa tayo taas-taas ng oras. Tara-tara, gikan diri sa Tuburan. Another testimonya. Balik tas mga Bisaya. Kuya Nalds. Paldo na ba? Hoy, sana all. Yes, mga taga-Tuburan. Asa man is nanay. Uy, nawala man is nanay. Ato ning pamation na gikan diha sa Tuburan. Ang kaepektibo sa atong Amigos Coffee.
1: Yes, may gabi eh. Kinsa man eh.
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa. Nagasa ta hilin.
2: Sa Matnog Puta Tuburan Cebu.
1: Matnog Puta Tuburan Cebu. Nagkaday na. Minaw kakanos na programa diha, Ma'am Hilin?
2: Oo, oh, kusugay mo sa amang radyo.
1: Salamat, nagkasalamat. Unsa may ato, ma'am Hilin, pila edad na to day?
2: 48.
1: 48 years old, minyo?
2: 48. Ah.
1: Okay. Unsa may ato nga nanawag magkana ko, ma'am Hilin?
2: 48 years old. Kanang magkuhan ko sa Amigos kay dugay naman kong nagamit, anak.
1: Ah, dugay na ka nagamit sa Amigos Coffee, na unsa man lagi gamitan ni mo?
2: Sa akong sakit na ulcer, kanang diabetic, high blood.
1: Bagyod?
2: O, kanang kantaas o sugar.
1: Dugadagan ba din ni mong sakit, oy?
2: Lagi ko ya Angel, oy. Nga nagamit pa ng Amigos 2022 pa.
1: 2022, nagamit kag Amigos Coffee. So, ubay-ubay na kag nahurot.
2: Oo, kanang mga hapit na ang mga 200 kabak.
1: 200 kabak. So, tungod atong imong mga gibati nga sakit, mo tay rason nga nag-inom ka sa Amigos Coffee?
2: Okay, nagkuhan naman to diri si Rolando nga dungog itong nag-deliver sa una.
1: Kaya, Dayan, kamusta may mong pag-inom sa Amigos Coffee na naihilin?
2: Kanang nawala ang akong sakit niya, ang ako sa high blood, bili na ko high blood, yung normal na akong dugo.
1: May normal na yung dugo? Uy, tinood ka?
2: Oo.
1: Ngayon sa pailangin.
2: Ang pangit ang 150 good over 100.
1: Niya, karon pila naman yung dugo?
2: Kuan na lang, Kuya Angel, 120 over 80.
1: Wow, very good, no? Sa kadugayon ni mong inom sa Amigos Coffee. Ya, katong mga ni mong sakit na nahihilin, kamusta naman?
2: Katong akong sakit akong kuto-kuto, nawala, sad.
1: Kapito yung lakay ni mo? Imo, kamusta yung sugar?
2: Ang ako sugar kay 365 niya, yung kuana o 104.
1: Wow, 365 imong sugar?
2: Oh, nagpa-test man kong doktor.
1: Aya, karon pila na lang?
2: 104 na lang siya.
1: 104. So, ganun po, ganun man sa 2022 ka nagsugod o ginom o Amigos Coffee. Wadyo na yung hunong-hunong?
2: Wala, oy. Bawag ka ng pilimero, buntag o gunto hapon niya. Kanang pagpatesok ko sa doktor, ang akong high blood, ang minorman o akong diabetic. Buntag hapon na lang ko nag-inom.
1: Okay. So, probe antested yun na nahihiling?
2: Oo. Oh.
1: Grabihan, no? Kaya karon nag-inuman pa ka, wana? Hello?
2: Oh, hello.
1: Ay, nanahiling. Nag-inuman pa karon amigos, coffee.
2: Oh, sige pa, oy.
1: Sige pa, pero okay na, healthy na.
2: Oh, pero buyag, abtik na ilihok-lihok akong lawas. Nga, nag-atiman ako sa kong mga baboy.
1: Ah, naghanay kag baboyan.
2: Ah, oh, igor-igor sa Kuya Angel nga makapalit og bugas.
1: Alang sa tanan nga naminaw na nahilin, unsa ika-advise ni Monila? Katong wala pa try sa amigos coffee nga medyo nagsigirag paniid ba? Na mga silingan na to di astuburan. Matnog na no? Matnog tuburan na no?
2: Oh, daghan kay may nagamit diri Kuya Angel ay halos-halos na.
1: Daghan na dahi, abinakog ikaw ra.
2: Eh, ako man sila ang isuntihan.

0: Lord.
1: Oo.
0: Wow. So, salamat kayo na nahili na si mong paggamit sa itong Amigos Coffee. O niya, okay lang mo, taga-handi ka kahit tigamitan mo sa Amigos Coffee. Taga-handi ka, napulo ka ba ng Amigos Coffee? Okay lang mo?
1: Oo, okay lang kayo, Kuya Angel. Salamat.
0: Pinaskuhan, pinaskuhan gikan sa Amigos Coffee niya. Pakapina na to. Oh. O sa kay pakapina to. Kasi matanda ko.
1: Bugas.
0: Ah, bugas. Sige, pakapina mo. Ha?
1: Sila magkasako, usap.
0: Grabe sa gawin. Sige.
1: Ha?
0: Maintindi
1: ko. Pasiyara, Betanay. Pasiyara na, Kuya Angel.
0: Ha?
1: Pasiyara na, usap na sako.
0: Ah, 25 kilos na bugas.
1: Ay, salamat, Kuya Angel.
0: Usa ka kilo, pero ito nga lang sa sako.
1: Ah, okay ra. Salamat.
0: Oh, 48 years old. Okay, tagasa kita, Ma'am Helen.
1: Matnog putat tuburan.
0: Matnog putat tuburan si Boso. Alang mo, okay yun ang Amigos Coffee.
1: Okay kay Kuya Angel, mo barog pa ang plug pole.
0: Okay, tara. Ngano man dai, ngano abot naman sa plug pole ng mga sakit naman to sa una. Ngano man dai, bita guys. Ngano man dai
1: to. Ay, ako mister, tiguhang naman siya, mo barog na ay.
0: Pila edad dai si mo mister di ay?
1: 50 na.
0: 50 niya, ikaw 48 no. Katong pa dai nag-Amigos Coffee, di na dai mo tuktugaok ang plug pole.
1: Wa na, Kuya Angel, mapiko na, mura nag-box, pas ka na lang pinilo.
0: Ay, mata. Karo-karo sa may experience ni mo, kamusta mang plug pole si mong bana?
1: Wa na mo, musunod na ang plug.
0: Agay! Wao, lagi na lagi. Ito ni balik o kaisog si Junjun ni Mister.
1: Wala, puribuyan din, amigos, kay Kuya Angel, no, kay... Pakuan dahil sa kuano kanang ang tao nga dili na ba kanang mukuan na gidi ay.
0: Agay! Kaya ikaw kay 48 naman, ubas-ubas ng sapa. Sa'yo mong tanaw, ning kuan pa, dagay-day pa.
1: Amo ba, pang tanging gamay ko yan dili ay.
0: Mahuma naman ang tatayin mo mag-ipakapinan, uy.
1: Tinood mo sana, Kuya Angel?
0: Tinood yun, tinood yun.
1: Tinood, ay, mukuang gibi ay, no?
0: Munsa, ikaw ang may nasayod, munsa man.
1: Mutiskog mag-ibi ay?
0: Mutiskog mag-iad, ay, pag-tiskog ang...
1: Wala, imbarog yung plug pole.
0: O niya, anya, kamusta mang sudlanan, no? Nagayday pa?
1: Oo, sobra pa, mupuno pang kabo.
0: Anoy, ito aralangga.
1: Bita?
0: Ha? Ano ba?
1: Tumawag po na ko ngayon, Ben.
0: Sige, ay, kay masikasa ni Mambot niya itong istorya. Dagan kayong salamat ni Mambot. Sige, ang pangalan mo?
1: Helen Lariusa.
0: Helen Lariusa diya sa Barangay Puta, Tuburan, Cebu.
1: Oh, matnog among sitio.
0: Ah, matnog. Sige, paabot na lang na nahihili na kay Naray mo tawag ni mo. Kaya nga kung mga kauban niya. Ako na, hatuwata lang tawag, ha?
1: Sige, Kuya Ender, salamat.
0: Ah, salamat kayo. Nya, kung di kigay sila maabot, maabdan pa sunod tuig. Eh, medyo busy sa ni tawag eh. Paluha pa lang Kuya Ender, huwag sila naabot diri, ha?
1: Ah.
0: Sige, nagasalamat na nahihilin.
1: Dagantong salamat, Kuya Angel.
0: Hindi ka sa ano, matnog tuburan or diya sa Barangay Puta Tuburan, Cebu. Salamat!
2: Yes, wala na igong oras. Dagandagang salamat, Nanay, no? Amigos, Amigos Coffee na. Arita sa makahatag og kaalibyuhan. Katubagan sa mga balatian. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Proven, tested, subok na yan. Dagang salamat mga lods. Ako magdugay, no? Kayo unto palas 9 na mayong gabi sa tanan.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kapag po problema. Napati na ako ang ginhawa. Accord pa. Unang, magmay rakap na po mo.
1: Ukal ang batog nga problema. Accord pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisnat na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: now 9:30 p.m. 9:30 p.m.
1: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay Pahid.
3: Kasunod sa inyong group, ang Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginam lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna to, ano, masuwasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay Pahid.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramang uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakop, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Mati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab Quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab Quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud ka balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: At siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanguran na bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong dipainom, pagtapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya yung tiyan, o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan siya tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre na ulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoo nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGFM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
2: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
2: Thank you lang sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Umba!

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 5,000 golden watts.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, di pong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayos kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, kukutuhawan. Niya, kilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, ang lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: the BT Light Rock. BT Light Rock.
1: 98.1
0: BT Radio.
2: I love you so much.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Magkasunod siya sa inyong group, Produktong Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, Gawai at Mulawas, kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon. Ipipe ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kong tukuto niya, marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingus din ang mga programa sa nutrisyon o family planning.
3: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, piliya ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
2: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Naay maggamit nga panalipod sa pagmablus sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmablus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
3: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
2: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD ug USAID alang sa Healthy Pilipinas.
4: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok ni mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
2: Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrisyon o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat. Rexino Forte. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexino Forte. Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexino Forte.
7: Mas paspas balat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayar ko, lupod mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tignautok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab Quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Start your day on a fantastic note.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lupot mo.
1: Ukal ang pagpuproblema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana. Rexido
6: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat. Rexido
5: Forte! Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexido
7: Forte! Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mayong adlaw, mga higala. Ani na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuboran Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugngan og ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-877. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130. o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede po kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
9: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasal sa siya niyo, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, kaway at mulawas, kay sa unang panahon, malipong ko galit, ikasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, silag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya maralag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University, Tiburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang bastod na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisnak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
8: And it's starting business, ana.
6: Rexino Forte!
8: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
6: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: Rexino Forte!
8: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
6: Rexino Forte!
9: Mas paspas banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
13: Mahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita ng lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabina sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
14: Start your day on a fantastic

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.

0: 88.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, na itinuol magig siya niya eh.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikas niya siya sa tumlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
2: Set Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibon. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibon. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparigya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immunity.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay Pahid. Kasunsya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnon, ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ikaon ko nga lilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon Diyo ko, anak, ubay-ubay. Nga, mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay Pahid.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500, makatamag kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom ang PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
7: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
10: Ubo!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ko, ukal yun ang akong pagpok problema. Pati na ko ang ginhawa, afford pa. O nang pagmayar ko, flopod mo.
1: Ukal ang batong na problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, aptik na utok, ug sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
8: And it's starting business, ana.
6: Rexino Forte!
8: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
6: Rexino Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: Rexino Forte!
8: Maunang ang discarte na ko. Discarting business na to.
6: Rexino Forte!
9: Mas paspas ba na sa upat?
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder at Palmoil.
1: Richard Morita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga kasibugay, sir. Gusto lang yung palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, sir. Di ba matego, sir, sa kong lawas ng murag? Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumala ko pang hapla, sir. Tinghaya-haya, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Ug ania ang natabangan sa Lulumasyong Tiki-Tiki.
7: Ang sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lulumasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
8: Siyempre, naayo man jud akong anak. Tu ang asta nuha na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini Lulumasyong Tiki-Tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang akong testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamanghuran na bisakitan niyo sa tiyan ng gabi sa pagkatinood lang, maurag niyo akong dipainom. Pagtapos sa pagsuka, naulian niyo rin ang sakit sa tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian niyo siya. Kung ang luhan ako kaabo, bisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko'y lulungas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian niyo silang luha po, luhan ako kaabo. O napasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
7: Taga-asa man ka, sir?
8: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
7: Ay, daga kay salamat, sir.
8: Ay, thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Set Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa hit gun motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
10: Ang paso kon burns makahatag og labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
11: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gyud siya ka gulgol sagaran mapaso ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Rinaldo Panyamugan, taga Bukana, Boulevard, Davao City.
10: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
9: Living Testimonies.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
13: And it's starting business, ana.
14: Rexino Forte!
13: Di kaliko, di katrabaho, hustle ka ayaw mabugat.
14: Rexino Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
14: Rexino Forte!
13: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
14: Rexino Forte!
15: Mas paspas balat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oh, Bob!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayrakop na pod mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Mayrakop. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakop. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
4: Kargado!
5: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: Strong. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Bitron Drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo maghilak-hilak, baspog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Bitron Drop, palihog pamalit na mo kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Bitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang galawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang NerveFlex capsule. NerveFlex capsule atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. NerveFlex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
6: Deliwok Grill and Restaurant.
5: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings o special occasions. Gusto kag sabaw? Nasilay manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, napod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lamit na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lamit sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lamit, sulit ug quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuboran, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-ihan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsa sa inyong group. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, ikasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una naman ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tikitiki, may yung Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tikitiki. Sa kablisis din na, lipong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may ikaon ko nga lilumayas konti yan ba. Nagdadali kong inom lulumas yung tikitiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Pukuto, hawat. Ya. Kilab, nami kaon. Kaon dyan po, anak, ubay-ubay. Na mauna tong, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
14: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh, Bob!

0: si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, may rakap na put mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
10: Start your day on a fantastic note.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga pamumuhunan at kooperasyon sa Pilipinas ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, pinulong ng Office of the Executive Secretary hinggil sa mga paghahanda para sa El Nino.
4: Headlines.
3: 7.2 trillion peso 2027 national budget aprobado na sa Kamara.
4: Headlines.
3: Deliberasyon sa panukalang national budget itutuloy ng Senado ngayong araw.
4: Headlines.
3: House prosecution na siyahan sa iniharap ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Senator Jinggo Estrada, sinuspinde ng 90 araw ng Sandigan Bayan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang baga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes.

0: October 13, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa pamumuhunan at kooperasyon sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang investment opportunities, mas matatag na economic partnership at energy security sa pagbisita nito sa Singapore. Sabi ng Pangulo, sa pakikipagpulong niya kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, naging paksa ang pagpapatuloy sa momentum ng Association of Southeast Asian Region Agenda, kasabay ng paghahanda ng Pilipinas sa pagpasa ng ASEAN Chairmanship sa Singapore. Binanggit din ng Pangulo ang kanyang pakikibahagi sa Forbes Conference, kung saan inilatag niya ang economic priorities ng Pilipinas at growth plans nito sa harap ng nasa 470 business leaders, chief executive officers at policy makers. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapalawak ng exports, pagpapaigting ng business environment sa pamamagitan ng tax incentives at digital reform, at pagsusulong ng major infrastructure projects tulad ng $20 billion na Luzon Economic Corridor. Sa pagbisitang ito ng Pangulo, nakipagpulong rin siya sa mga business executives, kung saan tinalakay naman ang investment expansion plans kasama ang FedEx, Mitsubishi Corporation at Vena Energy. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binulong na ng Office of the Executive Secretary ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang tiyakin ang mas mabilis na paggastos at pagbababa ng mga kinakailangang suporta bilang paghahanda sa El Nino. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat i-maximize ang mga tanggapan ng gobyerno ng fourth quarter ng 2026 upang mapaigding ang mga paghahanda ng gobyerno. Hinikayat din ni Recto ang government offices na i-sustain ang momentum at i-maximize ang huling bahagi ng taon para sa pagpapabilis ng mga proyekto at assistance programs na handa para sa mga implementasyon. Ito'y kasunod ng paglago ng government disbursements sa 7.5% sa unang tatlong quarter ng 2026. Ang mga priority programs na ito ay para sa education, kalusugan, infrastructure, transport, procurement, cash assistance, employment support at iba pang intervention na layuning umalalay sa mga magsasaka at mangingisla bilang paghahanda sa El Nino. Kabilang din dito ang solar-powered seed cold storage at irrigation systems.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 7.2 trillion peso 2027 national budget aprobado na sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Tuluyan ang inaprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang 2027 national budget na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ito ay matapos bumoto ang 282 na mambabatas pabor sa House Bill 10858. Sa kanyang mensahe bago mag-adjourn ng sesyon, naiingit ito Speaker Faustino Dio III na dapat mapunta sa tamang paggagamitan ng bawat sentimo mula sa bugis ng taong bayan, partikular sa edukasyon, kalusugan at mga programang panlipunan. Sa bersyong inaprobahan ng Kamara, nadagdagan ng 12.23 billion pesos ang pondo para sa sektor ng kalusugan upang makatulong na maibsan yung gastusin ng mga Pilipino sa pagpapagamot. Nagdaan din ng karagdagang 10 billion pesos para sa presidential assistance sa farmers and fisherfolk, 500 billion pesos para sa fertilizer assistance at iba pang pondo para sa irrigasyon, farm-to-market rules at mga programang pang-agrikultura bilang paghahanda naman sa pagtama ng inyo. Nananatili naman pinakamalaki ang alokasyon para sa sektor ng edukasyon na nagkakahalaga ng 1.107 trillion pesos. Matapos ng pag-aproba ng Kamara, ipapasa ang panukalang pambansang budget sa Senado para sa deliberasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itutuloy ng Senado ang deliberasyon sa panukalang 2027 national budget ngayong Linggo. Ito ay habang inihanda sa impeachment trial ang mga dokumentong kailangan sa formal na paghahain ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tinakdan na nila ngayong araw ang budget hearings para mapakinabangan ang oras habang inihahanda ng prosecution ang kanilang formal offer of evidence. Sa naunang schedule, whole day sana ang impeachment trial hanggang bukas October 15. Pero sinabi ni Gatchalian na pagkatapos ng presentation ng financial expert witness na si Attorney Alexander Cabrera ay magpapahinga muna ang impeachment trial. Una nang sinabi ng prosecution na huling testigo na nila si Cabrera para sa Article 2 ng Articles of Impeachment, habang balak naman na ilaglag ng prosecution ang pagtalakay sa Article 3 ng impeachment case. Senate President, kailangan nilang tiyakin na matatapos nila ang pagtalakay ng 2027 proposed national budget. Ito'y para matiyak na hindi magkakaroon ng reenacted budget pagpasok ng bagong taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House prosecution nasiyahan sa iniharap na mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Yan pong balitang atid ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Satisfied ang House prosecution panel sa naging presentasyon ng kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa ilalim ng Article 2 o Unexplained Wealth. Inihiyag ito ni House Prosecutor at Tagbayan Representative Shell Jokno matapos tapusin ng huling testigo ng prosecution na si Forensic Accounting Expert Attorney Alexander Cabrera ang kanyang testimonya sa harap ng Senate Impeachment Court. Sa ginawang pagsusuri at ulat ni Cabrera, natukoy ang humigit-kumulang na 817.87 million pesos na sinasabing unexplained wealth na kinabibilangan ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio mula 2022 hanggang 2025. Sa pagdinig nitong Lunes, binigyan din pa ni Cabrera na maaari pang umabot sa 1.5 billion pesos ang nasabing halaga kung gagamitin ang less conservative na formula. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
5: There you have it. Nakita niyo naman yung mga nangyari kanina. We have finished with the presentation of our Article 2. At from our perspective, I am very happy that we have done the job that we set out to do. Yun lang naman po.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Presentation ng defense team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sisimulan sa November 9 mula sa Senado. Narito report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
6: Sa November 9 na nakatakdang simula ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang presentasyon nila ng kanilang kaso sa impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ito'y sa gitna ng inaasahang pagsasara na ng prosecution panel ng kanilang presentasyon ng mga testigo at ebidensya sa korte. Kahapon, binanggit ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na natanggap na nila ang manifestation ng prosecution na i-drop o wag nang ituloy ang presentasyon ng Article 3 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara o ang tungkol sa alegasyon ng bribery. Pinahayag na rin ng prosecution na ang financial forensics expert na si Attorney Alexander Cabrera na ang huli testigo nila para sa Article 2. Dahil dito, pagkakataon na ng defense ay presenta ang kanilang depensa laban sa mga aligasyon sa Vice Presidente. Sinabi ni Gatchalian na sa pagbabalik sesyon na sisimulan ang presentasyon ng defense team at habang nakabreak ang impeachment court ay itutuon muna ng Senado ang kanilang atensyon sa pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Umaasa ang Senate President na maipepresenta na sa plenaryo ng Senado ang 2027 budget bill pagbalik sesyon rin nila sa November 9. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Jinggoy Estrada, sinuspinde ng 70 araw ng Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Iniutos na ng Sandigan Bayan 5th Division ang pagkapatupad ng 70 araw na suspensyon laban kay Senador Jinggoy Estrada. Matay sa resolusyon ng korte, magsisimula ang suspensyon sa oras na matanggap nito ang kautusan. Saklaw din ito ang iba pang pampublikong posisyon posisyon na kasalukuyang hawak o maaari pang hawakan ni Estrada. Kaugnay nito ay inatasan na rin ang Sandigan Bayan ng Office of the Senate President sa pamamagitan ng Office of the Senate Secretary na ipatupad ang suspension order at ipaalam sa korte ang naging aksyon sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng resolusyon. Otomatiko namang matatapos ang suspension matapos ang 90 araw mula sa pagpapatupad nito. Si Estrada ay naharap sa kasong plunder sa Sandigan Bayan na may kaugnayan pa rin sa flood control scandal. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balik natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 15 or 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tinutulungan ngayon ang Department of Migrant Workers ang mga Pilipinong na-divert ng flight sa Jeddah na patungo sana sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y matapos na pansamantalang isara ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia matapos sa mga pag-atake na iniuugnay sa Houthi rebels. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 94 na Pilipino ang na-divert sa Jeddah at binibigyan ng tulong ng pamahalaan. Kabilang ang sa mga ibinigay na tulong ang pagkain, transportasyon at matutuluyan. Bukod pa dito ay tinulungan din ang DMW mga Pinoy na makapag-rebook ng flight. Ayon kay Kakdak, pwede rin daw silang bumiyahe by land pero aabutin ito ng 11 oras. Sa ngayon, nananatili muna sila sa Jeddah habang naghihintay o hinihintay ang pagbabalik ng biyahe. Dagdag pa ng Migrant Workers Secretary, hindi pa rin tiyak kung kailan buling bubuksan ang paliparan sa Riyadh dahil nakadepende ito sa mga otoridad ng Saudi Arabia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Walang ipatutupad na department ban sa mga overseas o deployment ban sa mga overseas Filipino workers o OFW patungo sa Saudi Arabia. Sa kabila ito ng naganap na pag-atake sa ibang paliparan sa nasabing bansa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanyang ahensya sa Department of Foreign Affairs para sa monitoring ng sitwasyon. Binayuhan naman ni Kakdak ang mga OFW na bibiyahe patungong Saudi Arabia na tiyaking nakumpirma ang kanilang flight schedules kasunod ng pagkansila ng ilang airline companies ng kanilang mga biyahe.
10: Ngayon, walang deployment ban to Saudi Arabia. As I said, economic life continues within the kingdom. And ang nakikita natin dito, targeted ang mga attacks. The kingdom has kept Filipinos safe, not just since Feb 28, but we're talking decades of protection afforded by the kingdom to Filipino workers in Saudi. As you know, Filipino community, the Filipino community, OFW community has grown to become 1 million in the kingdom.
0: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, 4 Pilipino ang iniulat na nasugatan sa nasabing pag-atake ng Houthi rebels sa mga paliparan sa Saudi Arabia. 3 sa kanilang kasalukuyang nasa intensive care unit o ICU habang isa ang nakalabas na sa paggamutan. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na tutulungan nilang mga pamilya na mga biktima habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa Saudi Arabia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mga overseas Filipino workers sa Middle East pinaalalahanan sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na sa social media. Yan ang balita hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinalalahanan ng Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers sa Gulf region, partikular na sa Saudi Arabia, na maging maingat sa pagbabahagi ng mga impormasyon, lalo na sa social media. Ito'y sa gitna na rin ng tensyon sa riyon matapos ang mga napaulat na pag-atake sa King Khalid International Airport noong Oktobre 10. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mahigpit ang mga patakaran sa Saudi Arabia laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Dahil dito, pinapayuhan niya mga OFW na iwasang mag-post o magbahagi ng mga hindi kumpirmadong balita, haka-haka at iba pang impormasyon tungkol sa sitwasyon sa rehiyon. Nagbabala rin ng DMW na, na ang paglabag sa umiiral na batas sa Saudi Arabia kaugnay sa pagpapakalat ng disinformation ay maaaring magresulta sa pagkakakulong o deportation, depende sa uri ng paglabag at sa naangkop na batas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Suspendido hanggang sa November 29 ang mga biyahe ng Philippine Airlines mula Maynila patungo sa Riyadh, Saudi Arabia at pabalik. Sa isang pahayag, sinabi ng PAL na pinalawig nila ang suspension ng nasabing mga biyahe dahil sa pabago-bagong sitwasyong pangsiguridad sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Dagdag pa ng flag carrier, patuloy nitong binabantayan ang mga kaganapan sa Saudi Arabia. Patuloy din ang PAL sa pagsusuri ng mga kondisyon na nakakapekto sa ligtas na operasyon ng mga biyahe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nasa kamay na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang kumpletong impormasyon sa Pinoy na naaresto sa bansang Laos dahil sa tangkang pagpuslit ng higit sa kalahating toneladang shabu papasok sa Pilipinas. Sinabi ni PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres na kinilala ang suspect na alias na Fajad. Anya, natukoy na rin ang ahensyang ilan pang individual na umano'y kasamahan ng suspect na nasa Pilipinas. May ilan ding dayuhang kasamahan ng suspect na iniulat na sangkot sa insidente.
12: Yung si Fajad ay confirmed na Pilipino siya. Yung residence niya ngayon is in Marawi. At na meron na tayong listahan kung saan pa yung mga ibang mga place of residence niya. So yan na ngayon ang focus ng ating investigation dahil siya nakakulong ngayon doon. But the challenge is we have to establish yung link, sino mga kakutsaba niya sa Pilipinas. So other information is treated with much confidentiality para sa ganun ay mabuo natin yung investigation.
0: Si PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, nagsasagawa ang PDEA ng case build-up upang matukoy ang iba pang mga sangkot sa kaso, kabilang mga posibleng tatanggap ng tinatayang 521 kilos ng shabu. Una nang naarestong suspect noong Oktubre, A1, matapos na tanggihan ng piloto ang private o ng private jet ang kargamento ng illegal na droga at agad na i-report ito sa mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nakamit ng Pilipinas ang Tier 1 ranking sa 2026 Trafficking in Persons Report ng United States. Ang ibinibigay na ranking ay bilang pagkilala sa mga hakbang ng iba't ibang bansa laban sa human trafficking. Itong ikapat na beses na nakamit ng Pilipinas ang pagkilala sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binibigay ang Tier 1 ranking sa mga bansang ganap na nakakatugon sa minimum standards para mapuksang human trafficking. Batay sa ulat, umabot sa 1,546 ang mga biktima ng human trafficking na natulungan ng pamahalaan noong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 816 noong taong 2024.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, iniulat naman ng Department of Migrant Workers na nakapag-imbestiga ang mga otoridad ng 447 cases ng human trafficking at online child sexual exploitation. may 366 na naisampan na kaso laban sa pinaghihinalang trafficker. Sa nasabing bilang, 103 na ang na-convict. Maigpit din ang pagtutok ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga illegal recruiter na nag-aalok ng peking trabaho sa ibang bansa. Narito ang pahayag ni POEA Administrator Bernard Olalia.
13: And for this year alone, 4 convictions for IR and 5 convictions for trafficking, a total of 9 convictions to prove that we are very serious in our campaign for trafficking in persons. By the way, yung tier 1 po natin na binanggit kanina ni Secretary, sa 11th year natin, that's the highest ranking. And the Asian country, dadalawa lang po, Philippines and Singapore.
0: Si Philippine Overseas Employment Agency Administrator Bernard Olalia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Epektibo ngayong Martes, October 13, ang bagong oil price adjustment sa bansa. 3 pesos and 1 centavo kada litro ang ipatutupad na rollback sa diesel. Tataas naman ng 1 peso 56 centavos ang kada litro ng gasolina at 1 peso and 77 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas sa presyo ng gasolina at kerosene ay dulot ng paghihigpit sa supply ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ang pagbaba naman sa presyo ng diesel ay dahil sa mga sumusunod. Ang mga hakbang ng mga bansang kasapi ng Group of 7 o G7 na maglabas ng reserbang langis at ang kasunduan ng Estados Unidos at Russia para mapalawak ang supply ng diesel. Ito na ang ikatlong sunod na linggong nagkaroon ng bawas presyo sa diesel, habang ikalawang sunod na linggo naman ng pagtaas sa gasolina at kerosene.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ekonomiya ng Manila Local Government Unit pumalo na sa mahigit sa 1 trilyong piso. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Umabot na sa 1.06 trilyon pesos ang gross domestic product o GDP ng Maynila nitong 2025. Dahil upang manatili itong ikatlo sa mga lungsod na may pinakamalaking ekonomiya sa bansa, kasunod ng Quezon City at ng lungsod ng Makati. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 14.6% ng kabuong ekonomiya ng Metro Manila. Pinakamalaking bahagi ng ekonomiya ng Maynila ang sektor ng serbisyo na may 77.4%, habang 22.6% naman ang sektor ng industriya. Nanguna sa pinakamabilis na paglago ang transportasyon at storage na may 10%, kasunod ang serbisyong pangkalusugan na may 9.4% at education naman na may 6.4%, na itala rin sa 565,000 pesos mahigit ang per capita GBT ng lungsod nitong 2025. Sa ilalim ng administrasyon ni Manila Mayor Francisco Iscomore de Magoso, kabilang sa mga pangunahing prioridad ang pamahalang lungsod ng kalusugan, edukasyon, pabahay at trabaho. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Manila Fame 2026, natampok ang galing ng Filipino designers at artisans. Mga makabagong disenyo at traditional craftsmanship magbubukas ng oportunidad sa international market. Yan po ang balitang atin sa atin ni Jollymar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tampok ang husay at pagkamalikhain ng mga Pilipino sa Manila Fame 2026 na gaganapin sa October 15 hanggang 17 sa World Trade Center sa Pasay City. Sa temang Bloom, ibibida sa 74th na edisyon ng International Trade Event ang daan-daang bagong disenyo para sa home, decor, furniture, fashion, holiday at gift products sa pamamagitan ng traditional craftsmanship at mga makabagong disenyo. Bahagi rin ng programa ang Fame Talks 2026 kung saan magsasama-sama ang mga eksperto sa design at creative industries upang talakay ng mga bagong ideya, pananaw at oportunidad sa industriya. Tumatanggap ang event ng walk-in visitors mula sa general public sa halagang 500 piso. Libre naman ang admission para sa trade buyers at government employees employees, habang may discounted rates para sa mga estudyante, persons with disabilities at senior citizens. Paalala ng organizer na Center for International Trade Expositions and Missions sa ilalim ng Department of Trade and Industry o DTI, mag-ingat sa mga hindi autorisadong nag-aalok ng exhibition booth spaces kapalit ng bayad. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Poland, nagpakalat ng 20,000 pulis sa mga paaralan matapos ang magkakasunod na karahasan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nagpakalat na mahigit 20,000 pulis ang pamahalaan ng Poland upang palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Ayon sa Polish Police nitong Lunes, aabot sa 80,000 educational institutions na ang kanilang na-inspeksyon sa mga nakalipas na araw, kung saan nasa 135 individual na ang kanilang nadetine. Isa sa mga insidente ang batang gumawa ng model ng kanyang paaralan gamit ang isang laro at doon gumawa ng isang simulation ng karahasan. Nakarecover din ng baril, mga bala at kutsilyo sa nasabing bata. Isinigawa ang malawakang operasyon ng pulisya matapos ang sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan sa Poland noong nakaraang Linggo. Kasabay nito, nangako si Polish Prime Minister Donald Tusk na tutugunan ng anyay na uusyong karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Mula ARPA World Service para sa Bagong Pilipinas, Wing Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa Formula 1, Max Verstappen nakuha ang kanyang unang panalo sa Singapore Grand Prix. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: So, unang pagkakataon ng kanyang Formula 1 career, tagumpay si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Tayo din ako sa Singapore Grand Prix sa Marina Bay Street Circuit noong Linggo. Matapos ang 10 taon, ito ang unang pagkakataon na P1 si Verstappen sa Singapore. Maliban dito, back-to-back victories na rin si Max ngayong season matapos manalo sa Malaysia noong October 4. Pumangalawa naman si Charles Leclerc ng Ferrari at tumapos sa 3rd pwesto si Kimi Antonelli ng Mercedes. Ang susunod na round ng 2026 season ay gaganapin sa Austin, Texas para sa United States Grand Prix. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
19: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Niño. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
1: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
20: ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
21: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
22: And then syempre nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Binhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
21: Sa Iloilo City naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
23: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
21: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
20: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
21: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
20: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
24: Mulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. 62-footer na fishing boat mula sa BFAR, pinagkaloob sa mga mangingisda sa Gonzaga, Cagayan. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao, Cagayan. Narito report ni Dina Villacampa.
28: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
29: Ipinasakamay na sa San Jose Fishery Folk Association o SJFA na Gonzaga, Cagayan ang 62-footer FRP tuna headline fishing boat na mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Region 2. Nagkakahalaga ito ng magit kumulang 10 milyong piso na siyang katuparan para mapalago at mapataas ang huli ng mga mangingisda sa lugar. Bago ang turnover ay paglagda sa kasunduan ng BFAR, Provincial Government Government, Municipal Government at ang San Jose Fisherfolk Association. Sa kanyang mensahe, inilin ni Governor Edgar Aglipay sa mga opisyal at miyembro ng asosasyon na alagaan at gamitin ng maayos at magkaisa para sa magandang produksyon ng isda na maaring maipagbili pa sa makarating na bayan upang mapanatili ang magandang kita at kabuhayan ng mamangingisdang Cagayano. Git naman ni Director Angel Encarnacion ng BIFOR na naturang proyekto ay magbibigay ng kakayahan sa asosasyon at sa mamangingisda ng Gonzaga na mapaunlad ang produksyon ng isda sa lalawigan. Nangako naman si SJFA President Vicencio Agkawili na alagaan ang nasabing sasakyang pangisda dahil umaasa sila na mapapalago na ang kabuhay ng mamangingisda kasabay ng kahilingan ng tuloy-tuloy ng suporta ng BIFOR, PGC at ng lokal na pamalang ng Gonzaga sa sektor ng pangisdaan. Ang 62-footer fishing vessel ng Gonzaga ay ikatlo na sa naipamahagi ng BIFOR sa lalawigan ng Cagayan, una na nakatanggap ang Fisherfolk Association ng Santa Ana at ng Claveria. Para sa Bangko Pilipinas, din ito Dovid Yacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 2 milyong piso ang halaga ng tulong pinansyal para sa mga returning OFW sa Region 1. Pinagkaloob ng Department of Migrant Workers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan, Sara.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Glenda.
2: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagpapatuloy ang pamamahagi ng Department of Migrant Workers o DMW Region 1 ng financial assistance sa mga OFWs at kanilang pamilya. Sa distribusyong ginanap sa City of San Fernando, La Union, ipinagkaloob ng DMW ang 1,290,000 pesos na alaga ng Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration o ELPOR Assistance at 550,000 pesos na alaga ng Agarang Kalinga at Saklulo para sa mga OFWs na nangangailangan o Action Fund. Sa mensahe ni DMW Region 1 OIC Assistant Regional Director Romeo Jaramillo, sinabi nito na layunin ng programa na patuloy na magkaloob ng suporta sa mga OFWs na nagbabalik dito sa bansa upang matulungan silang magkaroon ng bagong pag-asa para mas mabilis silang makabangon at muling mapabuti ang kanilang buhay pagkatapos ng mga hamon na kanilang naranasan sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan, Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga magsasaka sa Pangasinan, sumailalim sa pagsasanay sa makabagong makinarya. Ito'y bilang tugon sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran Adaban.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Verna.
3: Mahigit 153 nga magsasaka mula sa ikatlo at ikaapat na distrito ng lalawigan ang sumailalim sa pagsasanay at demonstrasyon ng makabagong makinarya sa pagsasaka sa ilalim ng Corporate Farming Project Field Day ng Pamalang Palalawigan ng Pangasinan. Layunin ang programa na mapataas ang produktibidad ng mga sakahan sa gitna ng banta na matinding El Nino. Ayon kay Provincial Agriculturist Dalisay Moya, ang paggamit ng modernong makinarya ay mahalaga upang mapataas ang ani, mapababa ang gastusin sa paggawa at mapanatili ang kausayan sa operasyon sa panahon ng tagtuyota. Batay sa ulat ng Department of Agriculture na ibinahagi ng Pamalang Palalawigan, inaasang bababa ng humigit kumulang 700,000 metriko tonelada ang ani ng palay sa ikalawang kalahati ng 2026 dahil sa El Nino at iba pang pagbabago sa klima. Dahil dito naghahanda na ang mga national at lokal na ahensya ng hakbang upang maiwasan ang kakulangan sa supply ng bigas hanggang 2027. Ayon sa provincial government, ang Corporate Farming Project ay pangunang programa ng Pamalang Palalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico na nagbibigay ng tulong sa mga magsasaka upang mapalakas ang kanyang operasyon at mapataas ang kita. Bukod sa demonstrasyon ng makinarya, kabilang sa suporta ng programa ang direktang pagbili ng palay, farm inputs at subsidies at mga capacity building activities para sa mga magsasaka. Patuloy namang isinasagawa ng Pamalang Palalawigan ang mga proyekto at inisyatiba upang mapanatili at mapaunlad ang sektor ng agrikultura at pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Bicol Region na bahagi ng mayigit sa 1,000 food packs sa mga magsasaka sa Camarines Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. narito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jerome.
4: Nagsagawa ng relief operations ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 sa mga munisipalidad ng Vincennes at San Vicente, Camarines Norte noong Oktubre 10 hanggang 11, 2026. Mahigit 1,668 family food packs ang naipamahagi ng DSWD FO5 sa mga magsasaka na apektado ng very strong El Nino sa nabanggitang mga munisipalidad. Noong Oktubre 11, nasa kabuang 1,100 FFPs ang ipinamahagi sa tatlong barangay sa Vincennes. Ito ay sa Mangkayo, Napilihan at Singi. Ang pamamahagi naman sa natitirang apat na barangay, ang Kalangkawan Norte at barangays 1, 2 at 3 ay nakatakda sa Oktubre 12 hanggang 13. Una rito noong Oktubre 10, namahagi rin ang DSWD Bicol ng 568 FFPs sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino sa siyam na barangay sa San Vicente, Asdum, Cabanban, Calabagas, Fabrica, Iriaya Sur, Canluran, Mangogob, San Jose at Silangan. Ang mga hakmang na ito ay bilang pagsuporta sa utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang pamilyang magugutom sa gitna ng mga hamong hatid ng very strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Bicol na bahagi ng mahigit sa 15 billion pesos na halaga ng tulong sa mga beneficiaries sa Masbate. Ito'y sa ilalim ng Uplift Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin, Swell Ann Luzon.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Swell Ann.
29: Naghatid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng kabuang 13,574,000 pesos na tulong pinansyal sa 6,787 na benepisyaryo sa ikatlong distrito ng Masbate sa ilalim ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program upang makatulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino at pagtaas ng mga gastusin. Ayon sa DSWD Bicol, isinagawa ang payout sa mga bayan ng POV Corpus, Placer, Kawayan, Palanas, Uson at Dimasalang kung saan may mga komunidad na nakaharap sa kakulangan ng malinis at sapat na tubig at epekto ng tagtuyot. Kasabay ng pamamahagi, ginabayan ng mga kawanin ng DSWD Bicol ang mga benepisyaryo sa paghahanda ng mga kinakailangan para sa digital payout kabilang ang pagbubukas ng bank account o digital wallet para sa mga susunod na asistensya. Bahagi ang inisyatiba ng whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mailapit ang napapanahong tulong sa mga nangangailangang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
27: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas,
27: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Bahandi Trade Fair 2026 ng DTI Eastern Visayas. Kumita ng mahigit sa 60 million pesos. Detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Hatid sa atin ni Penelope Pumida.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: And
8: umabot sa mahigit 56.38 million pesos ang kabuang benta ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na lumampas sa itinakdang sales target para sa limang araw na aktibidad sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Batay sa final sales report ng Department of Trade and Industry o DTI Eastern Samar, umabot sa 52.24 million pesos ang pinagsamang cash at book sales, katumbas ng 106.49% ng 50 million pesos na target. Nanguna sa kabuang bentang Leyte na may 19.51 million pesos, sinunda ng Northern Samar may 14.11 million at Samar na may 9.78 million pesos. Nagtala naman ang Eastern Samar ng 6.34 million pesos. Sa kabuuan, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang lumahok sa trade fair, kabilang ang 9 mula sa Eastern Samar. Samantala, umabot sa 6.4 million pesos ang naitalang sales mula sa creative products ng 4 na probinsya, kabilang ang Northern Samar, Biliran Samar at Eastern Samar. Layunin ng Bahandi Trade Fair na itaguyod ang mga lokal na produkto at palawakin ang merkado para sa mga MSME sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Provincial Government ng Cebu na bahagi ng mahigit sa 20 milyong pisong halaga ng tulong sa agri-fishery sector. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Darito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jessa.
10: Sabay na natanggap ng mga magsasaka at mangingisda mula sa 26 na LGU sa lalawigang Cebu ang iba't ibang agri-fisheries inputs na handog ng pamahalaan sa pamamagitan ng Cebu Provincial Government sa pangunguna ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro. Kabilang sa mga ipinamigay ang walking-type agricultural tractors with rotary tillers, high-density polyethylene fish cages, gas-powered water pumps with HDPE pipes, bangus, fingerlings, and feeds, Darag native chicken, fish sanctuary and marine protected area materials, 200-liter plastic drums, organic fertilizer, cacao seedlings, assorted vegetable seeds, at sweet potato cuttings. Aabot sa 24,302,470 pesos ang halaga ng mga kagamitan sa pagsasaka at pangingisda ang natanggap ng mga miyembro ng organisasyon mula sa Asturias, Tuburan, Balamban, Tabuelan, San Remigio, Bugos City, Medellin, Daan Bantayan, Tabugon, Santa Fe, Bantayan, Madridejos, Bourbon, Sugod, Catmon, Carmen, Danau City, Compostela, Liloan, San Francisco, Poro, Tudela, Pilar, Consolacion at Mandawi City. Ayon kay Barrecuatro, bahagi ito ng layunin ng Kapitolyo ng Cebu na palawigin ang produksyon at kita sa sektor ng agrikultura sa lalawigan, lalo na sa taong 2027 kung saan ay nakatakdang maranasan ang Very Strong El Nino. Personal na nasaksihan ng mga kinatawan ng Department of Agriculture Central Visayas kasama si na Regional Technical Director for Research and Regulations Dr. Wilberto Castillo sa ginanap na turnover ceremony sa bayan ng Medellin, Northern Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DSWD sa Caraga, pinaigting ang pakikilahok ng komunidad sa pagbibigay proteksyon sa mga bata laban sa maagang pag-aasawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Reggie.
11: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga ang kamalayan at pakikilahok ng mga komunidad sa pag-iwas sa maaga at sa pilitang pag-aasawa o pagsasama ng mga bata sa pamamagitan ng Project Kalinga sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Isinagawa ang mga orientasyon sa Sitio Kapihan, Maharlika Nation at iba pang barangay upang maipaliwanag ang epekto nito sa kapakanan, kaligtasan at kinabukasan ng mga kabataan. Binigyang diin sa programa ang mahalagang papel ng pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga mamamayan sa pagtukoy ng mga panganib na kinakaharap ng mga bata, pagpapalakas ng mga hakbang sa kanilang proteksyon at pag-uugnay sa kanila at sa kanilang pamilya sa mga serbisyong makatutulong sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Sa pamamagitan ng Project Kalinga, ginagamit ng DSWD Caraga ang pananaliksik na nakabatay sa komunidad at komunikasyong naglalayong baguhin ang pananaw at asal ng publiko upang maiwasan ang maaga at sa pilitang pag-aasawa. layunin nitong palakasin ang pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang matiyak na ang bawat bata ay lumaki sa ligtas, mapag-aruga at mapagsuportang kapaligiran tungo sa mas magandang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bagong gusali ng DepEd Hingog City Division, formal nang binuksan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog City. Narito ang report ni Joe Bayon on
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joe.
1: Formal nang binasbasan at pinasinayaan ng Department of Education Hingog City Division ang bago at moderno nitong two-story administrative building na matatagpuan sa sityo Sibulig, Barangay Lunutan, Hingog City. Ginanap ang nasabing banal na pagbabasbas at turnover ceremony sa loob ng 76-hektaryang government center na pag-aari at pinapaunlad ng pamahalaang panglungsod ng Hingog sa nasabing lugar. Ang bagong gusali ay isang moderno at kontemporaryong dalawang palapag na pasilidad na idinisenyo upang mapalawak ang operasyon at serbisyong administratibo. Layunin nito mas mapabilis ang mga transaksyon, mapabuti ang koordinasyon ng mga paaralan at magbigay ng mas maayos at kaaya-ayang lugar para sa mga guro, mag-aaral at buong komunidad, lalo na sa mga nasa upland areas ng Hingog. Ang DepEd Hingog ay inaasahang tuluyan ng lilipat at maninirahan sa bagong gusali ngayong buwan ng Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, October 13, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
15: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
16: Bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
15: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
17: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
2: Ampalaya.
18: Ampalaya.
2: Kumakain kayo, ampalaya?
15: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
19: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
2: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, singing yours in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambansa.

0: Bayan. Boses kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Teka, teka, mamaya pa yun eh. Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, Tuesday, October 13, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 a.m. Ako po si Alan Alanige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Tayo po isang bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Ano man po pinagkakabalahan nyo ngayon Tuesday morning, Duki Pas Company, hanggang alas 8 ng umaga. Pambungad natin ngayong Tuesday morning, mga kaibigan, traffic update muna direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
1: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
2: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga listeners ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic side sa southbound. Diyan po sa may tapat ng MCU, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman pagdating ng Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. At masusundan yan dito na po sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao, mabagal na po ang daloy ng traffic diyan at tuloy-tuloy ang pagbagal hanggang sa may Connecticut. Pagakyat din po ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Sio Boulevard. At dito rin sa may Guadalupe, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Mabagal din ang daloy ng traffic sa may Malibay sa Pasay hanggang makarating na yan ang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may paglagpas lamang po ng FB Harrison, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong mga karanasan ng moderate to heavy traffic dito na sa may Magallanes sa flyover. At ang apektado naman dyan yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway patungo ng EDSA northbound at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may Mandaluyong mula Madison hanggang dyan na po yan sa may Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal din na dyan naman po sa may tapat ng Camp Aguinaldo Gate 3 patungo naman ng Santolan. And after ng Santolan, pagkatawid na lamang po ng Muñoz, unti-unting bumabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Dario Bridge. Samantala sa may C5 at Katipunan naman ang southbound lane ng Katipunan na simula po dyan sa may Ayala Heights. Mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muling babagal dito na po sa may C5 southbound ng Eastwood hanggang sa may Green Meadows. Pagdating naman dyan sa may pag-akyat ng C5 Ortigas sa flyover, moderate to heavy traffic na rin hanggang makarating na po yan ang bagong ilog. At halos dumudugtong na rin yan na papunta naman ng market yung mga papasok na ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Heritage Park sa Taguig, moderate to heavy traffic na hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may Lanusa Intersection. Pagdating naman dyan na sa may approach ng Green Meadows, bahagyang babagal din ang daloy na traffic hanggang sa may intersection. At ang ang Libis flyover naman, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan at ang apektado dyan yung mga nanggagaling ng FBR Road or Marcos Highway via FBR Road paakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pag-akit pa lamang po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic all the way to CP Garcia. Sa May Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po, nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Simula po dyan sa may panulukan ng Regalado Highway, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Doña Carmen. At muling babagal yan dito na sa may Suswaregi, papunta ng Luzon at Tandang Sora. At tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na sa may Tecno Hub. Pagsapit naman dito sa may pagkanan ng Elliptical Road, moderate to heavy traffic din hanggang sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon na simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna kasamangalan ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris. Nag-uulat.
1: Thank you so much, Charlie Nosares. Iyan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 13 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito ang APNA LGU ng Quezon City. Tiniyakpong kooperasyon sa investigasyon sa pamamaril ng tauhan ng Task Force Disiplina.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Detalye atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
3: Kinundi na ng Quezon City Local Government ang pamamaril ng isang tauhan ng Task Force Disiplina na ikinasawi ng tatlong individual kabilang isang minor de edad sa barangay Batasan Hills. Sa isang pahayag, nagpaabot na rin ang pakikiramay ang pamahalang lungsod sa pamilya ng mga biktima at tiniyak ang tulong para sa kanila. Kaugnay niyan, tinanggal na sa serbisyo ang suspect at nasa custody na ito ng otoridad maging ang paltik na ginamit sa krimen. Paglino naman ng LGU, walang baril na ini-issue sa mga tauhan ng Task Force Disiplina. Ayon sa QCLGU, tuloy-tuloy ito makikipag-ugnayan sa mga otoridad para harapin ng suspek ang buong bigat ng batas at makamit ang hustisya para sa mga biktima. Kasabay nito, masusing susuriin din ang mga patakaran at proseso ng Task Force Disiplina, partikular ang recruitment, screening at pagsasanay ng mga tauhan nito. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, si Marian Bastasa, nagatid ng update mula po sa Quezon City.
0: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 14 and a half minutes, makalipas pong 7 a.m. Maya-maya sa pagbabalik ng ating programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makakausap po natin ang Commandant ng Philippine Coast Guard, si Admiral Ronnie Hill Gavan. Pag-uusapan ho natin ang activation ng PCG Auxiliary diyan po sa Kalayaan Island Group at yung Marine Pollution Exercise na nilalahukan po ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard diyan sa Indonesia. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. El Niño Alert. El Niño Alert. Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
4: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig. lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
5: El Niño Alert!
6: El Niño Alert!
5: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
7: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that! Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 17 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG Commandant, Admiral Ronnie Hill Gavan. Sir, magandang umaga po.
9: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa ating lahat.
1: Yes, sir. Una, sir, hingi lang kami ng update. We understand na nagkaroon ng activation ng PCG Auxiliary Division diyan po sa Calayan Island Group natin. Admiral, sir.
9: Good morning. Yes, opo, Sir Alan. Noong October 7, tayo po'y nag-activate ng Coast Guard Auxiliary District sa Calayan Island Group. Ang objective po noon, upang magka-develop po tayo, makapag-establish tayo ng institutional na paraan na yung taong bayan mismo ay direktang makakatuwang ng Philippine Coast Guard sa pagtataguyod ng seguridad at ng soberenya ng ating Calayan Island Group.
1: Opo. And we understand, Admiral, na itong auxiliary o PCG auxiliary natin doon ay tutulong din, mahalaga rin ang papel na gagampanan sa higit na pagpapaunlad mismo ng lugar, sir.
9: Totoo po yan. Dahil kung sila po ay miyembro na ng Philippine Coast Guard Auxiliary, mayroon na tayong establisadong mekanismo na matulungan natin silang ma-develop din nila yung mga kakayahan nila. Ma-train natin sila on water search and rescue, sa basic life support, magkakatulong din tayo magipag-ugnayan sa iba-ibang ahensya ng gobyerno para matulungan din sila sa mga basic skills upang sila mismo ay kaya nilang tumindig bilang residente ng lugar. Sir Alan,
1: opo.
9: Lingid sa kaalaman siguro ng iba, ang Pag-asa Island ay isang komunidad. May mga civilian doon sila naninirahan, nagsiservisyo din sila doon, may local government doon. Hindi po yun isang parang outpost lang. Yun po ay totoong munisipyo.
1: Yes. At may mga municipal officials doon, Admiral.
9: Opo, at sa katunayan, yung mayor mismo at ang kanyang mga kasamahan sa LGU, pati yung municipal disaster risk reduction and management officials niya, pati yung mga guro, pati yung mga estudyante ay sumama po sa atin sa Philippine Coast Guard Auxiliary.
1: Okay. Yes, okay. Admiral, on another matter, sir, we understand na may mga participants ang ating mga tauhan ng Philippine Coast Guard dito sa tinatawag na Regional Marpolex 2026 sa Indonesia. Please tell us more about this, Admiral, sir, please.
9: Yes, Sir Alan, yung barpull exercise or malpulex, yan po ay ginagawa natin alternately every 2 years. Ano? Kasama natin yung Indonesia. At actually, yung Japan ay tumutulong din sa atin as observer.
1: Opo.
9: Upang i-test natin yung mekanismo ng pseudosiluvesis sea oil response network.
1: Mm-hmm.
9: Kasi yung oil, for example, marami pong dumadaan sa pseudosiluvesis sea area, yung corridor na yan. At kung magkakaroon ng oil spill, hindi lang naman kasi tayo yung apektado, pati rin yung kapit bansa natin.
1: Opo.
9: Kaya minabuting nang magkaroon ng ugnayan. At tinetest natin yan alternately every 2 years. Every year ginagawa yan. Yung hosting alternate every 2 years. Sa ngayon, sa Indonesia tayo, next year dito naman sa atin, upang magiging muscle memory na natin kung paano respondihan yung oil spill kung magkakaroon man.
1: Ayun. At dito na highlight din ang pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard sa Coast Guard units din ng mga counterpart Coast Guard units sa Indonesia at iba pang bahagi ng Asia. Ika nga, sir. Ano?
9: Opo. Kasi yan po yung programa ng ating Pangulo.
1: Opo.
9: Na dapat tayo ay makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa rehiyon. Dahil alam nyo, ang karagatan ay walang bansa na kaya niyang bantayan, kaya niyang pangalagaan yung karagatan na siya lang mag-isa, dahil ano yan eh, yung karagatan naman ay magkakadugtong-dugtong yan. So kailangan talagang nag-uusap at nagtutulungan.
1: Mm-hmm. Ayun. Okay. Ngayon nga pala, Admiral Gavan, sir, ano, International Day for Disaster Risk Reduction ngayong araw na ito. Well, of course, from the point of view of our Philippine Coast Guard, ano, paano nakakatulong ika nga ang preparedness o kahandaan natin at yung pakikipagtulungan din ng ating mga mamamayan ika nga sa pagtugon sa anumang uri ng disaster, Admiral Gavan, sir?
9: Unang-una, ang disaster, dumadating yan ng walang warning. Okay? Kaya dapat lagi tayong handa kasi hindi naman tayo aabisuhan na magkakaroon ng disaster.
1: Mm-hmm.
9: At bakit kailangan involve yung mamamayan?
1: Yes.
9: Eh, during disaster naman kasi talaga, ang talagang naapektuhan yan ay unang-una yung mamamayan, pangalawa, yung mamamayan mismo, bilang on-site na sila, no, nandun na sila sa lugar kung mayroong may disaster, ay sila rin actually ang madalas na unang nakaka-responde.
1: Opo.
9: Kaya dapat handa din sila, natutulungan din natin silang i-train. At kung dumating man yung responde galing sa gobyerno, mas madali yung magiging teamwork natin. Sir Alan, i-emphasize ko lang.
1: Yes, sir.
9: Yung disaster response approach ng Coast Guard.
1: Opo.
9: Lagi po yun ang approach natin. Yung local government unit ang leader.
1: Mm-hmm.
9: Tayo po ay sumusuporta lang.
1: Okay, ayan, napapag-usapan natin yung disaster response, disaster preparedness, halia sa Philippine Coast Guard. Idudugtong ko rito, of course, kagaya ng in-emphasize nyo, yung mga tao palaging handa, mga tauhan ng Philippine Coast Guard palaging handa. Ngayon, sir, makikibalita ng kami sa aspeto ng modernization ng mga assets ng PCG. Kumusta po tayo sa kasalukuyan, sir?
9: Medyo malayo-layo na rin yung narating natin. Sa hands-on support ng ating Pangulo, tayo po ay makakadagdag ng humigit kumulang mga 60 na platforms, na barko, pa ibang sizes, in the next 5 years. Ang na-invest po ng ating Pangulo sa modernization ng Coast Guard so far, as we speak,
1: opo,
9: around 72 billion na po. It is a record level na investment sa Philippine Coast Guard. Kaya kami ay talagang nagpapasalamat sa ating Pangulo na binigyan niya po ng atensyon ang Philippine Coast Guard. So ano po yung epekto nito?
1: Mm-hmm.
9: Ang epekto nito ay mas lalo na pong mas malawak pa ang mararating ng Philippine Coast Guard. Mas lalo pong mabilis yung aming pagresponde. Lalo po tayong magkakaroon ng kakayahan na alagaan yung ating mga mamamayan kung saan man sila sa Pilipinas, nang naaayon sa objective ng ating Pangulo na sa bagong Pilipinas na yung serbisyo ay dapat maibigay ng maayos at sa tamang panahon dapat mabilis.
1: Ayun, at siyempre pag pinag-uusapan ang assets ng Philippine Coast Guard, hindi lamang ito puro mga sasakyang pandagat. We understand patuloy din ang pagdaragdag ng mga air assets ng ating PCG, sir.
9: Yes, actually, mayroon na tayong mga na-receive na mga donations, even locally. May dagdagan tayong eroplano. At sa leadership po ng ating Pangulo, next year, may ma-receive din tayong 3 King Air aircraft galing naman sa Amerika. At mayroon pang mga ibang air assets na itinulong din ng mga ibang ahensya sa Philippine Coast Guard.
1: Opo.
9: So, malayo-layo na rin, ngunit kulang pa rin. Pero Sir Alan,
1: yes, sir.
9: Kahit yung land assets, sa tulong ng ating Pangulo at ni First Lady actually, dahil involved din si First Lady. Si First Lady po pala ay atin din pong Coast Guard auxiliary.
1: Opo.
9: Tayo'y magdadagdag pa ng mga sasakyan, ng mga pick-up trucks. Kasi yun po yung nagagamit natin sa mga disaster response pag may baha. Yun po yung pinagkakargahan ng rubber boat, kadahilan ng rubber boat, nagdadala ng mga rescue personnel natin sa mga liblib na lugar. So, okay naman po, Sir Alan, yung modernization natin. Compared po dati, napakabilis po ngayon dahil po sa tulong ng ating Pangulo at ng Kongreso.
1: Ayun. Okay. Nako, Admiral Gavan, sir, baka in closing, baka meron doon kayong mensahe, please, sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning. Updates o mensahe mula sa ating Philippine Coast Guard. Sir, please.
9: Yes. Sa atin pong pag-obserba ng kahandaan sa disaster response, lagi po natin sanang isipin na ang kapakanan ng bawat isa ang dapat nating tutukan higit sa lahat. So lagi po tayong maging handa. Tuloy-tuloy lang po tayo. Mayroon po tayong gobyerno na talagang nagmamalasakit sa Pilipino. At tayo po ay makakaasa na ang mga ahensya ng gobyerno katulad ng Philippine Coast Guard ay patuloy na magsusumikap, na mas lalo pa naming mapaganda, mapaigting ang aming kakayahan na mapagservisyuhan ang bayan. Sir Alan, ako rin po ay gusto ko lang paalala din sa lahat na yung sa ingay ngayon na ating mga na ating naririnig, huwag sana nating kalimutan na mayroon tayong West Philippine Sea na dapat nating pangalagaan at dapat sana ang Pilipino ay lalo pang magkaisa upang mas lalo nating maproteksyonan ang ating teritoryo, ang ating soberenya. Hindi lang para sa ating henerasyon ngayon. Sabi nga na ating Pangulo, para sa linlahing Pilipino. Sir Alan, maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir.
9: Thank you very much. Thank you po.
1: Yes, sir. Admiral Ronnie Hill Gavan, ang commandant ng Philippine Coast Guard.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapakinggan at napapanood din sa mga live streaming sa social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Alas 7:30 na ng umaga, sandali lang, ilan mo nang makapaalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto at inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 34 minutes makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Nuclear Research Institute, PNRI. Makakausap natin ang direktor ng Philippine Nuclear Research Institute, si Dr. Valerie Ann Samson. Director Samson, magandang umaga po, ma'am.
13: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas at tagapanood din po.
1: Yes.
13: Magandang umaga.
1: Good morning, ma'am. Naku, thank you for joining us. Alam namin, kayo'y nasa ibang bansa ngayon at dumadalo ng isang napakahalagang kumperensya. Pero we appreciate very much na you can take time to be with us this morning, ma'am.
13: Yes po, at your service, sir.
1: Okay. Well, makikibalita lang kami. Of course, ito yung pag-explore ng nuclear energy cooperation, halimbawa with Singapore, you know? Ito'y may kaugnayan dito sa naging pagbisita ng Pangulo sa Singapore. Ang isa sa mga nakikitang kooperasyon dyan ay sa sektor ng nuclear energy. Director, ma'am.
13: Yes po, kami po ay nagagalak na bumisita sa Singapore ang ating Pangulo at nakapunta siya doon sa isang institute na kahalintulad ng PNRI. So yung binisita ni President BBM ay ang PNRI ng Singapore. And indeed, the Singapore and the Philippines will be undergoing a cooperative energy, not only in energy, but in the sphere of nuclear science and technology. Magkakaroon po kami ng Memorandum of Understanding between SNSRI at saka ang PNRI para palawigin ang shared experiences, shared R&D, and shared best practices between the two institutes. As you know, the Philippines is actually way advanced in its nuclear power program. Kaya ang Singapore, tinitingnan niya rin na baka magkaroon rin sila ng isang nuclear power program at gusto nilang matuto sa Pilipinas kung ano yung kung paano ginawa ng Pilipinas yung kanyang nuclear power program at paano rin dinidevelop ngayon ng Pilipinas ang kanyang research and development at saka yung kanyang workforce. Gusto rin makita yon ng Singapore, kaya magkakaroon po tayo ng cooperation agreement with them.
1: Okay, so ang tutok ng pag-aaral at pagtutulungan ay ang paggamit ng nuclear energy bilang yes. source of power, ma'am, ano ho?
13: Not only so isa yon, sir, isa yon na tutok ng cooperasyon. We will be having studies on new technologies as well as nuclear safety for research and technical assessments. And then, meron ding mga collaborative research na hindi lamang sa nuclear energy, kundi meron rin sa ibang larangan. Kasi meron rin naman tayong expertise sa ibang larangan ng nuclear science and technology.
1: Ayun.
13: So, holistic po. Holistic. Mm-hmm.
1: Talagang napapanahon, Dr. Samson, ma'am, ang higit na paglinang dito sa nuclear energy, you know, dahil halimbawa isa sa mga matinding pangangailangan ngayon ay power, yung fossil based fuel na galing sa ibang bansa, mababawasan na ng gusto, ika nga, ang dependence ng Pilipinas kung talagang magmamaterialize na itong ganitong mga projects, Dr. Samson, ma.
13: Opo, totoo po yan. Kaya nga po nagkakaroon ngayon ang buong mundo ng tinatawag namin na nuclear renaissance dahil nga sa mga nangyaring mga geopolitical crisis which impacted yung ating mga pinagkukuhanan ng power sources like oil and gas and even coal. For a time during COVID, medyo nagkakaroon tayo ng problema sa pag-import ng coal. And because of this, power sources that are dependent on the geopolitical areas where we get them.
1: Yes.
13: Naisip ng buong mundo, na especially ng mga OECD countries, na I think it's time that we look back at nuclear, because nuclear, yung mga countries na nag-i-import ng uranium fuel ay actually mga friendly countries, masasabi natin. Mga friendly countries, countries like Australia, Canada, these are the, and a little also in North Asia. So these countries are friendly countries. And so yun kaya na isipan ng buong mundo na let's go back to nuclear as a base load source of power. Kasi yun naman ang ina-address ng nuclear, sir, yung mga base load type of power. Base load meaning 24/7 na available yung ganong klaseng enerhiya. So siya lang talaga yung pantapat sa mga base load sources of power na nagkakaroon ngayon ng krisis.
1: Opo. Doon sa nabanggit nyo kanina, it's time that we revisit nuclear energy, you know? Kasi kasi Dr. Samson, hindi natin maialis na pag napapag-usapan yung nuclear energy, nuclear power plants, you know? E nandun kagad yung pangamba ng ilan na, teka muna, usaping nuclear yan. No? But of course, ang mga ito, ika nga, ay sumailalim na sa masusing mga pag-aaral, Dr. Samson, ma'am, di po ba?
13: Opo. Ang gusto ko lang talagang iparating sa ating mga tagapakinig ay ang nuclear nuclear power development ay isang global community.
1: Mm-hmm.
13: Kahit po meron kang pantayo ng nuclear power bukas, ay hindi ka po makakapagpapatayo bukas. Kahit you have all the money in the world as a country, if you have not undergone close scrutiny and have undergone the milestone approach as as recommended by the Global Nuclear Watchdog, which is the International Atomic Energy Agency, ay hindi ka po pwedeng makapagpatayo ng nuclear power plant sa iyong bansa. So lahat, and aside from that, may mga requirements po itong IAEA bago makapagpatayo ng isang nuclear power plant ng isang bansa. Meron tayong sinasabing 19 infrastructure issues na kailangan mapatunayan ng isang bansa. 19 po, 19, na kailangan mapatunayan ng isang bansa na kaya niyong magpatayo ng nuclear power plant. The thing is, kapag kasi may nangyaring aksidente o kaya pag may nangyaring emergency, ang buong mundo po ay kailangan tumulong sa bansang yon. Kaya it is a global community that you need to make sure to the global community na kaya niyong na-address nyo lahat ng 19 infrastructure issues, then the IAEA will already recommend na, okay, pwede na kayong mag-undergo nitong, kasi may tatlong phases po, may tatlong milestone na kailangan ma-address, steps na kailangan mapuntahan ng isang bansa. So, these steps, parang, okay, pwede na kayo sa phase 2, okay, pwede na kayo sa phase 3. Tayo ngayon sa Philippines, we are already in phase 2 of the nuclear power program as indicated in the IAEA milestone approach. At ang milestone 2 po natin kapag while we are in phase 2 is ready to bid. Ready to construct a nuclear power plant. So yun yung phase 2 po natin. So while in phase 2, we are all building up our infrastructure issues towards that ready to construct a nuclear power plant. So again, a nuclear power program is validated, it's watched by all over the world, and hindi nga rin, kahit may pambili ka, kung hindi ka rin member ng mga international conventions, and these international conventions have reviews and a review process for each country, so hindi ka rin pagbibentahan ng isang nuclear power plant kung hindi ka member ng mga international conventions, kung wala kang hindi ka member ng mga liability conventions kasi ang syempre may liability if there is an accident, magiging liable ang operator, and then saan kukunin ang operator yung kanyang insurance, saan ang pagbabayad. So ito yung mga safeguards, shall we say, these are the safeguards na ginagawa ng mundo bago makapagpatayo ng isang nuclear power program. And of course, there are strict regulations that are recommended as well by the IAEA. Okay. Which normally we adapt also here in the Philippines. So lahat po yon, safety, security, and safeguards that are all under the auspices of the International Atomic Energy Agency. Mm-hmm. Ayun po. So it's a global effort to be able to build our first nuclear power plant here in the Philippines.
1: Opo. At saka yung nireiterate mo, Dr. Samson, ma'am, na mayroong mga minimum requirements ang International Atomic Agency bago kailangan masatisfy muna itong mga requirements na ito, ma'am, di ba?
13: Opo, kailangan pong ma-satisfy. Kung hindi po kayo i-recommend that you will have to that you are already ready for that particular milestone. So at pumupunta po sila dito para mag-review. So meron pong international review mission ang IAEA to assess a country at each phase.
1: Ayan, okay. Ayan. Yes sir. Nako, Dr. Valerie Ann Samson, ma'am, salamat ng marami ha sa mga impormasyon na ito mula sa ating DOST Philippine Nuclear Research Institute, ma'am. Director, salamat po.
13: Maraming salamat po, at hopefully ang ating publiko ay maging hindi po maging negative kundi maging bukas ang isip sa nuclear, dahil ang nuclear ay isang global community. It is all a science-based approach in making that nuclear power plant dream of the Philippines come true. Ayan po. Maraming salamat po.
1: Thank you. Good morning, ma'am. Good morning po. Si Director Valerie Ann Samson ng Philippine Nuclear Research Institute ng DOST.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, meron tayong 45 minutes na makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
15: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
16: And then syempre nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak Bidhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
15: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
17: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
15: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
14: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
15: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
14: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
0: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: At ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Bureau of Immigration. Ating makakausap, mga kaibigan, ang spokesperson ng Bureau of Immigration, Attorney Alicia Haji Hassan. Attorney Hassan, magandang umaga po, ma'am.
18: Hello po, magandang umaga sa lahat.
1: Yes ma'am, nako kami ho'y hingi lamang ng update from the Bureau of Immigration. Kaugnay pa rin ang isa sa mga binabantayan ng Immigration Bureau, of course, yung mga biyahero, lalo na yung mga papasok dito sa ating bansa. Dahil meron nga hong pneumonic plague dyan sa Russia, ma'am, attorney.
18: Tama po, no? Of course, bilang bahagi po ng paghahanda natin dahil dito sa balita na ito, mahalaga po na natitiyak at na ipapatupad po natin yung mga umiiral na health protocols. Bagaman, in-assure naman po tayo ng Department of Health na wala pa pong dapat ikabahala, patuloy naman po nating ipinapatupad yung mga current protocols in place. So, sa bahagi naman po ng Bureau of Immigration, dahil okay, tayo naman po yung Border Control Agency, no? So, ang ating payo lamang po sa ating mga kababayan para po matiyak yung kaligtasan ng bawat isa sa arrivals at departures, sa bahagi ng Bureau of Immigration, patuloy naman po tayo nagmamonitor ng mga official na travel at health advisories po na manggagaling sa ating Department of Health at saka Bureau of Quarantine. Yes. Bilang sila po yung mga pangunahing mga ahensya po na makakapagsabi sa atin kung meron na pong mga hakbang na dapat pang ipatupad sa ating mga international ports of entry and exit.
1: Mm-hmm. Okay, Attorney Hassan, on another matter, syempre ito nangangalahati ng Oktubre. At syempre, alam naman natin na ng mga Pilipino, pagka magpapasko ay talagang dumadagsa pabalik dito sa atin sa Pilipinas. Ano? Kumusta, ika nga ang mga preparasyon ng ating Bureau of Immigration dito sa anticipated na pagdagsa muli ng mga pasahero sa ating mga international airports, Attorney Ma'am?
18: Opo. Of course, bahagi po ng mga hakbang natin. We are still currently deploying po on a 100% scale yung ating pong mga e-gates sa ating pong international ports of entry and exit para po syempre sa mas epesyenteng pagpaproseso ng mga pasahero natin at saka hassle-free at mabilis po na pagdaloy ng trapiko ng ating traveling public po sa ating international airports. Of course, lagi po natin pinapaalalahanan yung ating pong mga biyahero pareho po sa mga kapwa Pilipino at saka po sa mga foreign nationals, yun pong timely, maayos and truthful declaration po doon sa ating e-travel registration. Para po mabilis at agaran po yung pagpaproseso sa kanila. Kabahagi po din kasi nito sa ating e-travel registration, yung pong maikonek ko lang din po yung tungkol sa ating mga health monitoring protocols. So, kailangan po natin yan para in case po na may kailangang isuriin or i-assess po na travelers, tama po yung impormasyon na makakalap natin para sa mas maayos at mas maliwanag po na pagsusuri kung sakasakali man po.
1: Ayun. Okay. And you mentioned the e-gates. We understand na patuloy na nadadagdagan na Attorney Hassan, ma'am, ang mga e-gates natin, lalo tigit dito sa mga airports natin sa Maynila.
18: Opo. As a matter of fact po, yan po yung priority deployment natin. Sa ngayon, ang ating NAIA terminals 1 and 3, meron po tayong 78 na designated na e-gates. Sinusunod na po natin yung mga major airports po na may bulk of our passengers po na dumarating at umaalis. Iyan pong Clark International Airport, ang ating pong Mactan Cebu International Airports, as well as airports in the Mindanao area. Syempre po, hindi natin ihuhuli po yung pangangailangan ng ating mga kababayan rin sa Visayas, Mindanao. Because we anticipate na marami nga pong influx of passengers na manggagaling sa nadaragsa po sa ating mga ports of entry and exit.
1: Ayun, okay. Nako, Attorney Hassan, ma'am, salamat ng marami sa mga update na ito mula sa inyo diyan po sa ating Bureau of Immigration, ma'am.
18: Maraming salamat po, sir. So, ulitin po.
1: Thank you. Thank you. Good morning, mga kaibigan. Attorney Anisha Hassan, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Umahabol ang balita mula po dyan sa Campo Crame. Yung pong mga nakitang pampasabog malapit sa Campo Crame, sinasailalim na sa malalimang investigasyon. Detalye, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
20: Musala ni pinagutos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang malalimang investigasyon ng ilsa kung saan at kanino lang galing ang mga nadiskubring bag na naggalaman ng mga bala at pampasabog sa San Juan City kahapon. Ayon kay Nartates, sa katanggap ng ulat ng San Juan City Police Office, singkil sa naturang bag na natagpuan sa barangay West Crame sa naturang lusod malapit lamang sa PNP headquarters sa Capo Crame. Agad na nagpadala ng Explosive Ordnance Disposal Team at Special Weapons and Tactics o SWAT ang San Juan Police para suriin ang mga natagpuang bala at pampasabong. Bukod dito, sinabi ni Nartates na nagsasagawa na rin ng backtracking ang pulisya sa CCTV kung saan natagpuan ang naturang bag. Patuloy naman hinihikayat ang PNP ng publiko na maging mapag-check at huwag magkatubiling iulat sa kanila ang ilang kahinahinan ng bagay na makikita sa kanilang komunidad. Umapila rin ang PNP Chief na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi verifikadong impormasyon hinggil sa usapin upang hindi magdulot pa ng takot at pangamba. Para sa Mga Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Public service announcement muna, magkakaroon po ng tree planting activity ang Rizal High School Batch 79 sa Tanay Rizal. So iniimbitahan po mga miyembro sa November 7, 2026. Araw po yan ang Sabado. Ito'y pangungunahan ng Batch 79 ng Rizal High School, Pasig City. Ito para sa dagdag ng mga impormasyon. Ito ang mga pwede niyong kontakin. Si Larry Vidal, Batch President. Ang kanilang Batch Vice President, Rose Ann Florentine. At ang kanilang Batch Secretary, Noel Junizio. At si Lisa Cruz. Pa-shout out sa Team BORED. Ha? Mula kay Miss Connie Rebadavia. Bye-bye time na kami, ha? Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jomarie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyo lahat.
19: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're... 98.1 BT Radio.